0: Gibakak sa kampo ni Vice Presidente Sara Duterte ang mga pasangil nga ilang gikopya o gisundog ang listahan sa mga testigo sa House Prosecution Panel alang sa umaabot ka impeachment trial. Matod ni Attorney Michael Pua, tigpamaba sa defense team, halos dungan nga gisubiti sa depensa o prosecution ang ilang tagsa-tagsa ka-breed trial briefs ngadto sa impeachment court sa Senado. Busa dili husto nga tawgon ang ilang pagpili sa mga saksi nga mirroring o adapting. Dugang niya nga kasunod katungod sa mataghabig ang pagpili sa mga testigo o mga dokumento nga ilang ipresentar sa husay busa. Wala siya'y nakitang problema nini. Sa pre-trial brief sa depensa, sila si kani Senador Antonio Trillanes, Deport o Ramil Madriaga nga parehong apil na sa mga kaso halos bakon batok sa Vice Presidente, lakip sa nalista ng mga saksi. Sumala sa depensa ang tuyo sa ilang mga testigo, mao ang pagpanghimakak sa mga pasangil sa Articles of Impeachment o pagpakita nga conclusion lang kini sa balaod o kamatuoran.
1: Radio KBD National News.
0: Gimakak sa Armed Forces of the Philippines.

0: organisasyon nga wala magpaloyo sa bisan unsang personal nga motibo.
1: Radio KBGAN National News.
0: Si House Speaker Faustino Buji D. ni sangat og balaod noon nga nagtinguha nga pugngan ang political dynasties, government contractors o kanhi elected officials sa paggamit sa party list system isip paagi sa pagsulod sa Kongreso. Ubo sa House Bill number 9906 o ang gisugyot nga bagong party list system act ang bisan kinsa nga may kalambigitan hangtod sa ikaduhang ang-ang sa kapalitihan o kalambigitan sa kasamtangang membro sa Senado o balay sa mga representante ma-disqualify isip party list nominee o representante. Ang balaod noon nga usas sa mga prioridad sa Legislative Executive Development Advisory Council kon LEDAC. Nagdili usab sa mga incumbent elected officials o mga individual nga hatagan o mga kontrata sa gobyerno, konsesyon, prangkisa o public-private partnership agreement sulod sa 5 katuig sa wa pa ang eleksyon. Ang diskwalipikasyon naglangkob usab sa mga opisyal o nagkontrolar sa mga shareholders sa mga korporasyon nga adunay mga kontrata sa gobyerno. Ang maong balaod nun nag-require usab sa mga kanhi elected officials o kanhi mga kandidato nga muagi sa election cycle cooling off period sa dili pa mahimong party list nominees matod ni D.
1: Radio KBGAN National News.
0: Ang state witness o witness o kanhi district engineer sa Department of Public Works and Highways na si Henry Alcantara ni saad nga ibalik ang 300 million ngadto sa gobyerno sa 2027 isip kabahin sa iyang pagsuod sa witness protection program. Gibutyag ni Alcantara atol sa hearing sa Sandigan Bayan sa kasong grab batok kang kani Senador Ramon Bong Revilla Jr. o unong pagkauban tungod sa giingong ano maluso nga 92.8 million nga flood control project sa Pandibulacan nga matod sa mga investigador nga niresulta sa walay mga gitukod. Matod ni Alcantara, 181 million ang iyang giuli na sa gobyerno. Atol sa hearing, gipangutana usab si Alcantara bahin sa iyang net worth. Matod niya nga mukabat sa 18 million lang ang iyang nababandi og miangkon nga wala pa kini mutakdo sa nasod sa nalatid sa iyang statement of assets, liabilities and net worth.

sa katapusan sa balitang showbiz. It all started from stalking. Giangko ni Ellen Adarna kasawa pa sila masuod ni Isabel Santos. Dayag kayo ang iyang pag-stalk kaniya. Matod pa niya nga nang ispiya na siya sa uyab sa iyang ex nga si John Lloyd Cruz sa Instagram. Curious matod pa si Elaine kay isip inahan she wanted to know the background of her son Ilya's stepmother. Understandable daw matod pa kay giilaogi matod pa gihulaman ni JLC si Ilya's kauban si Isabel. Niabot ang ilang unang pagkita sa usa ka art opening kauban sila si JLC kun John Lloyd Cruz og Isabel. Dihang giduol sila ni Ellen og gitimbaya. Miangkon si Ellen nga iyang gistok si Isabel og mausab ang gibuhat ni Isabel kang Ellen. Sugad niadto nagfollow na sila sa matag usa.

0: sa balitang nasayod ka ba? Era. Viral sa social media ang duha ka lalaki nga trabante. Uy, ngano di ay? O sa karomantikong tananaon, akoy. Ang naitabo tali sa duha ka mga trabante sa construction site. Diin luyo pa man sa kasaba sa mga martili o sibinto o pala. Mga kabilya o banpang mga butang sulod sa construction site. Unsay naitabo? Unsay naitabo sa duha? Nakit-an ang duha nga nag-less to less. Oy! Lips to lips ba? Diin walay pakibana sa ilang palibot kung ano na ba'y nananaw. Agoy! Ang maong litrato daling nag-viral sa social media og makita ngang usa ka trabahante nagsulob og gahi nga kalo og ang usa nagsandig sa puthaw nga rehas. Oy! Gumikan ini, nakaani og laing-laing mga reaksyon ang maong litrato og nakapangutana ang ubang mga nga ang duha ba naghinugugmaay na gani adunay uban ang mipadayag og pagsupak sa duha. Samtang gikataw usab nga ang duha wala gipapahawa sa ilang amo og kini nga insidente na pakita sa paghinigugmaay taliwala sa kalisod og kabug-at sa ilang trabaho. Magbuod mo nga kung ano man karon LGBTQ plus QIA community that is accepted to the public. Og nag-express lugar sila sa ilang ipambati anang adlaw ang mga orasa sa ilang trabaho. Wa man sila nagguan diha. Wa man sila ilaing gibuhat kung dili nagkistok, naglestoles ra. Gawas og nagguan to. Dari na nato na ipadayon. Kaya that is already X. Gawas og murag na lukuan na. Oy! Pasintabi po.
1: Gusto
0: ko na tayo labot diha og nagun. Ang importante nga naglestoles ra. Walay laing gibuhat kundi li naglestoles. Wala man po nagtuad tora.
2: Ang important
0: ano ni tuad man? Ang bot gud sa to.
2: Ang important di para kana ko nga di gyud sa mamak.
0: Wa man gani nagtuad naglestoles ra ko. Mo gyud ugaw ko na una.
1: Pagka wala.
3: Wala.
0: Taluoy. Ang importante sa ilang duha nga wa sila na makak.
2: Ang importante di para kana ko nga di gyud sa mamak.
3: Wala.
0: Correct. Ako. Kadtog yung mga wa pakatilaw o gani ang kuan. Kini ang sitawag aning biryani at tumo sa M's Biryani House diha sa Gol. Ang M's Biryani House, lami ko kayo na ilang biryani diha. Nasila chicken masala, beef masala, chicken biryani, beef biryani, tanan mga basta mga authentic Indian food. Sulay ninyo ang M's Biryani House diha sa Lumbo, tapad na yun na sa giniang Rusi nga motorcycle. Pangita lang si Ma'am Gigi Urungan, basta mo anak mo diha, makakaon mo kaysa, sure ko, magbalik-balik na yun mo. M's Biryani House. Oy.

0: dunga ni mong awit, maghinay-hinay na usab ako og panamilit. Sa ngalan sa tung labaw makagagahom, na may naghatag ka na ko sa tanang grasya og mga panalangin o may naghatag ka na tong tanan.
1: Alive.
0: Salamat kanimo Ginoo. Daghan og daghan og daghan kay salamat kanimo. Sa tibuok katawhan nga naminaw, ang among pagyukbog ang among pagpasalamat kaninyong tanan. Sa among mga kakaubanan sa radyo kaibigan, sa among president at CEO, ang pastor at kaibigan ng bayan, Pastor Dan Dangaleo. General Manager, ang kuya sa tanan, Kuya RJ Dangaleo. Technical Consultant, Gerard Ray Dangaleo. Station Manager, Stephanie Yote. Finance Officer, Bernadette Songkyawon, Kilong-Kilong. Sa atong news writer, May Degojos Belga. Sa atong technical and transmitter, Jun Tingkang, Rari Sitor, and Joshua Wang Season. No... Sa atong mga broadcaster, Attorney Ruby Melesio, Tata Ritiza, Rayandro Librea, and Chari May Pahanggen, sino nga yung bagong DJ? Si DJ Aya?
1: Why Bill?
0: Ako mga kakaubanan, no? Pag-uunyan ang mga tahanan ko ugma. Kini si Romeo Chiang Jr. Mayngon, ang lungsod nga mapasagaron may makapukan sa kusog og demokrasya. Aban ang lungsod nga nagpakabana may makahatag og kaligon sa kagawasan. Ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Dios. To God be the glory. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insha Allah. Allahu Akbar.

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na mga kasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni! Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Oh, oh, oh. 98.5

0: mo. 98.5.
1: Pastor, good morning.
2: Good morning. Yes.
1: Si Jan Marites Santo Sirodis. Pastor, sa Lagandang sa Damulog.
2: Lagandang Damulog. Ah, yes, Egan Marites, atong coordinator sa kaibigan.
1: Mag-testimony lang ko, Pastor, itong akong igsoon bitaw nga naasa Cebu, katong gipadalaan lang sa Ogidimak, nga gilantan siya. Dayon, ingon siya nga, ang iyong kinabati dahil dito, Pastor, is dili na siya, kung magaluto siya, dili na siya makasimhot sa baho, siyang ginaluto din, na maglisod na siya o ginhawa. Pero ina na mo ito siya, magpa-check up siya kay ba si COVID-19. Pero ingon sa dili lang siya magpa-check up kay kung magpa-check up dito kapila ang mga pasyente sa hospital tungkol sa kadaghan. Sama ito nga, pag-abot na sa Gimak dito, Pastor, nag-inom siya. And then, kaloy sa Ginoo, naulian na siya, Pastor, karon okay na. Then, nagsunod pa siya nga, lami man di ay ni Anday, kay ganahan na daw siya kaon. Okay na siya, Pastor, naulian na.
2: Salamat, Igan, Oga. Salamat sa pagtawag-usap. Dalay ko ng Diyos.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
4: Sukad ka ron, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakas, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan Bigana, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
2: Okay, kinsa ni palayo og taga-asa?
6: Tagatagom ni Pastor Jan, katong nag-take sa imo sa una nga hinay ang kuan, signal.
2: Okay, o say ato Igan?
6: Ang testimony ko, Pastor Jan, atong kuan. Akong bana na sa, may sakit sa kuan, atay, o dagubagyang sa kingkasing.
2: Oo, kamusta naman siya?
6: Oo, dalawis sa Ginoo, Pastor Jan, maayo na ni ato eh. Kuan, kanang mag-uutang yung kasing kaayang dugan, maglisod siya paginhawa.
2: Oo, tapos, ang yung atay, nagubag pagyod?
6: Oo. Atay lagi kasing-kasing aton niya, Pastor Daniel. Sige, magbalik-balik sa doktor ni Adto. Wala mangin siya na ayaw, Pastor Daniel. Manghupong naman siya.
2: Pila ka, kuano? Pila ka tuig siya nag-anto sa anang sakit?
6: Sa akong paminaw, Pastor Daniel, suba pa siya nagpa-check up ato. Wala siya na-admit. Wala siya na-grabe. Kuan, siguro, magdugay-dugay na tingala ito, Pastor Daniel. Kaya para hubog, mungkot ka ayaw kung banagot.
2: Okay, so...
6: Ano siya? Patay-patay ang inom. Dili siya mo undang ang inom. Dili siya makatulog.
2: Okay, Igan. So, dako na mo nagasto sa hospital?
6: Uy, dako na, Pastor Dan.
2: Dako na. Okay, so nakapalit ka ga Vigimax Plus. Asa ka nagkapalit?
6: Oo, nakadungo ko sa imo, anak Pastor Dan, kapatid, yun akong ampo. Unsao naman ako, anya kung baan na nga, sitig inom sa tambal, unya, mugasto siya kada pa-check up niya, nagawa siya sa hospital, no? Tapos pag pa-check up, unya, murisita siya o kantidad og 5,000.
2: Uy.
6: Oh. Unya, wala ka lang gihapon yung alibyo, Pastor Dan. Pag makakaon siya kontra mo, burot gihapon yan. Tiin, okay. Ando siya ang seafood. Tapos okay. Gihapon siya. Unya, katuka, pagkakuan ako, nakadungog na ako sa imuha nga. O na, nakaitambal nga, all in one. Nitisling ko, kuhan yan. Yung mangka nga pinagpala nga gamot. Moto nga, yung kutisina na ito, ni pang magpalit daw ta. Ya, akong giinan na may gibalita nga sa perpetual.
2: Oo. Oh.
6: Palit na yun ni isa kagrapa, Pastor Danya. Muna to nga, kuan ka na naang. Tabang naguna siya kay muhuot may iyang dugan. Mag-isod siya pag inawa. Pagkainom niya, anak Pastor Danya. Hindi, nag-yud muhuot ang iyang dugan. Pag sabuton daw niya nga morag, mag-isod siya pag inawa. Mainom dahil siya doon kabuok.
7: Okay.
6: Mawala si Pastor Dan. Hantag karang, wala na kinaguotang yan dugan, Pastor Dan. Nagpasalamat ako sa Diyos nga. Kanang gituduan ko niya pa, nakaila ko, Pastor Dan, nga nakahibalo na ako nga. Maayog din, ihangay siya, Pastor Dan. Hantag karang, dagana ko siya nga. O, nangurot nga, gara pa, Pastor Dan, ano siya bahala na daw magkagasto siya na ko ba sa mamaayo ng
7: Diyos. Okay. Igan, salamat kay Igan. O, akong advice, kung namin na imong ba nagkaroon, ipadayon pang inom, balag minti na lang usa matag adlaw, tapos importante ang pag-ampo sa Diyos o paglikay sa mabuta nga makadaot sa lawas.
6: Huging lang ganit na po sa pastor dyan nga, okay. Inom, ayaw na din pagbalik ka na kung gusto
7: okay.
6: Kang mabuhi.
7: Okay, Igan, salamat ka Igan ha, salamat kay Kais pagtawag.
6: Salamat po Pastor Dan, dalay ko ng Diyos Pastor Dan.
7: Okay, gikan sa Tagum.
8: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
8: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.

0: Pulintoy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal ni no.
1: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na yun na ayo.
0: Na, apari ay na.
2: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
1: Kanindot no?
2: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Na asabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
3: sa GRD, Quezon Printing Services.
0: Doon na tadi rin no?
4: Accessible o affordable nga printing services.
2: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
5: Bisan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad ka pang-servisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
6: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
7: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
7: 90s.

0: 98.5.
1: Hello, good morning, Pastor Dan.
2: Yes, go ahead.
1: Mag-testimony ko sa BG Max, Pastor Dan. Kaya ang aking anak, ihubak siya og maayo.
2: Okay.
1: Tapos, dili na yun siya makaginhawa mo rin na siya. Og magsikad-sikad na lang yun siya, kaya dili na siya makaginhawa mo rin mamatay na. Tapos, Pastor Dan, atuman ko kay Mila Store, ingon lang siya nga, wala siya BG Max. Dito ko nila sa imong, gitext ko nimo nga sa cooperative nga pharmacy iba sa Kalinan. L3. Tapos nagpalit ko dito paan, bali 400. Pag-abot na ko sa balay, ipatumar na yun ako akong anak. Og gusto man yun siya mo plato niya. Tulo ka buok niya. Tapos ang katong isa, giabrihan na ko akong ihapla sa iyang lugahan, Pastor. Tapos hangtod karon wala na yun, ibalik ang iyang hubak, Pastor. Magpasalamat yun kung maayo sa kanang bijimak.
2: Dalay ko ng Diyos.
1: Salamat, Pastor Dan.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.

0: 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
1: Si Teresa Ajero sa Hingog City.
2: Yes, Egan.
1: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
2: Okay. Na
1: di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, sa oil.
2: Okay.
1: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubang mo yung yaplas. Nimboto, di na ulian. Then karon bili naman niya siya makalihok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botella.
2: Oh.
1: Tulo ka buton. Oh. Karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higaanan.
2: Salamat sa
1: Diyos. Nauna, sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo, salamat sa ginuodan na pastor kay. Takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangina ng mga haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
2: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
1: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
3: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
4: O lagi, Mare, nangita mong good cook phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
3: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
4: Ah, sige, salamat kay Mare, add na ko sa FA Phone Shop.
3: Hala Mare, pagdali na, add na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
5: FA Phone Shop.
6: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
7: Ay, daw, ay, kadaghan magyayaan ni. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan ng anniversary, uy?
8: Nagkunot pa po ng aktang ni Muyots.
7: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
8: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
7: GRD Printing Services?
8: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
7: Kanindot, no?
8: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
9: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
10: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
12: Lu, nganong katakian ka man?
13: Sakit kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo akong tuhod kagirayuma. Bisan or sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
12: Wa na'y problema, Lu. Aniyan ay bago. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
14: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil.
15: Aroma Herbal Oil.
14: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
16: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malik tayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag, panahon.

0: sa atong pagbangutan. Villanueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villanueva Funeral Homes.
1: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
1: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Sige, padayon. Oo, tapos?
3: Oo, nigawas ang bitok.
2: Ah, nigawas ang bitok?
3: Oo.
2: Daghan?
3: Oo, dukabog, Igan.
2: Dukabog. So, okay, nag-inom kang VGMax. Okay, salamat ka, Igan. Salamat kay kayo.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend, jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend, jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal. Kaoban din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend, jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
9: Unsa may imong mensahe sa mga katawan nga naminaw karon?
10: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya. Sa Kinunga nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
9: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
10: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
9: Okay.
5: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikwit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
7: Oh, higala! Di na kamuato pa sa bisan-asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muservisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
5: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
12: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
13: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
12: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
12: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
14: FA Pawn Shop.
15: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
15: 90s.

0: Radyo Kaibiga.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Oh, oh, oh. 98.5

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Good morning. Yes, naman, another morning is given. Another morning of chikahan. Another morning sa nag-iisang DJ B as in B-E-E. Yes, naman. Happy Wednesday morning, mga igan. Yes po, opo. Kamusta naman ang buhay-buhay natin dyan? Kamusta naman ang ating gising? Ayan, alas 10 ng umaga. Nakapamahaw na ba ka? Hapit na paniud tugon. Mayong buntag, mga igan. Today is June 24, 2026. And of course, mga igan, mag-uban-uban ta. No, short lang ang time. Like, pero let's make it memorable. Parang asa po. Unsa ang on po na siya. Dili memorable tungod kay we will enjoy this day. Kay piliun mo na to nga mahimong malipayon karon nga adlaw. Diba? Kay Wednesday na. Somebody ay. So good pa Lunes. Kablo ko nga daghan na kaog na agian. Ano po dira ni Agi? Okay, mga igan, mag-enjoy po tayo ngayong araw na ito. Maunga sa tanan natong mga solid listeners. Maayong buntag! Good morning ng bonggang-bongga. Good morning, pina-twerk yun siya. Grabe ka energetic, no? Mga kaibigan, tunog kaibigan, ngayong araw po na ito. Sa mga feeling young, sa mga young o mga yang-yang. Yang-yang. Diba? Pwede rin kaayo na mag-request og song. Ganang tunog kaibigan man niya. So, unsa man ako ang mga taste. Diba parang sa og taste? No? Sa music. So, kaya rin niya nato. Sa mga Gen Z pataas. Gen Z pataas. Ito sa mga kabatan-unan din ha, og feeling batan-on. Kung parehas na og taste og music, nako, talaga naman, tayo ay magiging magkaibigan. Kasi ngayong araw na ito, it's all about tunog kaibigan with DJ B, as in B-E-E. Alright, mga igan, ngayong araw din po na ito. Ayan, maminaw po ta og kuan ha. Magtubag po ta sa ato ang pangutana. Unsa na po ka ato ang pangutana karon nga adlaw kada mo bagirog pangutana eh. Ito mga igan, sa mga solid listeners nato din ha sa may merkado publiko. Sa may mga ukay-ukayan, sa mga apakadami. Diba din ha sa mga solid na listeners nato ang mga driver. Sa may terminal. Maayong vongkag. And sa lahat ng mga mainit ang ulo ngayon, huy, ngano pod? No, mo na nilagi ning maalaan ta og isog, no? Dili ba ko isog mo gani nga bi. Bibi. Bibi pa. Bibi nga manumbag, charot. Pero mga igan, ubani ko ninyo 111 ta sa kabuntagon. And pwede na kayo mo mag-check sa atong numero ha, 09. Basin ako ang number, ako ang mahatag man. Mauna ni Ron, hapit yun. Basin i-textmate ko ninyo. Dili pwede kay bebe pa. Bitaw, mga igan, pwede kayo mo mag-text sa ato ang text line number sa 0965-601-1688. Again po, 0965. BB pa pero pangtigulang na ugmata. Halap-halap yarn. Okay, again po, 0965-601-1688. Diba? Sa inyong mga gusto ipang-greet din ha. Pwede na po ninyo i-greet inyuhang silingan. No? Pakusigin na inyong mga radyo. Araw na mga init og ulo. Musamutan. Okay. Ay, Tawang-tawa yan. Ay, naka naman talaga. Ang ginabuhi gud no. I mean, daghan ga kahitabo sa ato ang adlaw, daghan ga kahitabo ug mahitabo sa atong ang adlaw. Pero I hope nga let's practice to be present. I mean, when we say to be present is to enjoy the present moment. Diba? Enjoy na ang matag segundo kay dili ka sure kung maabtan pa og ma. Well, more sure ako ang gina-joke pero that's the reality. Tomorrow is unsure, mga igan. Kaya pili ang magmalipayon ka in every day, in every second of the day. Ah, di ba? Huwag niyong ipagsabihan na maganda yung boses ko kay baka ma-discover ako sa Convo, the voice. Okay, mga igan, mag-receive the og call later. Later, alligator. Kaya naman, chill mo na po kayo dyan. Don't forget to save our, ano di ay hang, ato ang cellphone number. And we are live.

Kasi ma-discourage po ba siya dito? Really, okay. Kaya wala magigihimo ang Ginoong pangit, no? Kuha na yun, mga pangit ug mata. Ug batasa. Ay, dili na, dili gikan sa Lord ang mga pangit, ha? Ikaw ang nagbuot-buot, ana, nga sa imong pagtanaw. Charas. But ako, mga igan, 10-9 na sa kabuntagon. O ginaot nga, hinahinay na pod ka, nga gapang himos din, ha? Gapang ilhig, gapang laba, o unsa pa man diya. Tanan nga, kaya trabahoon, hala trabaho, ah, buhata karon. Diba? Puslan man. Alright, we will enjoy our music this morning because it's Wednesday. Diba? Happy to po ng Friday. Happy to po ng rest day. Let's go. Mura na nag-itilapan ang rest day. Nevertheless, 10-10 na po ng umaga and I'll be back later. Please do enjoy Shake It Off by Taylor Swift only here on 98.5 Radyo Kaibigan.

0: XRK
1: Radyo Kaibigan.
2: Bisan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon. Asa ko mo ato. Kinsay akong matuulan.
3: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
4: Pastor, ka lang, nakuwi ka lang gibati na nahumusin pang lama, Pastor, naligo ko.
5: Okay.
4: Tapos sa pinahan, halos dili ma, wala kong lawas, pati ko, anak ka lang, lain kayo, mura na kung ka lang, kung ka kayo dagan, kasi gabulo niya, naligo ko pagkoman, lain ako lawas niya. Kay numdum ko sa bigimak, Pastor, iguwayan yun ako, Pastor. Pag inom yun ako, duha, Pastor, nakatulog ko ang akong singot, ang gawa sa Pastor niya. Salamat sa Ginoo, Pastor, nga karon pa din ko ka 15 jud nga sa pagpaminaw nako na wala na jud nako sa akong kagaling pinuod jud ang bigimak nga kanang na ang makaayo jud nagampog ko sa Ginoo nga paginom nako sa sambal nga maayo jud ko.
5: Okay.
4: Na koy sige nga nako, Pastor, nga nakapaminaw lang siya kay padaan man ako ang radyo. Nakapaminaw lang siya, Pastor, unya ni palisya ni tuwayan niya pag inom siya dai nindot jud ang bigimak dai. Kaya din man ay kakakwasa, nakapaminaw ko sa mong radyo, kaya pakusgan mo na ko, Pastor, kaya kanang imong mga pagampo, Pastor.
5: Oo.
4: Ang ako pong tinda, Pastor, kusog kayo ng halin.
5: Salamat, Ginoo.
4: Tagatagom ako, Pastor.
5: Tagatagom, okay. Okay. Salamat kayo, Igan. Salamat kayo, Tagatagom, Denny. Salamat kayo, ha?
6: Lu, nganong katakiang kaman?
7: Sakta kayo, hubag sa tail daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasakas sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod, kagirayuma. Besan, orsa na lang tambal akong itambal ni ene, apan wa di hapoy alibyo.
6: Wa na'y problema, Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag, maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
8: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
9: Happy anniversary.
10: I love you.
9: Akong gift ni mo.
10: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
9: Ganahan ka?
10: Salamat, Han.
9: Di pa.
10: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
9: Ang unsan?
10: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal ni no.
9: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
11: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
12: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

Alright, 85. Yes naman, mga kaigan, magandang umaga po sa aton nga tanan. Nara 8.5 Radyo Kaibigan. Talaga ba, girl? 10:42 na po ng umaga. Mga kaigan, basta pakaunon, mukhaon dyan. Okay, lisod na kayo. Dili mag-function well ang mga kautukan. Kitawa na lang natin i-tetch. Ito mga igan, maayong buntag sa inyuhang atanan din ha. Sa lahat ng mga solid listeners natin, good morning, good morning, good morning! Kalingaw mo sa akong kaugalingon, no? Diba? Kung kakalingaw na kasi mong kaugalingon, ano bangita paglain? Charas. Ito mga igan, maayong pagpamina sa inyuha din ha. Hapit na po ang ting paniud to. Maong hinaot na kalungag na mo, no? Kay... alam mo yon, basta tingkaon, mukhaon good, kay hadlok. Hadlok inig malabian ka og isa ka kaon, yes, mga kaigan, no? Alright, yes naman! Ngayong araw po na ito, kaganina man good, no, na ako'y gilakwan, and narapod ko'y natunan ba? Nangutan ako nga, unsa kay nice nga istoryahan karon nga adlaw, no? And tungod kay daghan og farmers, amo ang naagian, while gabiyahe, how about kanabitong magtanong og mag-ani? Diba? And I just realized nga sa kinabuhi nato, no, kung unsa to ang gitanom mo atong anihon. Lisod pog nagtanom ka og kamatis tapos carrots imuhang maani, no? Para maghadlok. Maliban na lang. Maliban na lang kung mag-exchange mo og tanom sa imuhang katapad nga farmer. Ayan, and sa previous po na akong job, mga igan, no? Kuan po, medyo na-expose po ko sa mga farmers. And saludong-saludo talaga ako sa lahat ng mga farmers natin dyan. Talaga naman, yung mga patience ninyo, dili masuklian. Dili mabayaran di ay. Pag nabayaran, nasuklian. Kaya ba? Kaya ba this day? Okay, big shout out muna sa ating mga live viewers. Kay Stephanie Perez, shout out Madrigo pa sa Tiboli, South Cotabato. Wow naman, thank you so much. Maayong buntag sa inyo din ha. Alright, and of course, gikan po kay Daniel Jeff. Hi, guapa, pwede pa request ng song pa ubaya. Okay, ato na siyang i-play later on. Chill-chill lang muna dyan. Kaya ito na siyang i-play later. Gikan po kay Dato Vlog. Ah, sana all Dato. Ako ani Dato o Kalago. Dili rapon. No? Ikaw, kaigan, asa man ka. Asa man ka Dato. Okay, good morning, idol! Kibanggay, Lantapan, Bukidnon. Alam niyo ba na isa sa kanapitong paborito na ako nga ginalaagan? Murag yung perminti makaanha, dira ba? Pero gusto gid na ako nga kanapitong gina-ridesan or atuan ang Lantapan yun. Ang ganda, ganda, ganda ng lugar niyo po. Tsada kaayo ang dalan and dili siya overpopulated ba? Maka, ingon kag, mauni. Kung gusto ka og magpawala sa imong stress sa kinabuhi, mag-rides ka sa padulong Lantapan. Diba? Hapit din ka sa mga farmers kay mga hayo og tanom nila. Pero dili sila dalo gyud ay. The best gyud kaayo. Mao nga big shout out sa Mike Ibanggay Lantapan Bukidnon. Maayo butag sa inyuhang tanan din ha. And speaking of farmers, yun na nga po, no, na ang realization na po na ako karun nga adlaw na we need to be careful kung unsa atong ipakita sa uban nga tao or unsa ba ang ato ang itanom nga pamatasan, nga mga words, nga mga actions, no, sa uban nga tao or unsa ang ato ang treatment sa ilaha. Because later on, no, little did we know na mauna siya ang ato ang anihon.
Diba? Mao nga, careful ta. Pero it doesn't mean po nga kanabitang mora po natong ginahuna-huna ang kinahanglan magtinarong ko kay para tarong po ilahang ibalik sa ako ah, no? Mora lang po na o kuan po ga-expect po ka. Ayaw pag-expect ka, masakitan ka. What I mean is, maging careful lang po tayo. Kasi lahat ng ginagawa natin, mubalik o mubalik yun na siya sa atual. Lahat ng ginagawa natin, merong mga consequences. Mao nga careful. No, dili pa na nimo anihon karon. Pero sa mga panahon nga dili ka mag-expect nga ma-reap na nimo nga mga consequences. Ako po. Talaga naman, careful kasi baka hindi mo kayanin. Okay, so yun lang naman. Alright, ikaw, kaigan, unsa man pud imong maingon anang ato ang istoryahan karon? Nabasa na kay kanang bitaw experience or gusto pud iingon sa ato ang mga kaigan about anang sowing and reaping. Kung sa imuhang gitanong, mausad ang imuhang anihon. More likely, dili gid nato daritso makuha or maani ang ato ang gipangtanom. Pero yun nga, careful sa imong ginapangtanom. Kaya parehas ragod sa tanom. Nga maghulat pa ka og mga pila ka bulan, pila ka adlaw, usahay, kuan gani, no? Tuig yud. Ayha ni mo ma-harvest ang imuhang gitanom. It takes patience. Kamo daw be patience. Beta. Mara mo tag-teacher dire ay. So, muna siya igan, maging careful po talaga tayo. Sa lahat ng mga farmers natin na solid listeners, thank you so much for tuning in with us. And please know na we are proud of you kasi po, kamo ang gapainit, no? Kamo ang maglapok-lapok, gaal sa ugbugat para naay kaunon ang mga tao, para naay kaunon ang mga Pilipino, di ba? Pero usahay pagani, no? Kasagaran, sila pa ang kakadegrade, ang mga farmers, looy kaayo. And dili lang mo farmers, pero saludo gid mi sa inyo ha. Dili lang ha. Kay dapat dili ginalang lang ang mga farmers. Ako na lang ilang lang. Dapat dili na to ginalang lang ang mga farmers kay sila'y gapakaon sa atuang. Kaya sa lahat ng mga farmers natin dyan, thank you so much. Dili sayon ang inyuhang trabaho. Okay? Alright! It's already 10:50 in the morning, mga igan. And hinaot nga malipayon kakaroon nga adlaw. Happy birthday! Sala na may birthday ngayong araw pala, no? Baka may nag-birthday ngayon. Happy birthday sa imo, ha? Ayan, sana ba yung ano natin? Sana ba yung, meron tayong ano dito, eh? Meron tayong, dili na ako makita. So, dili na lang nato pogson. Ako na lang yung magkanta. Happy birthday to you. Isa kay happy birthday sa imo ha. Naot nga, dili lang karon nga tuig ang madugang, but another year, more years kung itugot sa Ginoo. Diba? Salamat po sa mga mag-review sa atong ang live. Na dili na tayo ma-shout out kay review na lang muna siya. Na para bang kasalanan ba nila no? Eto, thank you so much mga igan sa tanan nga nakiguban sa ako ah. Karon nga adlaw, mabuhay kayo't hangga't gusto nyo. Pero gusto ha ba nga mabuhi no kay bahala og kanang dili nimo ma-feel, dili nimo madungog nga someone is cheering for you, someone is praying for you, or someone is kanabitang counting on you. Dili man nimo gakakita kay walay gaingon, pero naagyud. Naagyud someone nga gahuwat sa imuha.

0: DXRK
1: Radyo Kaibigan.
2: Numero 1 sa balita.
3: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
2: Numero 1 sa serbisyo publiko.
4: Kalungog, malungog nga kasing-kasing kung nagahang nyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
2: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
5: Pagkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
2: Oh, oh, oh. 98.5

0: mo. 98.5.
1: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
2: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
1: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
2: Ah, sige, salamat kay Mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
1: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
3: FA Phone Shop.
4: Paliog, Pailaila, din taga-asa.
5: Morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
4: Ay, Tagum.
5: Tagum po.
4: Ah, sige, Alex.
5: Tagum sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
4: Ah, yes, Alex, ano yung testimony mo?
5: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, nadinggi po. Tapos po, yung BG Max, hinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang treatment niya pagka-umba, nakagawas din sa ospital.
4: Ay, praise God. So, ang iyang gigamit, na BG Max Plus?
5: Opo, BG Max po, hinalo sa gatas.
4: Okay, pila ka ang kapsula ang gihalo?
5: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kail itong 2021, kaso ng UBG Max. Nabuto ang one.
4: Nagubag?
5: Oo. Oh. Salamat sa Ginoo ko.
4: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat kay Igan.
6: Si Teresa Ahero sa Hingog City.
7: Yes, Igan.
6: Mag-testimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
7: Okay.
6: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga iyon, Pastor. Tapos doon na siya, sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
7: Okay.
6: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sampot na ulian. Tapos siya hubag mo yung yaplas, limboto, di na ulian. Then karon, dili naman niya siya makaliyok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botella. Tulo ka bitol, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
3: Kay sa amog kita gikan, og sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
4: Telepon Davao Oriental Pastor Dan. Kapasalamat ko diya sa Ginoo kay pinaagi sa lima kapsula nga akong nainom. Kailom ko o lima kabuok Pastor Dan. Ang akong ipati, ikan ko sa hospital. Wala ko'y nakita nga kayuhan dito. Akong ibati nga nagito dito o ginawa. Kung naon niya, gani murag ako ang asawa. Naglidog na kung asa ko dalahon. Kaya wala man dito'y kayuhan.
5: Pila kaadlaw sa hospital?
4: O balik ko tulo kaadlaw Pastor Dan.
5: Tulo.
4: Pinaagi sa lima. Na lagi katubagan ang ako ang mga gibati sa pambalawas o kana murag gitugad gikan sa Ginoo nga kana kapula nga mao gihatag nako na para makatabang sa ako ang gibati gani ako ang asawa Pastor Dan naka inom ug kami ana sa makagadlawon sa kitiyang hawak pinagi sa panalangin sa Ginoo pinagi sa kapula apa salamat ako asawa nga kaya karon nga kaintang pagangon dito sa Pastor Dan.
5: Salamat kayo igan gikan diha sa Lupon Davao Oriental.
6: May good news!
7: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
6: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
8: sama sa large format outdoor sticker,
9: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex, og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
6: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste! Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
10: Sukad karon, mataghamal, kaubandod kanon ay ang bida sa lamesa, ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa loon. Lamig yun!
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
11: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon.
12: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayo gid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako mga paso sama sa akong ulo nga dung mga tulo lang ka adlaw pastor yung sama da akong ulo nga murag gid akong kita tambal naulian gid siya ako tinginoo nga sila magagamit ko ni ining haplan.
11: Okay, salamat igan, salamat igayo.
12: Okay, pastor, salamat pud pastor.
11: Okay.
0: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
13: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s

0: 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
4: May buntag ni mo diya, kaibigan.
5: Good morning, Pastor Dan.
4: Ah, yes.
5: Ako si Angeline, taga Malaybalay, Bukidnon.
4: Ah, yes. Kaibigan Angeline, may buntag ka ni mo.
5: Pastor, akong isya ko, itisumunin ko about sa BGMAX.
4: Yes,
5: ako may sis ako. Kapsul na akong nainom gitabangan bigog ali sa Gymac na ulian. Diyan lang ako. Sis.
4: Okay.
5: 17 years na ko nindala. Pero
4: 10 years?
5: Wala ko hilain. 17 years. Wala na ko ako hilain na ginainom pero ang Gymac lang. Tungod kay na dugay naman ako ni siya gina kuan sa dugay na ako gina ako gina na ko man nga mo kanang kay kuan ba si Pastor Dan na wiki man ako ta na i-try kay gusto lagi dagan nga nag-ingon na ipapirahan hadlok ko go operahan kasi sa una man go na operahan na sad ni di man mo ta
4: okay. Kanang igan asa dapit siya nituruk nga hubaga
5: dire sa kuan Pastor sa dol sa kong dughan.
4: Okay, tapos na igagawas o unsa man magbasa o
5: igagawas siya nagnana siya.
4: Okay, so imong gi imnan og Vegemax.
5: Pastor,
4: pila ka kapsula imong nainom unya ni unsa di buto siya o unsa
5: tolo siya ka kapsul na kong ginatumar tapos muto nang gawas tanan ang mga nana sabi sa mga Pastor baho jud
4: so after 17 years o 70 years ni mo siya nga gidradala, after 17 years nibuto siya human kaminom sa Vegemax.
5: Oo, nibuto dayon nang gawas ang mga itong kuan sa tong bugol-bugol nang gawas na then hantod nga ni kuan na siya karon ni alim na siya nga ning gamay nang mukol niya ni kuan na antud karon gipadayon di ako nakawag.
4: Okay. Salamat kay kaibigan na. Salamat sa pagtawag.
5: Okay, Pastor Dan.
4: Okay. Okay. Salamat kayo.
5: Salamat.
4: Dalay ko ng Diyos.
6: May good news.
7: Hello, oy, unsa koy good news?
6: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido og di kalidad nga trabaho. Kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
8: sama sa large format outdoor sticker,
9: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, Panaflex og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
6: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
10: O si Ato Igan na Alex.
11: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-alit na kumaaroma ba kay ang aking TL kay nang nangaugad yung kanang kuan tamad.
10: Naunsa tayo mo na itsamad yung TL?
11: Kano-kano ka na ako, Pastor. Kay
10: okay.
11: Nangauga.
10: So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taw-taw na din mo na siya nga gikuha, no?
11: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
10: Uy, tapos sa diag aplasan mo ga aroma, nauga.
11: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
10: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
11: O, 5 ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
10: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo kayo.
11: 5 ka buo.
10: Okay.
11: 5 ka buo akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
12: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
13: O lagi, Mare, nangita mangod ko po shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
12: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Pawn Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay Mare. Adto na ko sa FA Pawn Shop.
12: Hala Mare, pagdali na. Adto na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
14: FA Pawn Shop.
15: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
16: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan?
16: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
3: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
2: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego Blend Jelly Paste.
7: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
8: Sukad karon, matag-hamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kang kakalayo nga kahalang, naasad tayo extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
10: Pasalamat sa Ginoo sa inyong sa Biggie Max. Balik ko sa buwan, nagdidala na akong pumisi sa San Francisco Hospital, dito sa Chica. Tulukad lang, ha? Wala mag-iapon alibyo. Ako, nakalungo ko sa iyong programa ba? Nagpalit ko Biggie Max dito sa Lurito.
6: So, nakapalit ka o Biggie Max, on sa natubo?
10: Dipatuman na ako siya. Hindi ka ko sa Lurito, pagpauli, dipatuman na ako siya o buwa ka buo. Arang-arang yung panginaw.
6: Onsa yung gibati sa lawas, gani?
10: Ubag yung kasing-kasing ba?
6: Ubag, multi-funding sa tuturo ba yung kasing-kasing? Karoon, inom ka o pinag kapsula pa yang nainom.
10: Kapsula
6: yang paminaw. May yang paminaw.
10: Naulian na siya.
6: Ah, naulian na? Salamat kikayo, salamat kikayo.
11: O sa may ato igan?
12: Ako po, testimony ang aroma.
11: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
12: Oo, oh, naplas ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin, mga katul-katul, importante yun, kaya nalipay yun, wala po.
11: Wala.
12: Ang katulang gaplas na mo, ang aroma lang.
11: Salamat sa Ginoo, salamat di kayo.
12: Sa Ginoo, Pastor Dan.
11: So Igan, salamat di kayo. Kinsa ka ni pangalan, ani?
12: Noel Estina.
11: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
13: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal ni no.
14: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na yun na ayo.
13: Naapari ay na!
15: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
14: Kanindot no?
15: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
14: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
16: sa GRD, Quezon Printing Services.
13: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
15: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
17: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili
9: malitayan nga kita mo taliwan. Kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan. Dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes muatiman og mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
4: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Kinsali pala yung taga-asa?
5: Si Margie Tulingya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
4: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
5: O, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. At lasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
4: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
5: Nakoy arthritis.
4: Naka-arthritis.
5: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
4: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
5: Tulog ka-adlaw.
4: Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
5: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
4: Amen. Okay, salamat di kaayos sa pag-testify. May buntag ni mo di, kaibigan. Hello, igan.
6: Testimony ko igan ra sining sa Benjimat. Kay sukad pagsulod ko magpito na ko katuig ani sa kaibigan naga monitor na ko sa imo.
4: Okay. Nay pwede magpa ila-ila sa nay. Kinsa ni nay palihog?
6: Pastor Dan si Irma Dalo.
4: Yes, igan Irma, unsa mi imong testimony karon?
6: Sukad nang gapaminaw ko na obserbaran ko gid sa ako, Pastor, nga nang dili, murag ka ng dili, naging ko makaano ba? Inananawa ko dahil sa kaigan, Pastor Orle, na magpadala ko o kuan, lima kabuok bijimats, dinadaan ako, ginom ko dahil ng tatlo. Dayon, ng alas dos na pagkakadlawan, pagka alas 4, ginom ko na padang duha. Naulian dahil ko, Pastor, hangtod na yung pang-testimony ko na ni sa laing lugar.
4: Unsay imong ginabati di ay nay?
6: Murag kalit raman to igan, hindi ko kasabot mga pertis ako o daw kainit. Nagaingon na gani sila nga ipa-admit ko. Hindi man ko magpa-admit, okay. Pastor.
4: Okay. So, nag-inom kag kapsula, tulog ka buok?
6: Oh, nakuha dayon, Pastor. O, nakalakaw dayon ko pagkamuntag. May antukong balin siya. Dayon, nagluaw ni ako nga kaibigan niya si Orle, sila sa asawa. Wala anak ko dito, anak ko sa balin siya. Amog itong kuan yun ako nga. Nakabiligi ko sa bigimat. Hangtod nga, ang ako nga mga amiga, nga naamtay na lang ko, sa balik-balik sa malay-balay, sa ilang sakit. Amo to nga, uay gapag aksyon, nag-testimony daw, giingnan ko dayon sila nga, paggamit o bigimak, mag-inom ka dayon, ang iba niya plus. Amo to nga na ayaw igan, ni ana pa sa ako nga, so ngay unta, pag-sultinin mo sa ako, nagtuo dayon ko, na ayaw na unta ko dayon. Hangtod nga diri na po daw ako silingan, igan, at ay baboy, na ayaw gihapon, kag ining ulay na ako karo, Pastor.
4: Uh-oh.
6: Dito sa Kinapawan,
4: uh-oh,
6: hangtod nga, nagpakayo ko da numero sa kuan sa Radyo Bandira, na makuanahin ko lang, itudlo ko ang ako po mangkon sa Radyo Bandira. Amo to nga, nakadungo ko sa imo, Pastor, ba nga Lunes, mula kao imo anak mo, hato dito, Jima, sa Radyo Bandira sa Kidapawan. Kung nanawag na po ko dayon sa ako po mangkon, ingo, nga anain ko ato sa Radyo Bandira, kay mapato na si Pastor Dan Oguan, Bijima. Di maupo nag-agto siya. Pastor, ang iya bitaw manggod sakit, kiri sa tutoy ba?
4: Oo, tapos, kamusta man karon?
6: Ayun na sa igan.
4: Ay, salamat
6: ay, kayo. Oo, oh, eh, kung anong tato, pero hindi sila magsugot ba? Igan, ay, amuna, okay? Eh, oo, oh, hindi sila magsugot. Daghan na sa nga tambal. Igan, wala sa kahurot, sang duha ka, ano, ka... Grapa. Oh. Dahil dakana dayon ang tutag bataan aga ko ana da sa iya.
4: Okay. Nay, salamat kay Naya, salamat kay Nay. Oh. Salamat Nay sa pag-testimony.
6: Oh, salamat Pastor.
4: Okay, salamat din kayo.
7: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
8: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
7: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop.
7: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: Surprise, Lola!
11: Hala, onsya na!
12: Happy anniversary, Lolo, Lola!
11: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
13: Naapay bang a t-shirt, oh?
11: O, diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawot o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya! Siya kamahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon?
14: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
15: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
16: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
14: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
17: sa GRD Quezon Printing Services.
16: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
18: Lu, nganong katakiang kaman?
13: Sakit kayo ko hubag sa tail down. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
18: Wa may problema, Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nana.
19: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
20: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
13: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
20: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
16: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
21: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
22: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City.

0: ang sumahinungdan, ang sunatang iyong nadunggan, o ang tao nga imong nahinumduman. Kini ang lahat sa kaibigan, ubalik kami sa laing takna sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi, o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love.

Alright, isang magandang hapon, maayong udo at good afternoon po. Kaninyong tanan, mga suking tigpamiraw, mga higalat, mga kaigan sa kanginan. O sa kama, init ka kauduhon po, kanatong tanan. Ang nagkaroon ng Merkules sa Pizza 24 sa bulan sa Hunyo, tuig 2026. And once again, makaigan you are with me, o line up ni Adlaw sa ato ang parag-uban-uban sa kanginan, aron sa paghiskot-hiskot, o mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagtambag, pagtulunan, para sa mga taong nasakitan. Para sa mga taong ipang binuangan. Para sa mga ibang bulagan, para sa mga ga-move on, ug sa mga walay plano ga-move on. Ang atong programa higala para kaninyo sa unsa pa ang gihulan. Ipadala na po ini mga sugilanon sa kinabuhi, dira lamang sa atong pinalanggang sibyahan, 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. So, once again, magalay ko magkaulog na magpadala sa inyong mga sugilano na mga pangutana, mga hugot-hugot or bisan unsa may tungod sa gugmang kinabuhi. Inang DJ na po ang bahala ni Anang Tanan. Ang inalamang buhatan na sa text ka na sa tuang hotline number 0965-60-11688. Once again, magalay para mabasa ni Lady Niara inyong mga sulat, mga greetings, pagpanimaya, pa shoutout, or Pagpasana sa inyong mga loved ones, mga minamahal sa buhay, or mga friends na yung gusto ninyong timbayaon, or ipa-shoutout sa ating programa karong kapunan. Mag-text lamang kami sa atong hotline number once again, 0965-60-11688. Or kung naglanda pa karoon sa Facebook Live, mga gala, no? Pwede ka po mag-comment diha. Libre lang po ang atong pa-shoutout sa comment section, mga gala. Pag-comment lang mo diha. Sa mga gusto mag-read sa ilahang mga hinigugma sa kinabuhi no, pag-comment lang mo sa Facebook Live na makita sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Alright, so again, maayong hapon. Magandang tanghali and good afternoon po. Kanining tanan nga na minaw, kanato karana sa nagkalain-lain your radio sets. And of course, sa managatambay sa ating Facebook Live, karong kapunon, magandang hapon o kumusta man ang inyuhan sa iyong kautuhon diha, mga palangga. Kasi Lady Diana, muragwa, naging nagadimao atong tingog, mga kanan. Tungod sa way klaro nga panahon, murag mga laki, way klaro, mga kanan. Dutla na po sa subaw, inang DJ, mga gala. Murag, magkapangutan na mo diha, unsa man na si Lady Diana, barang nagdingog diha. Yes po, si Lady Diana pa rin po ito. Pero naalang tayo, kiwali mo rin improvement sa rong tingog ka mo. Imbis dako na tagtingog mga gala, no? Marag nisamot magkarago at rong tingog ka mo. Hindi na kaita dalaga paminawan. Pero magandang hapon sa inyong lahat dyan. Nga naminaw ka rato karoon sa iyong ragatsun and sa ating programa. Hello po sa inyong lahat and good afternoon po. Sa kamulong, gari-hari diha, no? Parang ulan-ulan na ba sa inyong mga dapit karon? Kanina pagbiyahin ako padurong dari sa Valencia, mga gala, no? Dito ka dapit sa may parte sa Malaybalay, dako na king dag-o, mga gala. So, kamulong, naging sigurong ulan sa inyong mga dapit karon. Sa kamulong, gari-hari diha, gahigda-higda, gawalagot sa ilang mga habon. Sa kamulong, gahigop-higop sa ilang mga kape. Sa kamulong galingkod-lingkod, sa gawa sa ilang balay, sa kamulong gaduka-duka ni Han. Sa kamulong pong gabaragisika sa ilang panimalay, kamulong gapang laba, kamulong gapang hugas plato, gapang limpyo-limpyo sa ilang mga pangkutik-kurek-kurek sa ilang panimalay. Sa kamulong pong nasa ilang trabaho, kamulong ga-drive sa ilang mga sakinan, kamulong ga-biyahe ni Han. Panayan lamang sa inyong bulaton, mga gala, ha? Samtang maminaw kang Lady Diana karong kapunon. Kaya ako rin po'y bahala sa inyuhang background music karong kapunon, mga gala. Na. Sa mga gusto mag-emote-emote, ha? Sa mga gusto mag-relapse sa ilang mga kagahapon. Sa mga gusto mag-emote-emote karong kapunon. Ako rin bahala sa inyong background music. Mas maayong managuhinuktok tangan natin paminawan ng sonata sa likod. Mas ma-motivate nga mag-emote mga gala. Hinumdumon ang mga utang sa kagahapon.
Nagsagay, ano po tayo ngayon? Wednesday po tayo ngayon. Wala tayong babasahin. So, gilanon. Ano po tayo? Let's talk more music muna po tayo, mga kaigan. So, sa mga gusto mag-request, sa mga paboritong sonata, mga love songs, na gusto nilang paminawan sa atong programa, karong kapunan. You can send your request, mga goddess, at our hotline number once again, 0965-60-11688. Or pwede mga mag-comment sa imuhang gusto at request nga awit, mga gan, lahat sa mga naglanto sa Facebook Live. Pwede ka po mag-comment yung mga kaigan sa inyo mga songs sa gusto ninyong i-request sa atong programa. Pagpapaling kamutan ni Lady Diane nga ma-play na tanahan ni karon-karon sa atong programa, mga kaigan, ha? Because we have all the time in the world. Wala tayong babasahin ng sugilanon, garoan. Wala tayong tambaganan, garoong adlawa. Pero kung gusto ninyo tambagan si Lady Diana, pwede rin po kaayon. O dawat rin po kong tambagin. Pero may daw ha, sa mga gusto mga request, gusto maminaw sa ilang mga favorite love songs. Mga love songs lang ta, ha? Wala lang dang mga mingaw, mga sonata, gano'n bang murag magkapukaw sa atong natulog na gagahapon. Muna lang ang mga sonata, mga gala, ha? Ilag sa tamang disco-disco ka, pag-buruts budots. Kaya guma naman sa programa ni DJ B kaganina ang buruts budots, mga gala. So, love songs po tayo ngayon, ha? You can send a request once again sa atong numero 0965-60-11688. Okay, magandang hapon po sa mga naminaw, karato at karawan, pinaagi sa mga kaibigan radio stations na naka-hook up na sa atong programa. Sa mga namino, pinaagya sa 104.9 Radzo, kaibigan sa Rolis, South Cotabato. Kauban po ang itong technician niya. Magandang hapon po, Sir Jules. Pag sa ano mga palangga niya ng mga suking tigpaminaw, nasayo kaayo, nag-monitor, nag-atang sa programa ni Lady Diana sa ilang mga radzo. Magandang hapon and happy, happy listening po sa inyong lahat dyan. May pabina po ng mga gana sa ano mga suking tigpamanawad at aside sa may lagindingan na Samis Oriental sa Maracatsun in Pinaagi sa 94.9 DXDD Radzo, kaibigan ng hindingan na Samis Oriental. So, but of course, ang ito ang technician niha or ang ito ang DJ, baka ang mag-hook up sa tuwa karon. Magandang hapon at salamat po. Ang maayong pagpaminaw sa atong mga gwapo-gwaba at mga suking tigpamanawad. Ang namarad pa nila, dili kompleto ilang adlaw. Basta dili magkapaminaw sa programa ni Lady Diana. Talaga ba? Maraming hapon sa inyong lahat dyan and happy, happy listening po sa inyong tanan. And alam niyo ba mga gali, no? Sa mga nasayo diha, brand out na po da magagaling. Dili na po da matawag garon sa 98.5 tulad kay brand out na po na sa among transmitter site, mga gali. Nagpirminti rin ginig natunong sa programa ni Lady Diana ang mga kakulian, mga gali. Usahay bawalag internet, usahay maguba ang amuang streaming app dire, usahay mag-brand out. Karon brand out yun, mga gali. Unfortunately, dili ito madungog karon sa 98.5. So, pwede mo tanaw na maminaw sa programa na through Facebook Live, mga kaigan. Magandang hapon po sa atong mga suki, no? Muna may ganit ko lati basahunan na sugilanon karon. Amorang sa mga gusto mag-request once again, pag-comment mo sa Facebook Live, mga gala, or pag-text sa atong hotline number once again, 0965-60-11688. Pasensya mga gala sa tingog ni Lady Diana, ha? Ano sa tag na ulit tawo, ano? Ibis mura na tag baka o tingog daan. Samot na mag, mura nagkabaw o tingog ni Lady Diana. Sige lag na, mawala raman niya. May maghabag gini mo ni Sir Daniel Jeff Vera. Mano pa niya gwapa, pare para requesting song. Sana'y tinagtagpo, pero hindi tinadhana. O, pinagtagpo. Pinagtagpo, pero hindi tinadhana. Sige, ito anang i-play karon taon-taon. Standby ka lang dyan, Sir Daniel, all the way from Tivoli, South Cotabato, na nanonood po sa atin ngayon. And a shout-out sa iyo dyan, Sir Blas and Judy, or Sir Blas Arbolarote. Nakadaminaw sa ito all the way from Pagarian City. Maraming salamat na mga hapon kanimo diha, Sir Blas. Kaubanan sa imong mga kaubanan sa trabaho sa ABS Signatures and Souvenir Shop. Tama ba? Nag-hapon na lang sa inyong lahat dyan. And happy, happy listening po kaninyong tanan. And Ms. Stephanie Perez, maroon pa niya, hi, guapapa, shout out. May dere sa may Tivoli, South Cotabato. May hapon po sa inyo rin, ha? I'm Stephanie Perez, nanugad sa may Tivoli, South Cotabato, kauban. Sister Daniel, di ha? Magandang hapon sa inyong dalawa and happy, happy watching po sa inyo dyan. And
from Ara Estela Dorin sa Likubay Maroon pa ni Hi Lady Diana may hapon. Pag-greet lang na ako, happy birthday. Kani ako ang kumare, maski dili mi kumare. Sa lugar. Ihag kumare, bisa dili sila kumare. Mga kailang, pagpaniya. Siya, happy birthday na kuno kang Joan Esada. Happy birthday ring. More birthdays to come in your life. God bless whole family. Pag-greet po na ako, akong pinangga nga pag-umanggon. Si Sherry sa Likubay sa Dangawan Maramag Bukidnon. Ako ang mga apo, gang wengweng o gang Daisy. Magreng hapon po sa inyo dyan.

0: ngayon ba yan? Si Ma'am Ira Estela Dorin sa Likumay, nanonood po sa atin ngayon from Kuya Maramag, Bukidnon. Happy birthday ha kang ma'am Joan Isade, mati pa ni Ma'am Ira. O sa tanang nagsaulo, garon sa hitang adlang na tauhan. Happy, happy birthday po sa inyong tanan. More birthdays to come and more more candles to blow, mga tala. O gana ay, o sa kaawit-awit ba niya? Ako rin puminaw ng birthday song na nakabutang din mga gana. Ay, dili di pwede di ay. Dilita magkapamina og sound effect na birthday song. Same ra sila og say tawag ani, same ra sila og basta kay di ta pwede mamina. Parang happy birthday na lang sa iyo dyan, Ma'am Joan Isada. Ang nanay mo yan, si Ma'am Ira Estela Dorin sa Likubay from Maramag, Bukidnon. An advance congratulations ako ang cousin para ugma sa ilang wedding kayong Kaz Rosario Vergara Lazara. Ay, may hapon og advance congratulations sa inyong sa inyo gumaabot nga kasal o mga adlaw no? Ay, happy wedding po sa inyo and congratulations po to the newlyweds. Ikaw na lang kanta. Ako mo ipagkantahon nga wala ka ininagadimahon akong tingog dari. Ay, kung pwede lang yun berit-beritan tamo dari mga ganda no? Pero hindi naman ni magaya akong tingog no? Wala ka, gamay na lang kulang mga gala ang patani. Pero sige lang, maayo ra lagi ni from Jong Jong. May hapon DJ, watching here in Ibagsugong Poultry, samtang nag-duty ko dari sa gate. Salamat DJ. Ay, magandang hapon and happy watching all the way from Impasugong, diya sa may poultry. Kung saan ba poultry? Sa Bounty ba na diya nga poultry? Chismosa kasi lady niya na. May hapon, nag-ambing si imong pagtrabaho diya, Kuya Jong Jong. Salamat sa imong pagtanaw sa Facebook Live pero kapunon ha. Shoutout sa iyo dyan kauban sa imuhang mga kauban sa trabaho at sa pulti kung asa ka naminaw karon na nagkat Kuya Zong samtang naminaw sa atong programa. And ano ba niya guwaba para request ng song ay naman naging kaganina no, pinagtagpo pero hindi tinadhan at anong paminawan karon taon-taon Sir Daniel ha. Dili ra lagi na dili ra makapiright. Di makapiright giperti mang yabaga Sir Daniel. Ating Sir Blas gaambot na niya. Ay, mga mga ganas already 1:31 in the afternoon, ha? Magchika-chika pataon niya taod-taod. So, baby, before that, mga ganas, samay po muna kayo dyan. Parahin lang muli sa inyong paglingko-linggo at samtang naminaw sa arong programa, mga gala, ha? Ay, sa mga wala pa nag-request sa ilang mga favorite songs on air, inyo na i-comment or text na, mga ganas, samtang napanay oras. Ay, para ba't ma-play ba na ni Lady Diana karong kapunon, mga gala. So, standby lang kayo dyan. We'll be right back. So, just keep on tuning in and keep on watching. Only here in 98.5 Radyo Kaibigan. Mauni og ato ni.
1: The best songs on the radio.

XRK Radyo Kaybigan. Nadi 8.5.

0: 98.5. Kinsa ka ni Paliog?
1: Si Samuel ni sa iba, Awarag, Kabanglasan. Pasalamat ko usap sa igan sa pinagpalang kaptura, labi na sa labaw nga magkakahom. Okay. Sa last na ko nga testimony, igan, mga nana o mga hugaw ang ningawas. Karon kasunod, ang ningawas, mga kugang-kugang, magigan sa sulod sa dalanggan na murang kuwat nito sa saman.
0: Okay.
1: Mga pastor ang ningawas, salamat kayo sa Ginoo nga pinagpalang sa pinayos sa pinagpalang kapsula na tamangan yun o gamilagro mga kundalonggan na sige nagbalik-balik.
0: Okay. Sakit, igan Sam, kanang nakatestify mga ato milabayang adlaw nga ningawas ang dagang dugo nga nahina na. Pila to siya ka adlaw o simana nga giantos si mga sakit si mong dalunggan?
1: Tungkol pa to atong kwan, pastor, February 17.
0: Uy, so mga kwan kabulan di ay, upat kabulan?
1: Karon ang last na nigawas, pastor, mga kugang-kugang, mga
0: sige.
1: Sa, mga samad siguro sila alam sa dalunggan na mo ang nanggawas.
0: Okay. Okay, Igan Sam, salamat ika, Igan Sam, sa pagtawag. Salamat igayo.
1: Salamat kayo, pastor. God bless you all.
0: Yes, yes, salamat. Og labasan, salamat sa Dios nga gigamit yung Vigimax arog maayo.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
3: Sukad karon mataghamay, kaobandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
0: Unsa may ato igan?
5: Ako po, testimony ang aroma.
0: Aroma, yes, gagamit ka aroma.
5: Oo, oh, nga-aplas ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanyang mga katukatol. Importante yun, kaya nalipay, wala po.
0: Wala?
5: Oo,
0: salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
5: Sa Ginoo, Pastor Dan.
0: So igan, salamat din kayo. Kinsa kanyang pangalan, ani?
5: Noel Estina.
0: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
6: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
7: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
6: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
7: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
10: Ay, daway, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan ng anniversary, uy?
11: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
10: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
11: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
10: GRD Printing Services?
11: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
10: Kanindot, no?
11: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
8: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
12: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.

0: bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: The best songs on the radio.

Alright, Philippine Standard Time, it's 1:57 in the afternoon. Ano na siguro said that about Sigapun Makaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. That was Hindi Tayo Pwede by The Juans, mga kaigalan. Hindi Tayo Pwede, pinagtagpo pero hindi tinadhana. Ang mga puso'y huwag nating pahirapan, suko na sa laban, dahil hindi talaga pwede. Hindi pwede, hindi gina pwede, mga kaigalan. Ano pugson mo ginang mga di pwede, mga kaigalan, no? Bakit pa kasi pagpipilitan yung mga bagay na hindi talaga pwede? Pagpipilitan mo pa yung sarili mo sa taong ayaw naman talaga sa'yo. Anak, ina pa mo gusto mong gagalingon, mga gala, ha? Kung hindi talaga pwede, hindi talaga yan pwede. Anak lang dun, mga gala, no? Kasi minsan kasi, mga kaigan, may mga tao tumarating sa buhay natin na akala natin sila na talaga. Diba? Pero hindi pala, diba? Kasi nga, hindi nga pwede. Mamuto na sa itong ginabuhay, magala, para tuluan tayo. Gimana yung mga lessons sa itong life? Para po magkatuon ta kung unsaon paghigugma, mga gala. At least nabalan nimo sa pagalingon nga, you are capable of loving. Kaya mo palang magmahal. Diba? Pero yun na nga, sa susunod, sa tamang tao na, hindi na ka masakitan niya. Move on na lang diha kayo. Alright, welcome back sa inyong lahat. Maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon. So, nag-line-line your radio sets. And of course, sa mga tambay paghihapon sa ito ang Facebook Live. Garong kapunod. Welcome, welcome po sa inyong tanan. Napataas kamot ang mga patuloy paghihapon. Nag-haray-haray dihan. Patuloy paghihapon, nag-tambay sa itong Facebook Live. Garong kapunod. Medyo lag siguro ang mga internet connection. Morang dili na ako makita kung pila na'y nag-view. O nga pa'y bago nga comment dihan. Abot lang, basta programa ni Lady Diana. Daghan kay kakulian, mga tayo. Once again, hello sa inyong lahat dyan. Kaway-kaway na lang sa mga patuloy pa rin nanonood sa atin. Huwag sa mga namino paghihapon sa regala-inlain your radio sets. Ano po sa inyong lahat? At salamat kaayo for keep on tuning in. Huwag sa magbarayan nga magwinaw sa atong programa, Karong Kapunan. So magaloy for the magbarayan sa itong pag-soundtrip, Karong Kapunan. And by the way, sa mga panagasan sa ilang mga song requests, pwede ba kayo mong muapa sa mga galahan? I-text na gara sa itong hotline number once again, 0965-601-1688. Or ito ka na i-comment sa Facebook Live, kamagita sa official Facebook page ng Radyo Kaibigan, ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. So before na magbarayin, mga gala, na maghalimot yung ating programa, hatod karato sa Aroma Plus Herbal Oil, ang atong pinagpalang lana. Sa mga namino nga doon ay ginapagbati sa ilang kalawasan, susama sa ubo, sipon, katulog-katulog sa pani, trioma, arthritis, pamao sa lawas, panut sa lawas, or pinakan sa mga insekto, or varicose veins, baka ha, katulog rin mo ginatagu-taguan, di ha? Gamitin na sa atong ginagusgan nga Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. May gawas nga proven and tested na po ang kibektibo ni Inia. Dili po gaang mabalaga tungkol kay humot kini o dili oily sa atong kalawasan. Huwag labaw sa tanandili magaman siya sa atong mga sanina, mga gala, ha? Ingon ang nagkanindot gamito ng ito ang Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. Arod nga pagkato sa Vegem Express Herbal Capsule ang atong kinakusgan yung pinagpalang capsula, mga kaigan. Hindi mo gikan sa 25 kapag purong utanon, mga prutas o mga herbal, maong dili katingadaan, dili katingadlahan, nga naibektibo kinipan laban pang ayos na nagkalain-laing balatian sa atong kalawasan. Magpapimara ba na ko, mga galing abalatian, gayang-gaya po sa ito ang Vegemex Plus Herbal Capsule. Kamuto ni Ana ang ubay-ubay na nga mga testimonya nga atong madungog dres kanginan gikan sa mga tao nga voluntarily. Voluntaryong nag-testify, nagpareag si ilang dakong pasalamat sa Ginoo nga gigamit ang Vegemex Plus Herbal Capsule para mga ayo ang ilang mga sakit. Ano kani mo diha nga namino kanato karon kung naka may ginahambin nga balatian sa ibong kalawasan. Sulay ba ka galagamit sa ito ang Vegemex Plus Herbal Capsule, ha? Malay na ito, di ba? Vegemex Regi Hulat, mga kaigan, para maayon ang imuhang sakit niya.
Ang nakanito po ko sa ito ang Vegem Express, mga gala. Pwede ni siya sa pangbata, pwede po ni sa mga young adults, o pwede sa mga idaran. Kaya ang sunod ani mga gala, lana po ha, oil extract, gikan sa atong mga herbal nga mga ingredients. Kung dili po ni sa pait, mga gala, muning ganahan ang mga bata, o glanlan ang Vegem Express, mga gala. Ang uban gani, wanay tubig-tubig. Ginihimura nilang candy sa ilang mga baang Vegem Express Herbal Capsule. Manang dili ni Elison ipainom sa mga kabataan, mga gala. Manang daghan ang gaangay ni ini. Pwede po ni mo ng imnon, pwede ni mo ng ganyang ihaplas, pwede po ni mong ipatulo sa mga dalunggan nga na inagbara, sa mga pusod nga na inagnana diha. O mga samad nga or nga kinanglan ni mahaplasan sa tuang Vegem Express Herbal Capsule. Depende na lang kung saan ka balatiyan imo ginabati diya sa imong kalawasan kiigan ha. Once again, try ninyo ang tuang Vegem Express Herbal Capsule, ang atong pinagpalang capsule. And of course, sa pagkanato sa itong bagong Herbie Bug Coffee Blend, mga kaigan, sa mga higala na doon ay hanggang amino karoon nga pirming hago sa ilang mga trabaho ang nagkinahanglan o kusog na ilang gamiton sa ilang bang-adlaw-adlang buluhatuan. Mas maayong sugda na ito at adlaw sa pag-inom sa itong bagong Herbie Bug Coffee Blend, mga kaigan, ha, ang gabing aside nga lami siya, makapabagsik po sa atong panglawas, mga kaigan. Kung hinimo kini sa robustag coffee, hinimo kini sa chia seeds, perulina, barley grass, sa moringa, turmeric, tongkat ali, mangustin, guyabano, insulin, and stevia leaves, mga gala mo. Nang aside sa kapangapika, magkapapukaw sa imong kalawasan diha, magkapabaskog po sa imong panglawas. So, ganag-ganag health benefits, mga gala, no? Ang ito ang Herbie Bug Coffee Blend, mga gala. O sa mga diabetic diha nga hindi basta-basta ka pangapit ngunit kayo mahadlok nga kalit mo taas ilang mga sugar. Pinindot ni sa inyo ang ito Herbie Bug Coffee Blend, mga gala, ha, kay dili ni magkapatrigger sa inyong sugar ang ito ang kape. Kasi nga po, herbal po ito, and ang ito ang pabatamis ni ini, natural nga ingredient, mga gala. Kami na ito ang stevia, mga gala, no? Pwede nga, hindi ka mabalaka kung inom ka sa ito ang Herbie Bug Coffee Blend. Sulay ni Hawan Sigan ang itong Herbie Bug Coffee Blend, mga gala, mapalit kini sa itong Hibigan Center niya sa ground floor sa Alcura Emporium, Valencia City, Bukidnon. Mapalit po kini, mga gala, sa second floor sa AMK Building, that is sa GRD Printing Services, at bang lamang po sa NVM Valencia. Ang itong Vegem Express Herbal Capsule, kagatuang Aroma Plus Herbal Oil, mapalit kini, mga kaigan, sa atong Kibigan Center, Dres Alquino. Available rin po ito sa atong mga kaibigan outlets sa nagkaraing laing lugar, sa atong mga kaibigan or partner radio stations, at sa atong mga legit authorized dealers. Ay, parang pinariringgan ako ni Jeff Lady Diana dahil sa request niyang song. Oh, bakit naman? Kung sa ito yung request ka ganina, pinagtagpo pero hindi tinadhana. Ay, bakit ba? Akala ko, mag-jowa na talaga kayong sana. Amin ang kukuan. Amin ang kukamu na guduhan niya. Amin ang happily ever after na mangduhan niya. Ano ba lang status niyo? Pwede bang magtanong si Lady Diana? Kasi baka jismosa tayo dito. Kasi kung nagsismosa na kaging dating nato, mga gala. Amin ako ni silang duha, like minyo na or uyab na baka, ha? Pero bakit naman pinagtagpo pero hindi tinadhana? O, ano bang ibig sabihin yan? Ay, sa kibali, naparin ni silang duha sa kibali level sa no-label relationship. Pero sige lang, no, malay na to, diba? Malay na to, kamupuduha ang pinagtagpo sa tadhana. Pero kung dili, wala timihin mo, diba? Sabi nga nila, wag natin ipapilitan ang mga tao sa mga, ang ating sarili. Nagkabulol-bulol na. Wag natin ipapilitan ang ating sarili sa mga tao na ayaw sa atin. Sige lang, laban lang. Bata pa man si Ma'am Stephanie, no? Tagan pag mga tao, lalaki sa kalibutan. Malay na to, naras sa kilid-kilid ang lalaki nga para sa inyo. Nagbarayin lang si imong paglambo niha. Ayaw pagpagawala sa paglaom. Habang may buhay, may pag-asa pa. Sa damang panahon, darating din po ang tamang tao para sa iyo. LDR po kasi kami. Ay, pero kayo na talaga. Ano ba, mag-on na ba talaga kayo? Mag-zowa na ba talaga kayo? Or nasa ano pa lang? Nasa getting to know each other pa lang na level? Kasi kung LDR na kayo, okay lang yan. Diba? Bahalag long distance relationship ang importante. Kaya committed mo o tinuod inyong gugma para sa usag-usag.
Actually, dili man nababag ang distance sa mga gala kung tinutanay mong nagmahalan. Tinutanay inyo ang gugma para sa usag-usa. Kaya kami gani, di ba, sa akong boyfriend sa unang mga gala, no? LDR po man. Pagkaingon ko ang long distance relationship, hindi po siya para sa lahat. Dili siya para sa mga huyang o kasing-kasing. Sorry. Hindi na sa ligunog kasing-kasing ang LDR mga gala. Kaya dili alim, oy, di ba? It will really test your faithfulness, your loyalty, and your commitment to your partner. So kung ikaw ang klase sa tao na dali ramatintal, dali ra maibog sa mga taong sibong paliboy, ay nilang pagluma-luma ang LDR. Pero kung kabalo kasi mga galingon nga faithful ka, bisan paglayo imong partner sa imuha. Kabalo ka nga, ganyan nga, siya regyo nga diyan nga, naas imong kasing-kasing, then okay ra na. Okay, nagid ka ay naan LDR, Ma'am Stephanie. Ama, jowa na talaga kami. Ay, good to know, diba? Ay, mapadala sa mga temptasyon sa palibot, pagpakaligon mo doha para sa inyong relationship. At time will come, diba? Hindi naman siguro forever kayong LDR. Hindi naman siguro hangtod sa hangtod nga lagyo mo sa usag-usa. Welcome, magkakasama rin kayong dalawa, Ma'am Stephanie. Parang pagpakaligon lang mo, pagsulay lang ni sinong relasyon doon. Parang shoutout na lang sinong lahat dyan sa inyo, Haduhari ha, Ma'am Stephanie Perez, agang Sir Daniel Jeff Vata from Tivoli, South Cotabato. At sana mga listeners ding aside, sa may Cotabato, magandang hapon po sa inyo. Happy tuning in po. Ang hindi ko lang maintindihan, Lady Diana, kasi wala siyang time sa akin. Laging busy sa trabaho. Ay, talaga ba? Ano, Ma'am Stephanie, napag-usapan niyo na bang dalawa yan? Ninot mong gutana, kung ingon ana nga naakay, kibaling murag naakay, butang kakabalakan. Like for example, wala siya oras sa imuha, paraminti siyang busy sa trabaho, mas maayong magkasinabot mong duha, Ma'am Stephanie, nga kadang maglaan mong oras nga magkasturyahan ay mo heart-to-heart conversation. I-open up sa iya, ha? Ina siya nga, na ay mga butang nga bother sa imuha, may mga bagay na bumabagabag sa puso mo. Mas maayong mo ganang open mo sa komunikasyon duha sa ibang partner, Ma'am Stephanie. At least ma-address ang ingon ana nga ginagmay lang ang mga problema, di ba? Kaya kung nakabalo magud siya, nakabalo imong partner nga, ay, ganang kulang na day kong oras sa akong bebe. At least makabalo siya, agbagahin na sa oras para sa imo ka. So kinahanglan ni imo siyang storyahon, mahitungod anang butanga, Ma'am Stephanie, ha? Kaya basin po't gampante ra po't imong uyag, nagpakibisi lang po siya sa trabaho kay kabalo siya nga, like makasabot lang kasi yan, ha? Ingon ana, bitaw. Pero di ay, kanang nasugun na day kagafil di ay, nga murag gakabala ka na kasi ng lalason doha. So, mas maayong basturiahan ninyo na, Ma'am Stephanie, no? Be open to one another. Ay, busy manggug ko sa trabaho kay para maguna sa among future doha. Uy, nitubag raman lagi ni siya. Naminaw po din is Sir Daniel di ay, dada di ay. Nanaraman na di ay, di ay. Ano ba niya, busy manggug ko sa trabaho kay para manggud sa among future duha. Ano naman din na di ay, di ba? So kinahanglan lang ginagoan, kining open conversation between the two of you. Pagsturyahan na imod duha, Sir Daniel, ipasabot sa iyaha, di ba? Na ang imong pagpanarabaho, ang imong kabisihon, para lang gihapon sa inyuhan, kaugmaon duha. O tatagin lang po sa kasturan, Sir Daniel, ha? Na, wala kay ginabuhat nga lain o wala kay ginabuhat nga magkaguba sa inyong relasyon doha. Ang imuha na narabaho lang gid po ka. Pero kung mahimo, isa gamay lang sa imong oras, pagahin mo, pagahin og oras nga magkasudahan mo doha. Sa isa, bahalag ka usa lang sa usa ka adlaw. Itagaisag enough nga assurance para dili po sa mag-overthink, Sir Daniel.

Amo nagpasabdalan po siya Sir Daniel ha para dili lang pud mag-overthink si Ma'am Stephanie. Yeah. Sige lang gamay ra gyud nga problema mas fulbad ra gyud na sa usag ka masinsinang usapan. Ayaw lang po ninyo ipaabot sa punto na mamagubot na, mahimo nang dakong o problema o buhangtong na sa pagbulagay. Sa nagaway pa na, masulubad pa ng problema no? Kapag story hanay lang yun mong doha. Alright no, so sabay lang yun mga gala. Stay put lang po kayo sa mga gusto mag-request ilang song. Na paray oras mga gala pag senda mo sa inyong mga song requests. You can text makiigan sa atuang hotline number once again at 0965-6011688 or mag-comment mo sa Facebook Live na makita sa official Facebook page ng Radyo Kaibigan ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Ay, isa namang good meek barangay Lady Diana pero karon sa Manila man nang dugay-dugay pa kung magkauli ay so kibali usa ra mog lugar duha pero naalang ka karon sa laing lugar sa Manila kay nanimpalad na narbaho okay. So nga na lang ko, di ba? Be consistent lang yun sa inang komunikasyon doha. Kay maura na'y magkapaligon, nagmaunay mabuhi sa inang relasyon doha. Labi na nga long-distance relationship mo, Sir Jeff. Sir Daniel, ha? Ayaw wala ang komunikasyon sa usag-usa. Bahalag busy ka, ayaw good basta kay hatagi lang gamay nga panahon. Pag-update man lang or maghatag o kasuran sa imong partner. Hindi ko po nga partner nga asalayo, asaligi po imong pares, di ba? Ilisod kay ang LDR mga gala ba? So wala tayong kapagsalig sa itong partner. Uy, maugin na yung magkaguba sa relasyon mga kaingan. Kanang wala tayong pagsalig sa itong partner. Parang salig lang po Ma'am Stephanie. Wala siya nagpinuang o nagnarbaho siya para sa inyuhang duha. Alright, samay lang kayo dyan. Mag-iigan na magbabalik lang po si Lady Diana Unia taon-taon. Parang naramdod din natambagan na rin sa itong namang kikalit nga nag-open up sa comment section. So of course, ito nang entertain mga gana. So for now, samay po muna kayo dyan. Paminaw sa mga gala sa inyong ibang request ng mga awit. And we'll be right back later on. So dyan lang po kayo. Huwag kayong mawawala and keep on tuning in. Only here, 98.5 Radyo Kaibigan. Mauni og ato niya. That I could hold on to and give my love to you.

KXRK Radyo Kaibigan. Mo 98.5

0: 98.5.
1: Kinsa di palayog o taga-asa?
2: Sige na ho, tado ni taga-akanda yung Lorito Agusan del Sur. Kagumanggong akong bayaw, pastodan, na nakuma. Amo tong di kuan, amo tong di pa inong og DJ Max o niya. Ibalibaran lang siya og doktor diha sa Lorito, lima kaadlaw niya diha. Oh. Ibalibaran na siya sa doktor, pagkalima kaadlaw yung iparipal sa tagong kay... Ito na daw mahibalan o kung saan ang sakit niya kayo na kumamanggod siya pastor, dili makatingol, dili makamata siya, di pagitan ganin niya, di karga na siya sa ambulansa mo, pagganin di bukan iyang mata, di bulikat na mo iyang mata, ba niya, ayaw mong ituslok-tuslok, di namang di mulihit iyang mata niya, ama na lang siyang ipagayin o ato sa kuan tagong niya, among di ulitog na lang siyang baba kong video Max, among di pusaw, di dasok na mo sa iyang baba niya, pagkakaadlaon, pastor, nadinuk-linuk siya kay kalibangon ko no. Yan, nakalibang. Yan, hugasan sa akong manghod na banan niya. Hugasan siya kay nakalibang na gigiha sa iyang higdaanan. Pag humingi naghugas, pastor, naglingkod naman niya sa katres. Nakalingkod na niya. Taod-taod, nangadtumi dito. Kay silingan naman naman, nagadtumi dito, nagsitam. Amo siyang, amo ka na, ano, kumusta naman ka? Isya nga, isya. Kaluin sa Diyos impan niya, maayo naman ko impan niya, nangayo dayon siya ang pagkaon.
1: Kamusta si karon ang maong pasyente? Imong bayaw?
2: Kaluin sa Diyos, pastor, bubera siya na ayon.
3: Mga on na ta!
4: Uy, kalami sa sinabaw!
5: Naabay kinilaw!
6: Ilabas ang bida sa lamisa!
3: Fuego blend jelly paste!
5: Kalami ane!
3: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, mataghamal, kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
1: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon.
2: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugin siya, pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw, pastor, yung samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Nawlian din siya, pastor, sa Kinunga nga sila magagamit ko ni ining haplas.
1: Okay, salamat igan, salamat igayo.
2: Okay, pastor, salamat po, pastor.
1: Okay.
7: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
7: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: May good news!
6: Hello, oy, unsa koy good news!
10: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
11: sama sa large format outdoor sticker,
12: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
10: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

57 minutes past 2 o'clock in the afternoon on Stone 57 po sa Kapunod Makaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat at maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagalain-lain ng radio sets. And of course, sa mga katambay paghapon sa ato ang Facebook Live, Karang Kapunod, magandang hapon and welcome back sa inyuhang tanan. I hope ay ganang ining na-enjoy ang ito ang pag-soundtrip karong kapunod. Inyurang na-enjoy ang ito ang pagpaminaw sa inyong mga paboritong sonata, mga favorite love songs na atong paminaw sa atong programa karong kapunod, mga gana. And by the way, nabalik na tayo mga gana sa 98.5, pero sad to say, patapusay na po ng atong programa. Sayang kaayo, no? Pero sige lang, upang ilawa, hopefully wala na yung brand out, mga gana, no? Mahitabo. Para kompleto ang ito ang pag-uban-uban matag hapon na rin sa atong programa. So, sigan, maraming salamat po sa inyong lahat sa tanang nagpadala sa ilang mga song requests, mga kaigan. At kaayong salamat po sa iniwang tanan. At of course, sa mga tambay sa atong programa sa pagsugod hangtod sa pagtapos, sigan salamat po sa inyong lahat. Wala ting oras, mga ganag, manapot po hon. Magpupo na maghapag kita sa samang oras, sa samang sibiyahan. Sa ngala na lamang sa kinadabukong persa ng 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Kanina lamang yung Lady Diana sa kanginan, gabagaingon. Sa iba't ibang mga kwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y para aklat na puno ng pahina at sa bawat pahina, ay iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programa Love Diaries with Lady Diana. May hapon karatong tanan, and to God be the glory.

0: Mga on na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
0: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
0: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
4: Palipalayla og taga-asa.
5: Tagasod, nagatagom.
4: Tagom, yes. Padayon igan sa pag-testify.
5: Ako si John Yanong, 5 anyos. Saan kong paminaw ang inyong programa sa radyo?
4: Okay, salamat igaayo.
5: Sa ko ka stroke, Pastor. Liman ako katuig niya, kaloy sa Diyos, nakalakaw ramapong ko.
4: Uy, salamat. Tulo
5: na kabutili ang, tulo kabutili ang bigyamak akong napalit.
4: Okay, igan, sige. Mas
5: diyan, itong isang gabi, sa kitan ko siyan, ako rapong diaplasan, kaya naman ko nabilin pa ng mga lupas na bigamak, akong gaplasan, akong tiyan, nga ang usa, akong gitumar, kaloy sa Diyos, naayor man.
4: Salamat kayo sa Ginoo. So, pinakapsula imong niinom at to, tapos naayo yung sakit sa imong tiyan.
5: Usara?
4: Usara, ang usa imong gaplas, usa imong giinom.
5: Ang usa akong gaplas, ang usa akong giinom.
4: Okay. Taga-Tagum ka, Igan, asak napit sa...
5: O, ako sa Talisay, seminary sa Tagum.
4: Okay. Salamat kay kaibigan, salamat kay kaayo. O, kinsa ganing pangalan, Paliog?
6: O, si Ato Igan, Alex.
7: Akong pasalamatan ng pasikat, ulit-palit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugad ito ang kanang kuan. Tamad.
6: Naunsa tayo mo, na itsama di mong tiil?
7: Kano-kano ka na ako, Pastor.
6: Okay. Nangauga. So, pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga sama. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
7: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
6: Uy, tapos sa diag-aplasin mo ga aroma, nauga?
7: Nangalayos, sa Pastor, nangalayos.
6: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
7: O, 5 ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
6: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo kaayo.
7: 5 ka buo.
6: Okay.
7: 5 ka buo akong ganyan. Magpasalamat yung ko, Pastor, sa Ginoo. Okay, nakita na yung tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
8: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon kung printing services ang gipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
0: Hikala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muservisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
8: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
0: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
8: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
10: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
11: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
10: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Lu, nganong katakiang ka man?
3: Sakas tayo hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa may problema Lu, aliyanay bagko. Ang solusyon sa imong hubag, maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
5: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
6: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Marama o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: Yes, Igan Antonio, unsay ato?
1: Kaya mag-testimony ko, Pastor. Nag-disgrasya ko na tumba ang motor na igo akong tiil, nag-crack ang bukog.
0: Nag-crack ang bukog?
1: Oo, akong ipa lugo sa magkukalakaw, pagtimang hubaga. Nag-itagaan kong tambal sa doktor. Nag-magma, Pastor, abot ang doktor na karoon, nag-sigil ng paghubag sa akong tiil. Na itong Domingo, napalit na ako gigimak, kaya hubag ba kayo?
0: Oo. Oh.
1: Talagay, ginawa ko, Pastor, unong pitura ko buwak akong napalit. Ang usa akong diaplas, ang unong may akong ditumar. Alis, ginawa ko taro na umian ba?
0: Nikupos ang hubag?
1: Hubag kayo, akong tiil.
0: Karon, wa na nagubag ron?
1: So, nagkupos na, Pastor.
0: Nagkupos na. Di na. So, nag-crack man ka, na nag-crack?
1: Naibupog, nag-crack na kayo.
0: So, na, di na kayo.
1: Alis, Diyo, pag tumar na ko sa gimak, naulian naman.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan.
3: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: Kini ang 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
6: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
5: 90s.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako na dahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pangkasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Happy anniversary.
5: I love you.
4: Akong gift nimo.
5: Wow! Kanindot ko ani, customized mug printing.
4: Ganahan ka?
5: Salamat, Han.
4: Di pa.
5: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
4: Ang unsan?
5: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
4: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
6: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
7: Huwag ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
9: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
10: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
9: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sarmon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang ang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.
12: O si Ato Igan na Alex.
13: Akong pasalamatan ng pagsikap ulit-alit na kung maaroma ba kay ang aking kail kay nangaugas yung kanang kuan. Samad.
12: Naunsa dahil mo na samad mong TL?
13: Kano-kano ka na ako, Pastor. Kayo
12: okay.
13: Nga-uga.
12: So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuha, no?
13: 4 years na ako na sa gambling ng mga allergy, Pastor.
12: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga.
13: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
12: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na'y aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
13: O, 5 kabuo, Pastor, akong ipalit, oy.
12: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat yung kaayo.
13: 5 kabuo.
12: Okay.
13: 5 kabuo ka kung ganyan. Magpasalamat yung ko, Pastor, sa Ginoo. Okay, nakita na yung tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
14: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
15: Kay sa abog kita gikan, o sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Velia Nueva Funeral Homes.
16: Ang ako nga testimony, maukini. Una nga gatong bigimat sa ako nga atikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O ako di kuang gayod na kita ko ang akong sa akong lawas na doon na gayod langon sa epektibo ang maong bigimat. O salamat sa Diyos nga ako ni hidihidan akong nangakong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog o saya ako kay buhat ipakuanan ko sa akong apong ipatuloan ko sa bigimat patuloy ko akong talinga matukan mo sa dili mga isuon murag naga kuan ang kakatul o kasakit Unya diha-diha gayud na ayo, na ayo gayud ako. Nawala ang ako ang kasakit, diha-diha gayud na ayo. So, praise the Lord, dalegon ang Diyos na mapasalamaton ako sa Ginoo. Kay usap kanya ka instrumento, kang Pastor Danangalyo, naghihimo gayud niya. Giblisingan sa Ginoo ang maong bidyimat.
11: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
11: 90s.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
5: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
5: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kang kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Nakaplas po kag-aroma na eh.
7: Oo, oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ani kag-istagom. Nagpalis ko duha.
6: Okay. Duha ka-aroma. Okay.
7: Hindi ang pra, naku, nindos giyo ka ayun. Nagunong man ito, nangulmul.
6: Oo.
7: Salamat giyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan. Tambal ka.
6: Okay. So, imong punto na eh, nangaplas kag-aroma na wala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
7: Oo, oh, nindos na kayang pagtulog na ako karon ba?
6: Salamat sa ginoon na yan.
7: Pamila, makamata ko. Alas ko hato, makatulong na akong kuhaan niya. Iho, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulong na mapod ko.
6: Salamat kay Nay. Salamat kay Gayo.
7: Salamat, Iwi.
8: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi, Mare, nangita mong good coupon shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema, Mare. Adda dahin sa FA Pawn Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
10: FA Pawn Shop.
11: Morning, Pastor. Kumatrob ng tawag sa mga Pastor. Katong testimony ko ba yun sa Bigimar, Pastor?
6: Pailayla sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa.
11: Kundi si Ram na tagong barangay kanugutan. Ako hinat, Pastor, sa CBC1 na Pastor.
6: Okay, time. Maayong agad na sa imo.
11: Bigimar, Pastor. Ako kahit taman sa akong kinabuhi. Kagin mo po nakasugat kong problema, Pastor.
6: Yes.
11: Umbag akong itong, Pastor. Ngaway lang akong ikon. Bigimar, Pastor.
6: Maoba.
11: Tanto, Pastor. Isa ka, buti na akong palit dito sa kwan. Si Butikap.
6: Okay.
11: Tanto, nabuto siya, Pastor.
6: Niubag ang imong itlog, tapos nibuto.
11: Oh, nabuto, Pastor. Huwag mong kaurot na, hindi ka buwang kong itong. Nabuto, Pastor. Nagawas na ng mga hugaw, Pastor. Tinan ko pa salamat sa Ginoo. Salamat, Panginoon. Sa imong tambal naman ni imong grasyahan, Ginoo.
6: Salamat kayo, Tatay, Tatay Ram of Tagum.
11: Oh, God bless you, Pastor.
6: Okay, salamat kayo, guys.
12: May good news!
4: Hello, ay, unsa ko'y good news!
12: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hiskutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
13: sama sa large format outdoor sticker,
12: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimusan sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards. Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o parato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.

0: Kinayak 98.5 Radyo Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

98.5 Radio Kaibigan.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungo nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
4: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
5: O lagi Mare, nangita mong gugkong shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
4: Dili na problema Mare. Adto dahin sa FA Pawn Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
5: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Pawn Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Pawn Shop.
5: Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
6: FA Pawn Shop.
7: Mga on na ta.
8: Uy, kalami sa sinabaw.
9: Naabay kinilaw.
10: Ilabas ang bida sa lamisa.
11: Fuego Blend Jelly Paste.
9: Kalami ane.
11: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
10: Sukad karon, mataghamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
8: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
12: Ako si Ato Igan na Alex.
13: Akong pasalamatan lang pasi katuloy palit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nang nangauga siya ang kanang kuhan. Samad.
12: Naunsa tayo mo na samad yung TL?
13: Kano-kano ka na ko, Pastor. Kay
12: okay.
13: Nangauga.
12: So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taw-taw na din mo na siya nga gikuhan, no?
13: 4 years na ako na sa giyam din ng mga allergy, Pastor.
12: Uy, tapos sa diyang giyaplasan mo ga aroma, nauga.
13: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
12: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
13: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
12: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat yung kaayo.
13: 5 kabuok.
12: Okay.
13: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat yung ko, Pastor, sa Ginoo. Kay nakita na dito tao nga na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
14: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
15: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
16: Nagpunot pa mo ng aktang ni mo, Yots.
15: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
16: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
15: GRD Printing Services?
16: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
15: Kanindot, no?
16: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na ilain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
17: Hello, Dai. Dihanap ko sa GRD Printing Services.
18: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
19: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
12: Kinsa ni palihong taga-asa?
20: Si Lord Gitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
12: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
20: Oh, mag-testimony ko. Baka bahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
12: Taas ay mong, ang saman,
6: kanang nag-arthritis o taas o sa may imong paminaw di sa lawas?
20: Nakoy arthritis.
6: Nag-arthritis.
20: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
6: So, igan, okay na karun. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
20: Tulog
6: ka adlaw. Okay. So, karun, okay na karun. Makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
20: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
6: Amen. Okay, salamat higa ayo sa pag-testify.
7: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
21: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
7: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
3: Surprise, Lola!
4: Hala, onsya ne!
3: Happy anniversary, Lolo, Lola!
4: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
5: Naapay ba nga t-shirt, oh?
4: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya! Saka mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
6: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
7: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
8: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
8: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
1: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: May aga, igan pa story chart. Bisan pa man ako si Mirna sa gihapon. Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kay ang aroma maayugid inisya sa paso. Kay ang akon ba na paso sang motor. Karon gigamitan ko siya sang aroma. Na wala ako sang gigamit sa iya nga iban, kundi ang aroma lang ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako frog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng ano, ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya frog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
4: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Yes, unsay ato ipabot nga testimony sa ato mga tigpaminawan?
3: Pasalamat po, Pastor, sa BD Max nga sa kaayong gihatag niya. Labi na sa akong papa po, Pastor, nga duha kaadlaw, gikuha na mo dito sa naawan kay dinit po siya kalakaw. Kay kanang wadan siya kusog. Pagkuha sa akong mama, gipainom niya BD Max tulo ka buok. Tingala siya nga nilyok-lihok na iingit siya kabaro. Dayon, gipalitan ako siya BD Max ba sa itong niatong maramag niato ko. Karun, kaloy sa Ginoo, naulian na siya, Pastor. Makalakaw na siya, natingala na akong mama nga. Migawa siya sa siya, niato na siya. Siya na naning kamot, nakalakaw siya.
2: Pila siya kadlaw nga dili magkabagkod. Atong tuwa pa siya sa naawan.
3: 3 days siya dito, Pastor. Kanang nawadan dito siya
2: sa potasyum. Ah, okay. Karon okay na siya?
3: Okay na siya ron, Pastor. Salamat. Pasalamat sa Ginoo nga. Makalakaw na gid siya.
2: Okay. Kinsa kanin ni Oga Tagaasa?
3: Igan si Rilyn Patrice ni Pastor sa barangay Mauswagon, Don Carlos.
2: Salamat kay Igan na. Salamat.
4: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, uy, kadaghan magyayaan. Ay, napay tarpulin. Pero ako, magastuan ng anniversary, uy.
5: Nagpunot pa po ng aktang ni Muyots.
4: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, dahil.
5: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
4: GRD Printing Services?
5: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Kanindot, no?
5: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
6: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
7: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
9: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
10: Sukad karon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
9: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
11: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
12: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
13: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam ka ba higala? Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
14: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit girapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
5: Oh,
9: kala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
0: Naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
9: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
15: sa GRD Quezon Printing Services.
16: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
17: Oy mare, gahinuktok malay ka diha.
18: O lagi mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
17: Dili na problema mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
18: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
17: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop.
18: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
19: FA Phone Shop.
20: Oh, oh, oh. 98.5 oh.

Mayong gabi sa itong mga suking tig paminawan. Ilabi na diha sa ito ang CEO, ang pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalyo. Sa ito ang General Manager, Sir RJ Danggalyo. Station Operation Manager, Sir Romy Chang. Station Technician, Sir Joshua Saison. Sa ito ang Admin Officer, Ma'am Charmy Pahangin. Finance Officer, Ma'am Bernadette Kilong-Kilong. Alas 6:09 nasa kagabion. Maning oras atod ka nato sa Videomax Plus Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil. O ingon man ang Herbiva Coffee Blend.

sa atong mga suking tigpaminawan sa naganang laing lungsod, sa naganang laing barangay. Busy na ba ang tanan pag-prepare sa atong panihapon? O nanihapon na ba ang tanan? Kumusta ang inyong mga pamahon-pahon? Standby alang sa ato ang sulat tampo karong gabi una. Usa ka lalaki nagikan sa Santa Cruz, Quezon, Bukidnon.

gabi kang Honorable Mayor Ami Galario, kang Vice Mayor Cecil Galario Fernandez, dingon man sa matibok sa angguniang bayan din sa siyudad sa Valencia. Ayong gabi usapin ha kang ex-mayor o kanhing mayor, mga tuwang spokesperson karong mga panahon na Sir June Galario.

Musta itong mga kaigsunan diha sa lungsod sa San Fernando? Diha sa may San Carlos? Diha sa Ginuyuran? Sa 31 ka barangay din sa siyudad sa Valencia? Mayang pagpaminaw kaninyong tanan sa itong mga diehard listeners at mga avid listeners. Of course, diha sa lungsod sa Maramag, diha sa may Pangantukan, Bukidnon. Sa Kalilangan, Wao Lano del Sur, Don Carlos, diha sa may Kibawi. Mayong gabi diha sa mga Ledesma family, diha sa may Kibatang, Don Carlos. Kumusta man diha, wala ba'y ulan? O diha usab sa Lantay, Pangantukan, Bukidnon. Dagan kita mga listeners dihang dapita. Mayong gabi diha sa mga Baha family. Alas sa stress sa kagabhion, ania una ang unang awit. Alang kaninyong tanan.

Balik ta sa atong pagpanaguban, alas 6:17 na sa kagabion. Kaning oras atud ka nato sa VG Max Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil, Herbiba Coffee Blend.

Alam nyo mga igan, dako kay katabang ang Vigimax Herbal Capsule para sa atong lawas. Ingon man ang Aroma Plus Herbal Oil. Adunay 25 ka powerful ingredients ang gihalo diha sa ato ang Vigimax Plus Herbal Capsule. Ang Vigimax Herbal Capsule makapa boost sa atong immune system. Makatabang ni siya to fight our anemia, asthma. Tanang mga matang sa sakit sa nga atong gibati sa atong lawas. Labi na katong mga senior citizen nato. Tanang di kayo makatulog, doon na yung insomnia. I still remember. Ayo kayo sa lawas kining Herbal na VG Max Plus Herbal Capsule. Your kiss was so brand new. Sama sa atong gihisgutan kagahapong adlawa or kagabi eh. Adunay 25 ka powerful ingredients ang Vigimax Plus Herbal Capsule. Sa ato nang gi-explain

na maayo-kayo ang like kamote tops. Usa sa mga ingredients nga gihalo diha sa to ang VG Max. Nausab ang bayabas, malunggay, saging, okra, saluyo.

Ngayon man ang bawang or ahos, kalamansi, luya, sampalo, kalugbati, ashitaba, akasya. Og ingon man ang kaning alagaw, gumamila, tanglad, labanos or radish, herba buena, oregano or kalabo, tawa-tawa, pipino or cucumber, sampagita, kamatis, snake grass and papaya. Mo kana ang 25 ka powerful ingredients nga gihalo sa ato ang VG Max Plus.

Kung lain ang binipisyo kong nainis para sa ato ang kalawasan, labi na niining malunggay, mga kaibigan. Nasayod ba mo nga ang malunggay, grabe ka miracle tree, ang tawag, ang tawago nila, no? Miracle tree tungod sa likod sa parmasya na ay mga chismis, ah, grabe, na ay mga chismis about sa malunggay.

Pinood ni mga kaibigan, mga igan, mga suking tigpaminaw nga ang VJ Max Plus Herbal Capsule. Grabe kayo makahatag o kaayuhan sa ato ang kalawasan. Tungod kay sa ako nang gikaingon sa unahan nga adunay 25 ka powerful ingredients ang gihalo niini. Sabay-sabay sila ng mga ingredients sa prutas o gulay, gihalo, giisa, giput together. Sa English pa, grabe. Put together and drink. We keep coming back to these two hearts, two angels who've been rescued. True enough, mga kaibigan, ang ato ang VG Max Plus Herbal Capsule. Labi na ang kaning malunggay, no? Dako kay binipisyo ang usa sa mga ingredients nga nakahalo diha sa ato ang VG Max. Sayod kita nga ang malunggay leaves. Nga pwede man natong utano, no? Tambal ni siya sa diabetes. O ingon man usap pang pagwapa, katong mga hilig magpagwapa diha, pang pakinis sa panit. Aduna usab siya ay antioxidant. So kani kong pinagsama-sama ni silang tanan, butang dito sa ato ang VG Max Plus Herbal Capsule, maayo kayo ang resulta. Labi na katong adunay mga heart problem, hypertension, Parkinson's disease, pneumonia, psoriasis, rheumatism, o UTI. Grabe kayo ka power ang mga ingredients nini nga gihalo sa ato ang VG Max Plus Herbal Capsule. Fiber pod ang ato ang malunggay, no? Usa na sa ingredients ang malunggay. O another one is ang saging.

kinsay ginahan og saging. So ang saging usaw-usab sa atoang ingredients, sa atoang VG Max. Ang bunga nga hilaw, lami kaayo, lami nagbutangan nimo og ginamos. Kaan mo og kanang ginamos. We'd be back to something. Grabe ka powerful day ang kuan effect, benefit sa saging. I still remember. Labi na ka itong naay problema sa kuan, pang patunaw. Lisod tunawan, lisod i-digest ang ilang mga gikaon. Usa ang saging ang makahatag o kagaan sa ato ang gibati. So brand new. Every memory repeats. Kabalo ba mo mga kaibigan nga ang saging labaw pa di ay o benefit sa orange? Every step I take retreats. Every journey always brings. Grabe siya makahatag og energy. So kaning mga 25 ka ingredients nga gihalo-halo gisabay-sabay para mabuo ang VG Max Plus Herbal Capsule. So diha pa lang daan, grabe na kayo ka powerful VG Max. So unsa pa inyo ang gidugayan? Pwede na ka mong mabisita diri sa atuang Sibihanan sa 98.5 Radio Kaibigan Valencia City, Bukidnon. Nausap kita store diha sa May Alquino Emporium. Ngunit man diha sa Maramag sa Perimeter Building, stall number 18. Kung diha usap sa Kadingilan sa May Food Court. Daghan pa kata, daghan pa kaayo tag mga store. Ato nang hinahinayan o explain or discuss diri sa ato during sa ato ang program. Alas 6:26 na sa kagabihon or kon 27 na sa kagabihon. Shout out diha kang Honey Sarkoga Valcorza. Grabe kalisod po niya pangalan. Kamusta diha sa Lantay Pangantukan? Sa mga naminaw diha sa 98.5 Radio Kaibigan. And hello sa diha kang Lenchi Unanong. Kainoy Unanong. Diha kang Sabel. Kumusta diha? And of course, shoutout diha kang Bansoy Balili, si Rostap. Si Rostap. May naligtad ang kanyang pangalan. Si Rostap. Shoutout usap diha kang May 30, maginihang birthday. Manang imbitar. Charot. Kumusta ato mga kaibigan outside there? Mga igan? Ang mga supporters sa 98.5 Radio Kaibigan? Shout out usap diha kang Marie Chris Horilio. Ma-request og song DJ Farewell. Ang ato, by the way, ang ato mga songs karon, 80s and 90s love songs. 80s and 90s.

0: DXRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon kay Daling Luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
2: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: Atong ipon kay hangulgo kay na maya po sugar. Unya ang atong taas sa sugar, tin. O taas, magpasa 1 hour taas kay ang imong sugar. Magpa-check up ka gayon sa doktor. O diha nga nagulgo atong tanang kumadko ko sa tiil. Ako gihidihidang gihapon na bidimak mga isoon. O diha-diha, ngayon sa nagsirbahan ko, pipila ka simana, wala na gayon, kaloy sa Diyos. So salamat sa Ginoo, buutanggad ang Ginoo, nga ang gahatagad ka na po ng kaayuhan, inaagid sa instrumento sa bidhima.
5: O si Ato Igan, Alex.
6: Akong pasalamatan ng pasikat, ulit-palit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugad ang kanang kuan. Tamad.
5: Naunsa dahil mo na itsamad yung tiil?
6: Ano-kano ka na ako, Pastor?
5: Okay. Nga-uga. So pag-aplasin mo ang aroma, nangauga ang mga samad. Taod-taod na din mo na siya nga kung ano?
6: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
5: Uy, tapos sa diyang i-aplasin mo ang aroma, nauga?
6: Nangalayos, Pastor, nangalayos.
5: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na'y aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
6: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
5: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kay Gayo.
6: 5 kabuok.
5: Okay.
6: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo. Kay nakita na dyan tao na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
7: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
7: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: Bisan kabus kita. Apan hatagan ko ikaw ang dekalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
11: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
12: The best songs on the radio.

Ana sa Isrente, sa kagabihan. Balik na sa itong pagpanang-uban, dili lamang sa itong programang Revelasyon sa kagahapon. Kumusta nga mga suking tigpaminawan sa 31 ka barangay din sa syudad sa Valencia. Mayong pagpanihapon, mayong pagpaminaw diha sa may lower sugod sa mga Maluto family, Galon family. Shoutout diha kay Ma'am Neri Maluto. Ngayon man diha sa mga Babor family, Takas-Takas family. Mayong gabi ninyong tanan diha, mayong pagpaminaw. Shoutout diha sa akong suking tigpaminawan diha sa may Binuungan. Tama ba? Binuungan? Kitaw-taw, Bukidnon. Kay Ma'am Manilyn Antonio. And hello, sub shoutout diha kay Nanay Mary Merlita Pintuan Gumaga. DJ Aya. Mingaw.

kumusta naman dyan sa Maynila? Mayang gabi, usap diha sa may Antuyon, Pangantukan, Bukidnon. Diha sa mga Balakid family. Ngon man diha sa Dagok family. Ngon man usap diha sa lungsod sa Pangantukan, sa mga Makitid family. Hello diha kang Marites Makitid. Ang Marilyn Monterdi, kang Hazel Hamon Tuazon, kang Bridget Hamon. Musta mong tanan diha sa mga Daguplo family o ingon man sa Balaba family. Ang kanunay naka-tune in sa 98.5 Radio Kaibigan. Kumusta na yung kuan, ang inyong VG Max diha? Ang apa inyong VG Max? Alang sa mga gustong mo gamit sa VG Max o mo order, of course pwede ninyong i-approach si DJ Aya. Pwede po kamo mutawag sa hotline o sa ato ang contact number din sa 98.5 Radio Kaibigan. Ikan mong sabang Aroma Plus Herbal Oil. Maayo kayo sa panuhot. Itong mga dali ra kayo sudlan og panuhot. Chada kayo ang Aroma Plus Herbal Oil nga manuhot suhot sa inyong mga kaunuran. Ang iyang kahalang. Hello diha kang Cheche sa may Batangan. Happy fiesta diha sa may Purok Uno Batangan. Musta mong tanan diha? Musta ang iyong fiesta? Diha usab sa may Sinayawan, Valencia.

Og shout out usab diha sa Team ESPBI Survey 2026. Hello DJ Aya, shout out ko diri sa Double D. Double D House Batangan, especially sa atong pogi and buutan nga CEO Pastor Dan Dangalio. Of course. Dili na nato ma-question ang kabuutan sa ato ang pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalio. Umayong gabi diha, Pastor Dan. Of course, ato ang General Manager sab kang Sir RJ Dangalio. Shout out to sab diha kang Pastor Joe.

Kang Ati Linda Montesilio sa may Kisurang Kibawi, Bukidnon. Mayang pagpaminaw diha sa mga taga Kisurang. O gingon man diha kang Angelica Kunog, shout out. O sa mayang pagpaminaw diha kang Ati Wenifi Uson. Good evening, DJ Aya. Pwede mo request og song. Na ako ang mukanta? Murag di na pwede ron. Nga panahon. Okay. Ubo si DJ Aya. Ako ang mukanta. Pwede na lang sa personal na lang, ma'am. After all, alas 6:44 sa kagabion. Ani ang laing music o lingaw para kaninyong tanan ang nawala man.

0: DXRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: At agalan tayis iga na Roselena.
2: Kanang isidyo ko pa minan pinagpalang mo sika kada radlaw niya. Kanang ako yun na po pastor nga mayod yun ang gimak pastor. Oh, gainom ko ni pastor kaya akong mata magod hanap-hanap ba niya akong nabantayan pastor nga. Nindot niya pastor kaya nga akong mata lahi lagi sa una nga sige kong inom og bigimak.
1: Giim na ni mo o gipatulungan ni mong mata?
2: Pastor, ang kita pastor kaya naprob na ako nga maayog yun ang bigimak. Namaligya ako pastor din sa lantay pastor.
1: Ay, may.
2: Ko kada buntag.
1: Ah, sige Iga na. Salamat kay Iga na og salamat
2: pastor,
1: ni Gaya.
2: Makatabang yun ang bigimak pastor.
1: Okay.
3: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
4: So, mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin kita sa kinunga. Makaayugid siya, pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, pastor, samad akong ulo, nga muragid akong kita na tambal, naulian din siya. Ako sa kinunga, sila magagamit ko ni ining haplan.
3: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
4: Okay, pastor. Salamat po, pastor.
5: Okay. May niaga, Igan Pastor Richard. Bisan pa man ako si Mirna sa gihapon, Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid magtestimony about sa aroma. Kay ang aroma maayugid inisya sa paso, kay ang akon banan na paso sang motor. Karon gigamitan ko siya sang aroma. Na wala ako sang migigamit sa iya nga iban kundi ang aroma lang ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako frog ko ang aroma. Kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng ano, ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag. Nag-ayo ako. Kaya frog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
6: May good news!
7: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
6: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
8: sama sa large format outdoor sticker,
9: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimus at sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
6: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
10: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
11: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
12: Numero 1 sa balita.
13: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
12: Numero 1 sa serbisyo publiko.
14: Kalungog, malungog nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon may mga pasma.
12: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
15: Og kalingawan sa Bukidnon,
0: Radio Kaibigan.
16: Oh, oh, oh, oh.
12: 98.5.

Barangnya si Mari. Nagpakatabang ako para siya maulian. Apan pakyas ang tanan, DJ.

usa kay gayon ni Ana, DJ Aya. Sa akong pagpauli gikan sa trabaho. Nadungog ko ang singgit ni Marie gikan sa among panimay. Nagpingit sa kasakit, DJ. Mahalos mawala na ang iyang tingog sa pagsigiog singgit sa kasakit. Saway paglangan, DJ Aya. Akong gisapnay ang akong asawa. Dali-dali nga nagtawag og sakyanan ang akong kinamagulangang anak. Dali-dali kami para madala sa balay tambalanan ang akong mahal nga si Marie.

tuod man, DJ. Sa among pag-abot. Minuto lamang, DJ Aya. Hikabsan si Marisa yung hinuwaman nga kinabuhi. Misinggit ako, DJ. Misinggit ako sa makusog nga halos nabulahaw ko ng tibuok hospital. Matod ko. Diyos ko. Nanong imo mang gitugot nga ihatag kanako ang babae nga mo'y tanan alang kanako. Imo raman di ay kuhaon. Gagmay pang akong mga anak unsaon ko sa pagpakabuhi, DJ Aya.

Mingit-ngit ang akong pananaw. Wa ko makasabot. Apan di GIA, wala na ako'y mahimo pa. Kundili ang pagdawat sa kamatuuran nga wala na ang akong pinalanggang asawa. Sangat-tungat to DJ. Hinahinay kong gidawat ang tanan. Nagpakalig-on ako para sa akong mga anak. Sakit man ang kamatuuran nga mibiya na siya kanamo. Kuha na siya sa atong labaw nga makagagaho. Sa pagkakaroon, DJI, nagpabili ng akong kasing-kasing para sa akong mahal nga si Marie. Wala na ako mag-menu pa, DJ. Gifocus ko ang akong kaugalingon ngadto sa akong mga anak. Og karon, DJ Aya, pareho na sila nakahuman sa ilang pagtuon. Malipayon kaming nagkauban niining panahuna. Kay wala man sila mag-menu.

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: May buntag mo diya, kaibigan.
2: May buntag, Pastor Dan.
1: Ay, yes, akin sa ni og taga-asa.
2: Taga ko an ni taga Uhaw sa Jinsan.
1: Ah, Uhaw sa Jinsan. Ay, yes, pwede ang bawaan ang pangalan?
2: Ah, si Villarin ni, pamilyang Villarin ng Parayan.
1: Okay, kaibigan LC, unsa may atong ipaabot sa kahanginan?
2: Ay, nagpasalamat po ang Digimax. Isa may nagpalit anak. Kay dugay na po ko. Mga 13 years na. O ang akong malatian sa sinabuhi. Bukta ko. Mama tong malana ko ng sigig kuhan sa radyo ng Digimax. Nagpasin ko kapalit. Pagpalit na ko, naulian mo na nga akong puso. Nakahugas na sa plato. Makalaban ako. Nakatimba na po. Pagpalit.
1: Mga naman mo.
2: Ang po'y nakaulakaw. So, naaram mo sa sulod sa balay.
1: Ah, murod naman ang kagusog.
2: Oh.
1: So, sa imong pag-inom, nibalik ang kusog diya kanimo?
2: Naulian na kong
1: naulian ka?
2: Kusog. Nakasimba ko itong naagin.
1: Salamat kayo sa Ginoo. So, usa ka kabuta?
2: Isa ka kabuta. Kumanghod po. Isa ka kabuta. Permanent kami yan yung nagpaminaw sa imuha.
1: Salamat sa Ginoo. Nalipay ka ayo. Salamat din kayo, Igan Elsie. Salamat din kayo.
2: Oh, naamid diri sa Uhaw, sa Junior Santo City. Bukan dili man ni mo sa kawag o maka-text, maka-chat. Pa, nagpaminaw, give me always, give me maka-text na ang ilang
1: sa so, salamat Igan LC, salamat Igayo. Unsa may ato Igan?
3: Ako po, yung testimony ang aroma.
1: Aroma, yes, nagagamit kag aroma.
3: Oh, nga-plus ang aroma, Pastor, nga ang among sakit sa kanin, mga katul-katul. Importante yun kaya nalipay yun. Wala po.
1: Wala?
3: So, ang katura ng gaplas na mo, ang aroma lang.
1: Salamat sa Ginoo. Salamat din kayo.
3: Sa Ginoo, Pastor Dan.
1: So, Igan, salamat din kayo. Kinsa ka na ipangalan, ani?
3: Noel Estina.
1: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.

0: Ayong balita alang sa ato mga silingan, kasikpit grabe din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
1: Oh, higala! Di na ka mo ato pa sa bisan asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko ng mga tarpaulin printing.
0: Naasaptay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Naasaptay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
2: sa GRD Quezon Printing Services.
0: GRD Quezon Printing Services na himutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
3: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
4: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
3: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
4: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
3: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
5: FA Phone Shop.
6: Radyo Kaibigan.
7: Alas 7:30 sa kagabhion, balik ta sa atong pagparang-uban diri lamang sa programang Revelasyon sa kagahapon.
8: Well, here we are again.
7: Shout out diha kang Sir Nelo Servas Pascua, mayong paglantaw-lantaw sa atong FB Live. Ingon man din ha kang Ma'am Iba Pirote.
8: I guess it must be.
7: Shout out usab diha kang Vencilo Montreal. And hello usab din ha kang Eagle Neil Trampas Salikubay. May paglantaw-lantaw diha sa ako ang kinakusgan.
8: We've tried it all night long, but deep inside.
7: Kang Sir Maki Rifisada. Mayong gabi diha sir, kamusta?
8: We'd be back to selfie.
7: Shout out diha kang Bansoy Balili, si Rotsap. Ako no siya nakadungog. Gusto lang yun niya ulit-ulitin. Hello diha kang Isra Zenom. And shout out diha sa akong bestie Aina Osba. Aina Osba. Ayaw na gid nag Osba.
8: Your kiss was so brand new. Every memory.
7: And hello, Kamikaze Buddy Undak. Oh, shout out watching from Bohol. Are you sure? Are you in Bohol? And Ariel Sobrado. Shout out ya sa mga Sobrado family, Robles family, ya sa Pangantukan, Bukidnon. Kamusta diha kang Nanet? O gingon man, shout out! Kang Stephanie Perez. Diha sa Tibuli, South Cotabato. Kamusta mo diha mga Tibuli, South Cotabato? Mayong pagpaminaw, mayong gabi. Hopefully nga nakapanihapon na ang tanan. Or ready na ang iyong panihapon. And hello, sab diha kang Sir Daniel Jeff Vera. Kumusta diha Sir Daniel Jeff Vera? Shout out. Hello DJ Aya, pa-request kog song Bakit by Richelle.
8: When love is
7: Richelle Ango.
8: Truly right. This time it's truly right. It lives from year to year.
7: Kumusta man ta diha ang ato ang 98.5 Radio Kaibigan. Salamat sa inyong pagsuporta, sa inyong pagpaminaw. Labi na sa tanang mga programa dinhi sa ato ang 98.5 Radio Kaibigan. Shout out sa kang Neri Maluto. Of course, nauna pa na sa inyo. Minti na siya ma-shout out maski dili siya maminaw. Alas 7:34 sa kagabion. Kaning oras sa tudka na to sa VG Max Plus Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. O sa itong Herbiva Coffee. Order na mo. Gusto mong mag-dealer? Pwede ka mong mabisita din sa ito ang 98.5 Radio Kaibigan. Sagi kaingon na ni DJ Aya kaganiha. Adunay 25 ka powerful ingredients ang ito ang VG Max Plus Herbal Capsule na maayo sa ito ang lawas. VG Max anaa kadunay nga mo sagang sa atong mga balatian. Aduna tay mga insomnia, heart failure or heart problem, arthritis, asthma, UTI. Tanan-tanang matang sa mga sakit. Tungod kay ang ato ang 25 ka mga ingredients, atong powerful ingredients, nagsama-sama o gihimong kapsula nga bagay o angay sa ato ang panglawas na makaiwas ta sa mga sakit o dili ta daling taptan sa mga sakit. Daghan kayong salamat kang Larry diha sa Santa Cruz, Quezon, Bukidnon. Unyang taod-taod atong hatagan o gamay nga komento ang iyahang sulat tampo.

Alas 7:45 sa kagabion. Balik kita sa atong pagpanag-uban dili lamang sa atong programang Revelasyon sa kagahapon. Ngayong gabi diha kang Leti Ledesma diha sa Kibatang Don Carlos Bukidnon. Sa mga Nangkas family, Alyerete family, Alguaraz family, mayong gabi eh. Shoutout usap diha sa ako ang mate Sally Villaret Vinyes Banyes si Villaret Salvacion. Mayang gabi diha sa batch 1998 sa Central Mindanao University. Mayang gabi diha kang Isaias de la Cruz kang Irene Urag. Ngon man diha kang Vinya Baguchay. Shout out. Naana sila diri sa Valencia City, Bukidnon. And of course diha kang Fatima de la Cruz, kang Mercy Yandog. Ako mga classmates kaniadto. Mayang gabi diha kang Mayor Joel Durumal sa lungsod sa Maramag. And of course, kang Maricar Vargas Ole. Mayong gabi inyong tanan. So once again, mayang gabi niya sa may Batangan sa Double D House. Mayong pagpanihapon. Pagdiha sa South Cotabato o North Cotabato. Sa ato mga listeners outside there.

Alas 7:58 na sa kagabion, kaning araw sa Tadgato sa VG Max Plus Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil, Herviva Coffee Blend. Wala naman kita ay igong oras. Kadunay pahabol nga shoutout. Shoutout sa diha sa Kabadbaran City. Sa mga Kainoy family, hello, kamusta mo diha? We'd be back to setting straight. Wala naman kita ay igong oras para ipadayan pa nato ang atong programa karong gabi una.

Ang sa atuang CEO, ang pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalyo, sa atuang General Manager, Sir RJ Dangalyo. Ang tuto lamang sa sunod higayon sa susamang takna o sa susamang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Hindi na lamang ang iyong DJ Aya. Alang sa programang Revelasyon sa kagahapon, pinaagi sa VG Max Plus Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil. God bless everyone. To God be the glory.

0: DXRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radio Kaibigan. Oh, oh, oh. 98.5

0: 98.5.
1: Paliog ko pa, ila-ila o taga-asa?
2: Ako, si Inday, nagpuyo sa Purokri, sa Bakan, Padantalan, Maraman, Pastor.
1: Taga-Padantalan, yes. Ikat Inday, unsa may atong ipabot sa atong mga tigpaminawan?
2: Adong bulan sa December, Pastor, December 14, ang akong anak, ang iyahang mata, nasudlan, og mananap. Pagka, ugma, hingon akong mana nga, ipatikap na lang na, kay naraba sa mata. Kaya ningong ko, Pastor, nga tabon-tabon naman na kay Liman yun sa iyang aibol, Pastor, ba?
1: Okay, oo.
2: Gibutangan na yun ako, giprihan yun ako, Pastor, nga pinaagian, maayog yun niya akong anak. Kaya akong anak, Pastor, puno sa Kabalaka, kaya akong anak, 14 years old, ba?
1: Yes, yes, oo.
2: Oh. Sabado man ito na itabo, Pastor. Bali, Sabado sa Udto, gibutangan ako isa, pagkagabi, isa niya. Ang sobra, Pastor, akong ipainom sa ita, ha?
1: Okay.
2: Pagka Domingo sa Udto, Pastor, ang nana, Pastor, daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
1: Uy, daghan nga.
2: Okay, kuan mo, Pastor, ramay na may butoy diri sa dapit sa iyang kaning sabon-tabon.
1: Ah, okay. So, mura gwa ito masudlag mananap siguro, naagi di prince iyang mata. Naagi ni turok. Okay. So, karon kamo sa igan, okay na.
2: Tulang ka muna oro, Pastor.
1: Pila ka, Vigimax?
2: Tulo
1: ra. So, okay na karon.
2: Okay na kayo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
1: Okay. Salamat kayo, Igan Indaya. Salamat din kaayo sa pagtawag usab.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
3: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
3: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
8: Ay, da, uy, kadaghan mang yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
9: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
8: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
9: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
8: GRD Printing Services?
9: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Kanindot, no?
9: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
10: Hello, Dai. Dihanap ko sa GRD Printing Services.
11: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
3: Ikaduhang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.

0: DXRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Si Roger Kuwa ni Pastor sa Kagahubang San Francisco, Agustan del Sur.
2: Yes, Egan, on sa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan.
1: Mag-testimony lang ko sa Bigimak, Pastor. Ikaduhan ako na ayaw aning Bigimak, Pastor. Kaysa una, akong apo, Pastor, nga gidinggi na kuwa na sa doktor, Pastor, nga iyahang chiplet is 18.
2: Oo.
1: Nga akong ipatumarog si Mac Pastor, tulo lang kakapsula, nakarecover dahil sa Pastor, ning balik ang iyang normal nga pipit.
2: Na-admit sa hospital at higayon na?
1: Oo, na-admit Pastor, na-admit.
2: So, ipainon ni mag Vigimax, so kalit lang ang misaka ang iyang platelet.
1: Oo, Pastor.
2: Nga. Okay, salamat
1: Pastor,
2: sa Diyos.
1: Ako na po ang gigamit sa Vigimax Pastor, kay sakit kayo akong ilib Pastor, kanyang ubus sa atong kusun na ng pagbakod na akong magkadaon Pastor, kaya sayo magkusakong uma.
2: Oo.
1: Kasi sa kita iba ko, Pastor, mag-aguroy na ko sa akong asawa na muntong kuhan ko, Pastor, nakalisisyon ko nga mapalit ko Bigimak, yung palit ko, Pastor, o 20 kakapsula. So, akong natumar ka, Pastor, lima lang kabuok na wala ang akong gibati, Pastor, o akong pagpangi, Pastor, murag na ay migawas na sakit kayo sa akong agyanan sa ihi, Pastor, o ngoto pagka human ako, Pastor, mga gwakadla, wala na ko gibati, Pastor, sa akong silid.
2: Okay, salamat kay Iga sa pagtawag.
3: Surprise, Lola!
4: Hala! Onsyene!
3: Happy anniversary, Lolo! Lola!
4: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
5: Naapay ba nga t-shirt, oh?
4: O, diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola! Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane! Pero, ay siya! Sika mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
6: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog gamay na kayo.
7: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
8: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
6: Naasabtay document printing, very clear nga photo copy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
8: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
10: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kiniang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimot sa spicy mix nga giblend together. O gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.
9: Fuego Blend Jelly Paste.
10: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
5: Sukad karon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
10: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
8: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
2: Yes, Egan.
1: Magsisimani ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
2: Okay.
1: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal aroma na oil.
2: Okay.
1: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya ligit siya makaliyok. Tapos ang iyang samad sa sambot na ulian, ang siya hubag mo yung laplas, ni moto, din na ulian. Then karon, dili naman siya makaliyok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botella,
2: oh.
1: Tulo ka bitol, oh.
11: Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higaanan.
12: Salamat sa Diyos.
11: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kong salamat sa Ginoo na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
12: So, aroma herbal oil ka? Igan.
11: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
12: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
11: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin kita sa kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo nga muragid akong kita na tambal. Naulian din siya, ako tingin o nga sila magagamit ko niining haplas.
12: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
11: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
12: Okay.
13: May good news!
4: Hello, oy, unsa koy good news!
13: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
14: sama sa large format outdoor sticker,
15: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimus at sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
13: Wakaday pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
15: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
0: Radyo Kaibigan.

0: Makinig at 98.5 Radyo Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Antonios!
1: Gansel, unsay kayuhan ngayon na angkong gamit ang atong video box para subansa panalangin sa Dios.
2: Ganangamang ko, enlarge heart, Pastor.
1: Enlarge means heart. Mabati ni mo nga sakit, unsa man.
2: Sa una, kanang angakon kong ayaw ba?
1: Oo.
2: Gayon, nagtay ko o gizima, kuriya-kuriya karon na wala ang akong hangak.
1: Wala ka, hindi ka nahangakon. O niya, murag, mas lay mo paminaw karon kung para ka ni Adto sa wak ka pa magamit sa Vigimax Plus.
2: Oo, Pastor, ganang. Iwang pagyo ko sa una kayo, Pastor. Wala akong kalag. Maroon na uli-uli ang gana.
1: So, na day kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo. Yes, igan ni Zell. Diya sa aglayan. Oga, salamat.
3: Testimony ko sa katong ako nga po ba nga gisagitan ng tiyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan. Palihog.
3: Ikan sa nagkatumbalon, Pastor. Naabot din sa dalay dayon. Gisagitan man ng tiyan ng ako nga po. Luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo. Og, Vigimax Plus. Dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos ko, wala na yung sakit ang iyong siyan, mayon na. Pila-dula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
3: Isa na kakapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
3: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
3: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
3: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe. Layo-layo ba? Ang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
3: Oo, oh, gipangapoy ang lawas niya. Kay naglampas ng udto, Pastor. Ita, gumahan.
1: Oo.
3: Paguli niya, kapoy kay siya glawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
3: Pag abot niya, nagitainom na po siya o kuan. Bigimak. Then, gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat siguro kita itong mga Vigimax Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize rin siya. Gani, mapunti akong nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligon. Salamat kayo, igana, Mrs.

0: Hello.
1: Yes, akin sa Ripaliog.
0: Igan Bering, Mr. Dan.
1: Yes, Igan Bering, o sa ato Igan Bering.
0: Asong mama Igan bang, yung Gwitter bito sa Liog, kaya nagamay na ba ya?
1: Ay, nagamay na? Dako ba kayo yung Gwitter sa una sa Liog niya?
0: Oh, dako na yung Gwitter niya. Karoon, kupos-kupos na.
1: Kupos-kupos na, pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit nang kuliya, o isa kabuk
1: yung Gwitter. Isa yes.
0: Anam-anam nun niya, inom.
1: Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita kin mo alibyo sa diyan gamit sa Vigimax Plus.
0: Mo anha lagi ko niya pastor kung mapalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gutilya na po diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po retail diya. Okay.

0: Kaysa ni Palayog.
1: Turin Mimbores.
0: Okay, taga asa ka, Igan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa ato, Igan?
1: Mag, sisimuli yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako mo itong sulayan na ginam ko. Usalan yun ka, Max. Natiwala lang ko rin. Wala naman ang nigas akong gibati. Tungo dahil itong giyong ako ang usalan yun ka buo kapsura sa Bidimax. So magpasalamat ko na ang Bidimax pa nakasabang yun sa akong gibati o daan na kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: testimony ko sa katong akong apo ba nga gisagitan ng piyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sa nagkatumbalon, Pastor, naabot din sa balay, dayon. Gisagitan man ng piyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo, o gigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag mata, Pastor, wala na isakit ang iyan, mayon na. Pagladula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang diyahe. Layo-layo bagong botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya. Kaya naglampas mong ito, Pastor. Ika, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagitainom na ko siya o kuan. Bigi Max. Then, gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize na siya. Gani, mapunti akong nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: Pastor Igan Indam.
1: Yes, Igan Indam.
0: Ako ba na Pastor? Yung ba?
1: Oo, naunsa imong baba? Ba na dahil?
0: Yung trabaho magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Iguligikan sa balay, agikan sa iyang trabaho. Tapos? Tapos di kayo ang lawas. Pag abotin sa balay, halos marang din na mulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lang siya o duha kabuok niya. Pag abuntag, hindi siya nga lang, hindi ko na kayo ang paminaw. Marang tauhay ko na kayo.
1: Ining ato mong Convenia Max Plus actually maay ni siyang energizer. So wow. Man siya nga nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenia Max Plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha.

0: Sa di palihog.
1: Ah, si Sir, pwede yan ni Dres, kinilagan sa Sordan.
0: Ah, yes. Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Eh, palit ko, busy magdito lang ni Egan Kana.
0: Pila kabuok imong gipalit?
1: Tulura kabuok, Pastor.
0: Tulura kabuok, imong giinom, imong gihaplas.
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol.
1: So, tulura kabuok.
0: Tulura kabuok.
1: Tulura kabuok kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausap sa kadlaw?
1: Ah, salamat sa Ginoo, Pastor, kay awala na gid ang sakit sa akong napalapa, Pastor, din dili na sakit itinaw.
0: So nakabalik
1: na atong bisima.
0: So nakabalik ka nagtrabaho.
1: Wala pa, Pastor, kay wala pa magkuha akong leave.
0: Ah, okay. So nag-leave ka. So at least 1 month ka nag-antos, dili ka di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Ah, grabe, makalakaw ko, Pastor, pero
0: grabe ka sakit. So unsa ka to, taas mo sugar o na kay arthritis, unsa ka no?
1: Amo ta to, Pastor, kay wala na pagpugo ato na praktikal sa doktor.
0: Okay. Pero at least salamat sa Dios na ayo ka, tulo lang ang kapsula. Sa tulo ka adlaw.
1: Okay, ko pasalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo, tungkol ipanalangin na ang biktima sa kapsul ng may nakahal sa ko, Pastor.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti, sa Diyos kita pasalamat. Kay actually,
1: sa una na to, Pastor, sa tanan, ginugid mo yung una na to. Kay,
0: amen.
1: Diyan may nagbuhat na to.
0: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa kanin paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

0: Pastor Dino Ripastor.
1: Adino, ayos Pastor Dino Obdon Carlos. Naun sa tayong mga asawa, Pastor Dino?
0: Wala, Pastor, sa iyo, okay. Nakatindog na siya, pinahalin siya. Nakapalit nila Pastor Kuro, o Kilian Bijimak. Daro, makatindog na siya, Pastor. Salamat kayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naun sa tayong mga asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Ang iyang kuan, ang bata sa tiyan, namatay. Kay buros mo sa pagka-stroke niya.
1: Oo. Mato siya nga nagpaampo, kay mga anak to siya ang problema. Nastok ang iyong asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: Oh, Pastor. Salamat sa Ginoo. Okay, di siya namatay ang bata. Pero karon kita na po ang dako kayo ang kuang resulta sa pag-ampo. Gato sa BG Max yun. Nakapalit ko lang, Pastor, karon isa ka butilya.
1: Isa ka butilya. Salamat kayo, Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa?
0: Oh, sir. Pagkakaroon, Pastor, makalakaw na siya. Agak-agako na po dito sa dingding. Katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo. Okay, makalikod na yun siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: testimony ko sa katong ako nga po ba nga gisagitan ng Kian Pastor.
1: Ah, sige, igan, paliog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, nabutin sa balay, dayon. Isagitan manugtiyan ng akong apo, luspad na gid kayo, ipainom dayon na mo, og bigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos ko, wala na yung sakit ang iyan, mayon na. Dula-dula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe, layo-layo bagong botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya. Kaya naglampas ng mundo, Pastor. Ika, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya lawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagipainom na ko siya o kuan. Digi Max. Then, gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga VG Max Plus Manggoda. Kuhani siya, kanang energizer niya siya. Gani, maupod ako nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumi ka sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: sa Nipaliog?
1: Ikaw na yun eh, Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimak doktor kay ubag kaya kong ipon, bag ina ako, nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
1: Oo, oh, ina ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ng ubag, doktor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos, nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Lance, akin sa ni Paliog.
1: At si Hilda na sa Ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, Biginax, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magtudent ako sa doktor. Di na kasi din ko na magkalit o Bigina, tulang kabuktas na dahil din. Na arang na ba ko, wala na ko nakaat ko sa doktor. Salamat kit sa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat sa pa.
0: Kisa ni Paliog? Kisa ni Paliog?
1: Hilda sa Ripa sa Alamed.
0: Okay.

0: Sir?
1: Yes?
0: Ako ang mama ni Diding.
1: Ay, mama ni Diding, maayong aga nay, may butag nay.
0: Sir, salamat kong dakon. Sir, kaya nagkalibang kong dalhan dugo ba?
1: Oo.
0: Kaya, itainom ko ni Bibi itong dinding mas, baka kabuo.
1: Oo.
0: Kaloin sa Ginoo, karong puntag, anto na ang tanong sa hospital.
1: Ah, okay.
0: Kaloin sa Ginoo, naulian ng yung tao, sir, dahi akong kilid.
1: Dahi mong kilid.
0: Ayun, mama, yes, alam, naghahad kayo dito na ako. Mo pinawi ko na kagali sa akong tiyan.
1: Ah, okay.
0: Nakaloy sa kusaron, hindi na lang yung adto sa hospital kay.
1: So,
0: sa hospital na lang yung tapo kay dalawa na dinugo gahapon.
1: Ah, gahapon.
0: Ayaw na kung talibang dugo. Kaya yung kundibin, kaloy sa Ginoo.
1: Nay, ako usabon, nay, duwa kaadlaw kang maglibang kang naay dagong dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
0: Duwa.
1: Salamat sa Dios.
0: Naayo gayod ako.
1: Okay.
0: At ito na akong Twitter.
1: Oh, unsa imong Twitter nay?
0: Gamay-gamay na.
1: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
0: Dako sa una ni.
1: Dako? Ah, okay.
0: Oh, yeah. Duha na gud ka battle ang akong da.
1: Nainom. So apil ang imong Twitter ni gamay na ni huyos na.
0: Oh.
1: Pasalamat ang Ginoo nay, pasalamat ang Ginoo.
0: Salamat gito sir. Dako ligay ko pasalamat.
1: Salamat kayo nanay Lala.
2: Sa ni Palihog.
3: Igan nay ni Dadaw.
1: Dadaw, igan Dadaw unsay adto?
3: Dadaw Marlon.
1: Dadaw Marlon.
3: Salamat po sa Bisimat doktor kay ugot kay akong ipon bag inna ako nawala din ang ubag.
1: Ano bag imong ipon?
3: Oh.
1: Tapos nawala ang ubag.
3: Oh, ginna ako.
1: Nawala ang sakit.
3: Nawala pa ang ubag, doktor.
1: Salamat sa Ginoo. Pasalamat ang Dios nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Hello.
1: Yes, akin sa Dipaliog.
0: Igan diring ni Pastor Dan.
1: Yes, igan diring sa ato igan diring.
0: Asong mama igan bang yung guiter beto sa liog kay nagamay na ba ya?
1: Ay nagamay na. Dako pa kay yung guiter sa una sa liog niya?
0: Oh, dako na yung guiter niya. Karon ni kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na pila ka buk ang nainom.
0: Ang nakapalit man ko diya og isa ka buk.
1: Sutelia. Yes.
0: Anam-anam lang niya inom.
1: No? Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. Oh. So, nakita kini mo alibyo sa diya ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, mo anha lagi ko diya pastor sa mapalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo og Utilia na po diya sa kuan sa Bascos Pharmacy. Naya po retail diya. O di paliog.
2: Turun lang po eh.
1: Okay, taga asa ka igan?
2: Taga Bantuanon.
1: Taga Bantuanon. Ano sa ato igan?
2: Mag sisimuli yung tako sa Vigimax.
1: Yes, go ahead igan, padayon.
2: Kita ko record okay. Ako mo tong sulayan na ginam ko. Usalan jud ka Max. Nagwala lang ko na wala naman ni ga akong gibati. Tungo da tong gium na ko usalan jud ka bo kapsura sa Vigimax. So magpasalamat ko na ang Vigimax pa nakatabang gyud sa akong gibati og daan lagi kaya nga akong paminaw.
1: Salamat kay Igan Lingling Boris.

0: Lian ay kasurdan.
1: Taga asa?
0: Lurugan kasurdan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, o si Ate Masulte.
0: Magpasalamat ka sa Digimax, sir.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang og dugo.
1: Ah, nagkalibang kag dugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kag dugo?
0: Pagtaod na, pastor.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay ko, no? Almoranas, unsa baga, no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo, yun sa puro, pastor, dan yung kalibang on.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nagkapalit o gabi Digimax Plus?
0: Diya, yes, sa Kaibigan.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo kayo.

0: Sir?
1: Yes?
0: Ako ang mama ni Diding.
1: Ay, mama ni Diding, maayong aga nai, may buntag nai.
0: Sir, salamat kong dapur. Sir, ay, nagkalibang kong dalhan dugo ba?
1: Oo.
0: Niya, itainom ko ni Bibi itong dito na, doha ka buo.
1: Oo.
0: Kalo isa gino, karong buntag, ato lang tayong hospital.
1: Ah, okay.
0: Kalo isa gino, naulian ng tao, sir, gahi akong kilid.
1: Gahi mong kilid.
0: Ayun, mamay, yes, alam, naghan tayo dito na ako. Magpinawi ko na kagahi sa akong tiyan.
1: Ah, okay.
0: Nakalusan ko karon, hindi na lang yung adto sa hospital kayo. So, hospital na lang ang tapo kayo dalhan ng dugo gapon.
1: Ah, gapon.
0: Ang lalak kong talibang dugo. Sa isang kundibin, kaloy sa Ginoo.
1: Nay, ako usabon nay, duwa ka adlaw kang maglibang kang nay dagang dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
0: Duwa.
1: Duwa. Salamat sa Dios.
0: Naayo gayod ako.
1: Okay.
0: Ito na akong Twitter.
1: Oh, ang sa imong Twitter na?
0: Gamay-gamay na.
1: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
0: Dako ko sa una niya.
1: Dako? Ah, okay.
0: Oo, niya. Doon nagod ka battle ang akong da.
1: Nainom. So, apil ang imong Twitter ni gamay na ni Huyos na.
0: Oo.
1: Pasalamati ang Ginoo, nay. Pasalamati ang Ginoo.
0: Salamat dito, sir. Dako, ligay ko pasalamat.
1: Salamat kayo.

0: Sa di palayog?
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay naglupra bitaw, dahil nakalapa.
0: Oo.
1: Ngayon, nagpalit ko lang Igan kami, kay akong gi, kanang upawan ako, kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya, maoy na, lata yung ulo na, katul? Ang ulo?
1: Oo, kay baho, dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamiki.
0: Kung sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin Kamiki?
1: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
1: Then siya nang yupawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan. Kay nalata man.
0: Okay.
1: May akong gipagkaya. Uban akong gipainom sa iya. Then ang subjarang doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Balik na po rin ang taas yung buhok.
0: Ulat ng katul?
1: Ang oo. Oh, gamay na lang kay ang katul-katul yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor.
0: Okay. Kisa di palyo gani, kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan, salamat.

0: Yes, akin sa ni Palayog og Tagaasa.
1: Ito, ano yung Iganin Patuban ni Pastor?
0: Iganin Patuban o Barangay San Francisco Don Carlos, ang sa'yo ato masulti?
1: Pastor, ito ba ang senior citizen ng mundo nga, Egan Bidong Gabrielio?
0: Ang sa'yo ang sakit?
1: Nakakrush siya sa isa ka battle na hurot niya, Pastor, nakurot niya.

0: Magtestimony ko sa katong ako nga po ba nga gisagitan ng Kian Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, naabot din sa dalay, dayon. Gisagitan man ng Kian ng akong apo, luspad na yun kayo. Ipainom dayon na mo, o gigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos to, wala na yung sakit ng Kian, mayon na. Pila-dula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na sa kapsula gipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe. Layo-layo bang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya. Kaya naglampas ng mundo, Pastor. Ika, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagitainom na ako siya o kuan. Bigi Max. Then, gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize rin siya. Gani, mapunti akong nagamit kahit di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

Ako, sa nakapamatuon yun, tsaka yun sa Ginoo nga, diyan yung ito na nanina ng Bibi Maxtostor. Kaya tulad din sa tubig na mo, damay kanding nga, dagan kayo niya kay ginayog man sa mga kanding ang akong hero, nga nakosan kayo akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe yun akong adlok lagi nga, na siya mapakan na, wamang din magdugay, nakapakman din siya, napipagin niyang dako kayo. Niya, pagka, kung ano yun, adto, ang kanding, naligid na dito kay kikirig na gud ang kanding pastor. Di mo tong grabe gid ako ampo sa Ginoo nga Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, tanako para bagid sa kanding. Pero salamat gid niya. Pagkawan ako ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon na yun siya ang tidam, kaya kaya nalaro gid Max. Di akong tambalan. Di mo tong na among giyab, ano, gid Max, daw gid ka buhok, tingaan sa kalalong, gid na puno ang naman sa kanding gusto, pero salamat Ginoo pagkataon-taon na tabarong lang itong kanding o wala agad maunsa. Okay, so... o sa agad ko sa makapamatuan pastor, nga agad ka na lang yan si Ginoo.

0: Igan Diding Bakaso.
1: Nalipay ko sa dako, Pastor. Uyan na yun siya sa makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor. Talakaw siya.
0: Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istorya ani, ang bana ni igan na Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa walo katuig. Diba, igan ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalakaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdunduyan na siya, ang iyang sakit na, masakit siya, na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas mo iyang sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghang ako?
1: Bigimak siya agad ang nakauli.
0: Daghang kay ka nagasto ng mga maintenance siya kaniad to? Nga tambal?
1: Bigimak na testing siya one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghang gid. Ni Alibia gid Pastor maski sa akong mama sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter siya ni Og nga karong ni kupos-kupos na gid Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So, ako,
1: mga apo, mga UTI, takipatian.
0: Oo.
1: Mga ulian gid Pastor.
0: Naulian naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong pag-ampo.
1: Wala na gid kumabawala Pastor sa Vigimax.
0: So kanunay
1: ginis sa tigmok na kumpamilya.
0: So kanunay gid ka na ay Vigimax Plus diha. So gabaligya kag Vigimax karon diha.
1: Oh, gabaligya ka. Pastor.
0: Tungod kay
1: dagana.
0: Ah, kay dagang gapangutana kay nakita mo ginila nga naayo imong bana. Salamat kayo, Igan.

0: Pastor Dan. Si yes. Egan Normani sa Mailag.
1: Egan Normani. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Oo, yung
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpod siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya dayo ng iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BG Max. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya mata yun o admit. Salamat
0: praise
1: kayo.
0: Praise the Pastor sa BG Max.
1: Yes. Yes, salamat
0: thank
1: kayo.
0: You,
1: okay, igan.

0: Kinsa ni palihog?
1: Arolda, nakita niya pa sir sa Ultimawi.
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo igarin sa manang Inday ang BG Max ba? Huwag ka balibali.
0: Oo. Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat imulo sakit?
1: Sakit kay gulungin sa sir. Doon ni mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Nagpalit ko sa Inday. Yung niya kayo ni Uli. Sila baramag. Wala may power dito sa tindahan kaya na nito kailan nagbaro nagpalit.
0: Oo.
1: Wala naman na pulo. Kapag kapsul pa sir. Naayaw ko migraine. Murag maulog. Ako mata pa sir.
0: Grabe na ikasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
1: Gulungin pa sir. Mukros din niya sa kuntunga. Sa mata ba? Dito sa agdang. Wala na bahin. O katuko sa una. Mauto ni palit ko BG Max sir. Wala aramag na pulo. Kapsul. Naayaw. Di kaluyan ni Ginoo.
0: Salamat.
1: Kasi bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat gigiyahan ka nga ni ka sulay gika sa BG Max.
1: Salamat kaya pastor, mupalit ako gusto nga kaya kung pamilya rin, akong ipainom doon sila sa kong bata, sakit yung tiil. Kaisa rin, ayaw.
0: Ayaw, sakit ang tiil.
1: Ang dibati, kanangungungo sa iyang kiting, huwag iyang magara, kanangang iyang lukulukunan.
0: Mau ba? Salamat kay Ginoo. Pila nakadugay mo antos anang migraine mo,
1: pastor? Mga almost 2 years akong migraine, pero mawala, wala ba? Kaya, mubalik kung minom kong kape, kinili mo sa doktor. Ano, dituluhian kay Ginoo, pastor, one time, wala rin magnapulo, wala kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
1: Salamat, Pastor. God bless. More power sa program.

0: Ah, yes, akin sa ni Paliog.
1: Eric Sutuan, Kadingilan.
0: Ah, Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, ah, Paliog.
1: Good, hindi mo na ito sa BGM, Pastor, sa akong pwede akong ikot pang katin karula. Ato sa akong BGM, pwede ko sila ang Igan Bigyan.
0: Oo.
1: Ah, pero pwede ko sila, Pastor, wala gilang katulad sa akong likod.
0: Gasakit ang imong likod, ah?
1: Oo, gasakit. Pagkatulad, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Ayos sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo, gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuwari, Pastor. Dua ka buok.
0: Dua na ka buok?
1: Oo.
0: Okay, so naayo na. Salamat sa Dios, ah?
1: Ayos, Pastor. Salamat.

tanan, himaya o pungo. Kanimo nagagin ka ng kalipay pupuso. Ikaw ang among Diyos, magpabilin sa kanunay. Ikaw maoga hapon karon, huwag mo abutay. O ikaw halaran, pag-aawitan.

0: Pastor Dan. Si
1: yes.
0: Egan Normani sa Mailag.
1: Egan Normani. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
1: Salamat kayo. So, okay na siya yung
0: ubo? Double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpot siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya, dayo nang iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BG Max.
1: Yes.
0: Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya matayo nung admit. Salamat
0: kayo. Pastor sa BG Max.
1: Yes. Yes, salamat kayo.
0: Pastor.
1: Okay, Egan.

0: Yes, akin sa ni Paliog.
1: At hindi niya nga sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, biginak, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magtulad ako sa doktor. Dinakapitin ko nga magkalitog, bigima, tulang kabuktas na dali. Naarang-arang na dahil ko, wala na ko nakaatko sa doktor. Salamat, kid sa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat sa
0: pa. Kisa ni Paliog? Kisa ni Paliog?
1: Hilda Sarita sa Alamed.
0: Okay.

0: Sari Palayog.
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, Baramag? Asa Alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay naglukrabi trao, dahil nakalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan sa Miki. Akong gi, kanang upawan ako kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na latalata yung ulo na katul? Ang ulo?
1: O sige. Kaya baho, dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin sa Miki. Dahil maoy rin ako.
0: Unsa imong gipalit sa ilan ni Igan Ilin sa Miki?
1: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
1: Dahil kanang upawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan. Kaya nalata man.
0: Okay.
1: Maoy akong gipagkaya, uban akong gipainom sa iya. Dahil ang subgarong doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Balik na po rin ang taas ang buhok.
0: Ulat ng katul?
1: Ang oo. Oh, gamay na lang kaya ang katul-katul siyang ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor. Salamat
0: okay. Kisa ni Palio gani, kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan. Salamat.

0: Gikan Lynn Ramirez diha sa Marama, kumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita diha?
1: Sige mo na sabi di Max Pastor ba?
0: Yes, igan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Punta na, pasmuhan ang Guzman, guru to siya.
0: Oo.
1: Iulin sa balay, nalupog, nuspad ka ayo. Nga, grabe ito'y kabug na wang iyang lawas ba. Namo rin ito nga, ako siya ang diaplasa rin sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Namurag, giparimot siya, dagko kayo. Ako nang gipay ng abijiwas, nga duha jud ka buok,
0: nga hadlog
1: jud ko.
0: Oo.
1: 5 minutes pa ito, naulian jud siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya ka ayo? O yan ang luspad? Oo, pwede
1: itong luspara, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to.
1: Oh, yeah, akong gitayin ng magbijimat nga doon kabuk niya. Plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor na katulog.
0: Dua lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya, dua lang ka kapsula ang giinom?
1: Oh, dua lang din. Marami ito yung nainom. Ako dito po salamat sa Ginoo Pastor. Kaya ako kayo ikatabang ang bijimat.
0: Glory to God!
1: Oh.
0: Salamat ka, Igan, Lynn Ramirez, diha. Sa...

0: akin sa ni Paliog?
1: Ate, hindi ako sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, did you not, nagsakit ako siya, nagkalibanga ko. Magtulad ako sa doktor. Di nakatidin ko na magkalit o, did you not, tulang kabuktas na dandy. Naarang na ba yun ko, wala na ito nakaat ko sa doktor. Salamat kid sa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat sa pa.
0: Kinsa ni Paliog? Kinsa ni Paliog?
1: Hilda Sarita sa Alamid.
0: Kinsa ni Paliog?
2: Si Igan Pruni, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Mag-testimony kong Pastor Bak, nag-inom ko BG Max.
0: Ayun.
2: Ang akong gibati, diabetes. Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
2: Oo. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, Pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
2: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
2: Ay, Vigimax, Pastor.
0: Kani ato, so wapang Vigimax?
2: Ay, dagan ang klase, Pastor, akong iinom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kunulog sama anak kaubos karon.
2: Oh, wala si Pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang 100.
2: 107, Pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
2: Oo.
0: Tulog ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
2: Murag mga 20. 20? Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tataod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
2: Ay, 15 na katuig, Pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nag-gasto sa imong maintenance?
2: Dako na yun, Pastor. Nga, daka na kaing klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa Bigimax ni ubos si Pastor.
0: Ubus, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan ka ni Ani?
2: Pruni Sarador sa Magsaysay, kitaw-taw.
0: Pruni Sarador sa...

0: Sa di panihog.
1: Si Sir, mo rin leader si Nilagan Rastordan.
0: Yes, Egan, unsa may atong masulti ka ron?
1: Palit ko, busy mag-video lang ni Egan Kana.
0: Pila ka buok imong gipalit?
1: Tulo ra kabuok, Pastor.
0: Tulo ka buok imong giinom, imong gihaplas.
1: Akong giinom katong kapsul.
0: Giinom imong kapsul.
1: So, tulo ka buok.
0: Tulo ka buok.
1: Tulo po ka adlaw akong pag-inom.
0: So, kausa sa kadlaw.
1: Salamat sa Ginoo, Pastor, kay nawala na gid ang sakit sa akong lapalapa, Pastor, din dili na sakit itinog.
0: So nakabalik
1: na atong bisima.
0: So nakabalik ka nagtrabaho.
1: Wala pa, Pastor, kay wala pa magkwada akong leave.
0: Okay. So nag-leave ka. So at least 1 month ka nag-antos, dili ka di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Grabe, makalakaw ko, Pastor, pero
0: grabe ka sakit.
1: Akong
0: so unsa ka to, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpulbado na patikap sa doktor.
0: Okay. Pero at least salamat sa Diyos na ayo ka, tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Kay ko pa salamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo tungkol si panalangin na ang biktima sa kapsul na may nakahit ako, Pastor.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti, sa Diyos kita pasalamat. Kay actually,
1: sa una na to, Pastor, sa panan,
0: Diyos
1: ginugin mo yung una na to.
0: Amen.
1: Kaya siya may nagbuhat na to.
0: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa kani paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

0: Yes, a kinsa ni paliog?
1: Ati, hindi na sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, Biginax, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magtulant ako sa doktor. Di makatidin ko na magkalit o Bigina, tulang kabuktas na dandi. Na arang na ba yun ko, wala na ko nakaat ko sa doktor. Salamat, Pizza Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat sa
0: kinsa ni paliog? Kinsa ni paliog?
1: Hilda Sarita sa Alamed.
0: Okay.

0: dyan in Dani.
1: Yes, Igan Palayog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, ka ng gatawilan, nagidagdugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag. Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa lao, saan ay sakit?
0: Po. Niya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Niya, mo lang itong gatawilan.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan itabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Muto yan, di pa inom. Ang tub niya, kanang naabot o mga pila na kapilya yung napalit karon kay wala na dyan. Lisbox tub na ang maama.
1: Salamat na Diyos. So, magka, lakaw-lakaw na.

0: Testimony ko sa katong akong apo ba nga gisagitan ng kiyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, naabot din sa dalay, dayon. Gisagitan man ng kiyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo, o gigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag mata, Pastor, wala na yung sakit ang kiyan, mayon na. Pila-dula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong gipainom?
0: Isa na kakapsula gipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang diyahe, layo-layo bang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa kay ito, murag kapoy, unsa to, murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, oh, gipangapoy ang lawas niya, kay naglampas ng to, Pastor, sa gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya lawas, murag nagpulang niyang mata sa kakapoy, sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagipainom na ko siya, huwag koan, bigimak, then gipapahulay, pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga Vigimax Plus Manggoda. Kuha ni siya, kanang energize ni siya. Gani, maupod ako yung nagamit kahit di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: Bangun dong, Yos!
1: Ikan lor, loud and clear ka.
2: Kasi ito ang fixed pastor, na anak ako sa center.
1: Yes, oo.
2: Na amang si Grace, ito nag-ingon ko ba na akong mga lutahan, sakit. Pag uli na ako din sa balay, ito pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnawag ko, di na ako katindong.
1: Bakit ba?
2: Sakit ako ng bukong.
1: Uy, oo.
2: Na amay sakit din sa Miguel Karong pastor, na anak sakit, anak din karong na-admit.
1: Unsa nga sakit tawag ana?
2: Kuan ko na pastor, mao ko nagikuan sa TV kay tawag ko minggo toksinya.
1: Ah, okay kato murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukog nga bukog.
2: Oh, adto ko sa center pastor, yun ang nice dire sa Miguel nga. Mao na yung mga sakit dire karon sa lamok daw na sa gikan.
1: Ah, okay, so mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa ni tabo igana?
2: Unya, pagka kuan pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, eh, duha ka kapsul akong ginam sa Digimax, dayon pagka kaglawon akong nabati nga nagsingkop pangini kay ang lahi man ayang hilanat pastor kay sa ilawom, init kay ako ilawom.
1: Okay.
2: Kunya, wala kay oras sige ko balik-balik ug pamilya. Ako ang hihilakan kay nakahilak ko kay dinha ko katindog.
1: Okay, okay. Oo.
2: Kunya, pagkabuntag, niuto na ko og inom og duha ka kapsul. Pagka alauna pastor, nakatindog ko. Pagrasya sa Ginoo, ipalingot ko bayo pastor.
1: So at least salamat sa Dios. Oh, naayo ka.
2: O akong anak pastor si Christian. Gidala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nanghilantan ako di pa laboratory niya ini ug yan dugo kay. Sige ba pagbalik-balik yang hilanat. Kunya, di kunan ko gripiral kay i-admit siya kay mubo yan slip dit dayon na dehydrate daw siya sa kainit ng hilanat.
1: Okay.
2: Kunya, naguna-una ko pastor ba kapoy bagid anay ma-admit ng kulod sa palig di ko nimo Ginoo ikaw mag-ayo. Iuli ko diri sa palay pastor wala na ko siya pa-admit ako siya gidala diri sa balay iuli ko. Di pa inom na ko na ko siya Digimax di double niya ko na ko duha ko ipainom sa iya. Kaloy sa Ginoo pastor wala na gid siya admit maay na siya karon naka-school na siya gahapon.
1: Salamat sa Dios, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak usab di mo na ayo. Salamat kay Iga no.
2: Salamat sa Ginoo pastor.
1: Salamat kay kaayo.
2: Salamat sa Ginoo na maong atambal.
1: Sa palihog.
3: Ikaw na ni Dadaw.
1: Dadaw, Iga Dadaw unsay adto?
3: Dadaw Marlon.
1: Dadaw Marlon.
3: Salamat ko sa Bisimat pastor kay ugot kay akong ipon bag inna ko. Nawala din ang ubag.
1: Ano bag imong ipon?
3: Oh.
1: Tapos nawala ang ubag.
3: Oh, ginna ko.
1: Nawala ang sakit.
3: Wala pa ng ubag, pastor.
1: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo.
4: Si Bibing Montesilio ni sa Purok Met Balinsa ko, Pastor Dad. Yes. Ako karon din sa talayron sa akong uyuan nga kanang si Marcelo Gipitasyo na isa po niya sa Ibigan. At doon naging bulan manggod. Pag anin na mo doon, nagluya niya.
1: Okay. Nga nagluya man.

0: Karon nag-inom na siya og bigimas nga nangatay na ko sa akong auntie unsa di ta inom na sa akong uncle minsa di ta inom na niya bigimas og kanang aroma gipakuan niya gihaplat dayon kaloy sa Ginoo karon kay nang nilaag na pud ni sa lake bigbig pud niya nagsay sintaan niya sa kanang kaloy sa Ginoo maayo na gigayo ang panlawas pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Sa kaibigan niya diri sa Talahiron pastor Dan.
1: Talahiron, asa kay sa akong Talahiron?
0: Talahiron kinahanglan pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: Ng inspirasyon ang gigising sa iyo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

0: dalay ko na tumbuhing Diyos. Maayong buntag, mga igan, mga higala, mga suking tigpaminaw. Sa ngalan sa tibuok persa sa kaibigan, sa ngalan ni Pastor Dandang Galyo, mag-uban-uban na sa damang igan ko, kini si Pastor Nico Mante.
1: O kini si Pastor Tim Langgay.
0: Adlaw na sad na Webes, mga igan ko. Oga Pastor Tim, maayong buntag niya. Murag naata sa mga katapusan na simana sa bulan sa Hunyo. Pitsa 25 na, mga igan ko. Bulan sa Hunyo to ig 2026. Kumusta niya, Kuya Kagawad Tim Langgahit?
1: Maayong buntag usab niya kanimo, Pastor Nick. Dalay ko na itong buong Diyos nininga sayo sa kabuntagon, no? Sama sa itong nandan, mga igalang makaigsunan, yan na sabkita nini atong programa sa pinagpalang musika. Diin maghatod ka na ito sa mga langit ng awit. O galabaw sa tanan ng pulong sa Diyos. Anyway, maayong buntag ka na itong tanan, mga igalang makaigsunan, mga suking tigpaminaw. Sa nagkalalahing nga mga dapit dini sa Mindanao, oga ubsab dia sa ato sabsayas, madunggang kita dia pasunik, no? Sa nakalalahing ang mga istunan sa mga karadyuhan din sa Mindanao. Muraga maabot na tag mga 50 kapin, no? Nga mga radio station. Madunggan kita, mga higala makaigsunan, no? Salamat, salamat sa atong buing Diyos nga kanunay siya nagpakamaay ko na ito. O ganin niya sa'yo sa kabuntagon, pasunik. Pipila ka mga adlaw ang milabay. Ato na sinati ang pagbunog sa ulan. Tungod kay doon ay bagyo. Apan, salamat na si Ginoo kay giulan-ulan pata karon din ni pasunik. Sa uban nga dapit, murag tuyo na.
0: El Niño na.
1: Uga na ang mga kaumahan. Tungod nining gitawag na ito nga kami nga Super El Niño pasunik.
0: Tungod sa mga pag-ampo, Pastor Tim, dili na madayon diri sa atua. Sayo sa kadlawon, ginasabwag ang pulong sa Ginoo. Ginasabwag mga pag-ampo, mga suking tigpaminawa nato na samtang gapangapi. Samtang ang uban nagligid-ligid pa, ang mga estudyante nagbakod na. Maayong buntag, mga igan! Og sa atong naandan, live kita karon sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Og salamat, Pastor Tim, sa mga sayugyod nag hook up ni ining programa. Daghana na, Pastor Tim, na nag-hook up sa ato karon. Connected na ta sa 89.1 Metro FM Trento, Jays FM sa Bugka, San Fernando, Bukidnon. Wakap na punta sa Power Radio. Morning, good morning. 100.5 Chill FM diya sa Kabanglasan. Tiger FM 104.3. 98.1 Barangay Radio diya sa Bislig City. Maayong buntag diya, mga igan ko.
1: Of course, mga higala magkausap, hook up sab kita karon dia sa 94.1 Radyo Kamayul Yanggas sa Surigao del Sur. Usab dia sa DXMC 90.7 Yellow Line FM Pangantukan. Pasunay ko ga hook up kita karon usab dia sa 102.5 Kings Radio Hinatuan na Surigao del Sur. Og may butag usab dia sa Heart FM 89.3 ang radyo ko Kalilangan. Good morning, usab dia sa 91.7 The One FM Marihatag Surigao del Sur. Hook up kita dia, no? Og usab dia sa 104.9 Real Beat Hinguog City. Mahimbutag sa ato mga kaibigan, no? Sa ato mga sukintig paminaw dia sa Hinguog City. DXRG 96.5 Tribal FM San Miguel SDS Surigao del Sur. 101.1 FM Barangay Radio Gipo Sambanga del Sur. Kusog-kusog kita dia mga kaigsunan, no? Dia sa SDS o sa Sambanga del Sur sa Gipos. Usab 102.3 Metro FM Rosario. Mahayong buntag diha no sa 97.3 Bliss FM Malinaw Kalilangan Pasunik.
0: And of course, maayong buntag diha sa Maasim Sarangani, Pastor Tim, gitagaantang kahigayunan na nakabisita diha sa Maasim Sarangani og of course niadto punta diha sa Lagaw kung asa nakita nato ang grabing epekto o damage sa lindol, Pastor Tim. No? Salamat, maayong buntag diha sa General Santos City. Kay Bishop Andoy Lucena, maayong buntag. 94.5 Big FM, Davao Region. Good morning, Radyo Bandera, General Santos City. Madunga na ta. 103.1. 91.1 Power Radio, diya sa Maiklaber. 90.1 Infinite Radio, diya sa Tandag. 102.9 FM, Arasasan. 93.9 Sunshine Radio sa Butuan City. Oy! Kaibigan, Dondon de Los Santos, maayong buntag. Wow. Morning di akan. Radyo Bandera 96.7 Kidapawan City. Plus FM diya sa San Francisco Agusan del Sur. Good morning kanina. Og sa uban pang mga istasyonan, Pastor Tim.
1: Usa madugang kita sa Visayas, Pastor Nick, diya sa Radyo Bandera Talibon Buhol. Sa atong mga sanaw og mga sano, no, maadyong buntag kanindyong tanan. Og usab diya sa Labunaw, Iloilo, Pasunik. Sa itong mga kauturan diya, maayong aga kaninyong tanan, no? Uy. Sa itong mga kauturan diya sa Labunaw, Iloilo City.
0: Of course, live kita sa atong Facebook Live, Pastor Tim. Grabe yun ka. Dagan ang mga nag-watching karon. Og mauna ilang mga naandan. Morning diya kang Gindiligos, no? Og kauban si Crisilda Daugrumo. Mga sayo ni sila, Pastor Tim.
1: Kinaunahan din yung nabutang sa itong Facebook Live. Nag-join, Pastor Nick. Si kaibigan Crisilda Daugrumo. Og sa itong texter, Pastor Nick. Doon ay una nag-text din sa ito, no? Si Igan Ising sa Umpil, diya sa Tangkulan Lirungan, no? Naanaandam na sila nga gapaminaw sa itong mensahe karon, no? Mahimbutag diya kang Igan Ising sa Umpil.
0: Of course, Pastor Tim, salamat sa mga kaigsuunan, Alfred Almeyo. Oy, Pastor, maayong buntag. Musta naman ka? Dugay-dugay na may nagkita aning gwapong Pastor. Good buongiorno. Good morning, Dia. Good morning, kanimo. Ninit Landasan, Consolacion Boiser, Janet Valera, Jaya Amizula, Ruth Alcardi. Salamat kanimo. Nuni Pinardadap, watching from Malaybay.
1: Usab diya may buntag diya kang Nanay Sally. Kadua nga nagatik sa atong cellphone karon, no? Nanay Sally, may buntag kanimo diya. Og sa atong ubay-ubay sab nga nag-join sa atong Facebook Live. Consolacion by Boiser, no? May buntag Bibian Escobal Menendez. Junalin Layawon, may buntag.
0: Morning kanimo.
1: Oga usab si Francisco Yanong. No, may buntag dia.
0: Atong oras mga igan, 11 minuto milabay ang alas 4 sa sayong kabuntagon. Atong abrihan atong programa pinagi sa mga pagpasalamat o pag-ampo sa atong buhing Diyos mga igan.

0: Amen, mga iganto. Wow. Pagkaanindot sa mga langit ng awiton. Jocelyn Pinko, maayong buntag, Pastor. God bless you, Elsie Lumansay, Marley Reyes. Watching from San Miguel Maramag. Uy, nami di ako niya sa San Miguel, naming tree planting niya.
1: Tanong tao, mga kahoy. Mayong pagpaminaw karong diya kang UTMU Las Cunha diya sa Kalasungay, Malabalay City, no? May butag diya kanimo, Igan UTMU Las Cunha. Oga si Igan Bernard Malaubang, Igan Joy diya sa Kabunan, Malabalay. Mayong batag, may buntag diya kaninyong tanan, no? Sa itong mga kaibigan diya sa Mambuaya, subuna ko ang kinaunahan na ito nga nag-join sa atong Facebook Live. Rizilda Daugumo, may buntag kang Ria Daugartiaga, may buntag atong coordinator diya sa Barangay Mambuaya, sa atong kaibigan, kang Igan Manuel Makalaging, may buntag, may buntag.
0: Si Jin Deligos, Pastor Tim, nagpunto pa ulahi, pero may nga nauna. Ayong buntag kaninyo.
1: Nindot kayo niya itong programa kay ang uban di gid siya magpaulahi, Pastor Nick. Uban, alas dos pa, alas tres, mamata na. Aron sa pagpaminaw.
0: Mauna na ay lang naandan, Pastor Tim.
1: O, ang uban na ihimo na lang yung pangapi. No? Nindot kayo na mauna na ito ang itong espirituan ng abahin. No? O patay na dunggan lain, o patay na kitan nga kuwan. Nadunggan nato ang mga langit ng awit o labaw sana ang pulong sa Dios. Akong gitimbaya karon diya sa Tagum City si Brother

0: Mami Alice, good morning. Kumusta, kumusta? Pastor Aliti, kumusta mo yan?
1: May butag mga pastor, salamat sa Ginoo kay iya patag ipamata. Oga sa laing adlaw nga gidugang sa atong kinabuhi ug andam nako. Maminaw sa pulong sa Ginoo nga inyong pagabasahon si Nanay Bibing ni sa San Jose Nyo, Kurila, Davao del Norte. Salamat sa pagbasa mga pastor. Wow. May butang diya kanimo Nanay Bibing diya sa San Jose Nyo, Kurila, Davao del Norte. Kanunay ni nagapaminaw pasulit sa atong programa. You took
0: the fall. Mila. Thought of me. Aba kita, good morning kanimo. Thanks for joining us. Kita ako to nag-join na rin kaganina. Sa mga Moraldi family, good morning. Camarillo ka-family, good morning. Jun Bagaris, uy, nagpa-check up ni sa Cotabato. Kumusta? Regards na lang diya kang Sister Lolita, ang Ginoo mag-auban, mag-apanalangin ninyo. Igan Maribek, Igan Joe, good morning.
1: Good morning, Pastor Tim, Pastor Nick, watching from Barangay Lirungan, Talakag, Amping, Kanunay, Junalin, Layawon. Wow, sige tag, labay-labay diya sa Lirungan, Pastor Nick. Wag kita makahapit diya sa ila, no?
0: Oh, niagi ko kahapon diya. Oh, Lirungan diya, no? Lirungan. Diya sa Carmen. Sa katapusan. Paring June Kapundag, we are waiting for God's revelation through His words today. Amen. Tangi at tangi ang pulong sa Ginoo.

0: Mariel Orbita. Watching from Kaligutan, Laak, Davao de Oro. Magandang listener diya sa Laak.
1: Atong gitimbayaw sa mga itong mga sukit ni paminaw diya sa Subahaw, Talibon, Bul. Si Igan Rogelio Ibardo. Mahibuta kanimo diya, Igan Rogelio Ibardo. Hugusab diya sa atong mga kaibigan sa Hinguog City, Pasunik. Igan Lisa Sabas, may buntag Riabel Estrada, may buntag sabdiya kang Jillord Rosalinda, may buntag kini sila why absent gini pasunik angay nato ni Tagano reward why absent ni oga si Kuya Pulo dia sa Hinguog City, may buntag dia Kuya Pulo.
0: Ang kasiguruhan. Consolacion Boiser, watching live and listening from Madrid, Surigao.
1: Paisano ni Pastor Jun.
0: Paisano ni Pastor Jun. Megumi Gracia. Blessed morning, Pastor. Pa-shout out ko, Pastor Derisa Sibantang Talisayan, Misamis Oriental. Sa Kaso og Bagulbul family. Uy. Mao ni ang pamilyang dili ka Bagulbul.
1: Munang mga hilumon.
0: O mga hilumon pamilya ni Bagulbul family nga kanunay jud na minaw.
1: Wow.

sa lagindingan. No, maibutag diya sa Lubihit, Samis Oriental, sa atong mga sukitik paminaw. Kang Nanay Bibs Tahur diya sa Alubit Public Market. Maimbutag kanimo Nanay Bibs. Usap sa kang Kuya Gubs

0: Garrido Madrid, no, maibuntag sa DXSM diya sa Lubihid ni Samis Oriental, maibuntag
1: ato mga DMW or OFW, good morning kaninyo. Rosa Albances Panuga, anak ni Brad Rudy Panuga, maibuntag diya. Oga, atong pakiguban sa kasubo sa pamilya Sandoval, Pastor Tim, sa Maray-Maray. Ipanaw daw gabi ang atong igala kaibigan na Rex sa Duban.
0: Sige na ito nga greet din ni Pastor Nick, si Rex.
1: O si atong pakiguban sa tuwag pamilya sa kasubo. Morning dia, Pastor Alusuri-Suroy, Brad Paing Layon, Brad Andot Panyega, sa Cuevas Family, Kisaut Family, Ian Marites, good morning. Kang alagad, no, na atong higala dia maayong buntag ganimo. Alagad ni Pumuseno, morning, morning. No, June, kang Igan Boise, maimuntag.
0: Ato din gitimbaya si Nanay Bibi Mopas Pasunik dia sa Bislig, Surigao, no? Maimuntag kanimo Nanay Bibi Mopas.
1: Nanay Perle, mayong aga dara, iganjing. Ato gining mga suod kaayo na mga higala.

0: Ayon muntag diya kang Nilda Pinar, kang Norma Alkitila diya sa Malibalay City, no? May muntag kang Nuni Pinar Dadap, may muntag usab diya kanimo. Ang darling Monty Falcon, sa ini magmata kay Gatudlo,
1: oy,
0: no? Sa elementary diya sa Kusisag. May muntag. May butag dia kang nil-nil kagat-kagat dia sa Barangay Nibi Malibalay City ang ato kining pensionaris sa itong mga kolektor dia sa Barangay Nibi. Tanan na itong mga kaibigan dia sa Barangay Nibi, may butag kaninyong tanan nga nagapaminaw karon nini atong programa. Maayong buntag dia kaninyong tanan.
1: Atangi-atangi ang pulong sa Ginoo, mga igan ko. Ang uban, Pastor Tim, nagaandam na ang ilang mga bullpen. Ilang mga bullpen, mga notebook.

0: Amen ang pagkamaayo mo. Morning dia kang Bishop Noel Sintino og sa iyang mga kauban. Gikan sa Cebu, Pastor Tim, nagdala og mga relief goods, mga solar, ipangatag dito sa Sarangan.
1: Salamat, salamat sa pagkamatinabangon. Huwag doon ay nag-tick sa ato diri, Pastor Nick. Kadangat sa ilang mga pag-komentaryo. Tinood na ang kun anaa ka kanunay, nagasubay sa kabubuton sa Ginoo. Malinaw ang imong kinabuhi, bisan kun naa, mga problema na ang Ginoo magahupay. O kanunay ka magaduol, magapaduol sa iya, kay naadira sa iya ang kalinaw. Ibalik ko ang dungog o gimaya sa atong Ginoo. Amping mo kanunay, ang Ginoo magauban. Nanay Sally, wow, salamat kayo Nanay Sally sa imong mga tics, mga kapagdasig, no?
0: Dagang kayo nag-comment sa Facebook, Pastor Tim. Rosinda Pangilas, salamat, salamat. No. Kang Rosalina Pante, Amil Ramos, Ninit Landasan, Reza Meds, Evangeline Pilere, Rosalina, Noni Pinardada, Uy, Igan Esther Asilan, Kalaygo na tumbuhin Diyos. Amen.
1: Muna pa yung nag-text diri, Pastor Nick. Salamat, Pastor Tim, Pastor Nick, sa pulong sa Diyos. Ngayong giwali karon, kini nakahatag o kadasig kanamo nga pamilya. Text, ising o charunat sa umpil sa tangkulan lirungang palakag. Wow! Salamat kayo, salamat.
0: Atong itimbaya si Pastor Joel Goko. Morning dia.
1: Sayo na siya mata pasunik. Ako na siyang gi uban kagania sayo untak kay namantay ko an namantay GMM unya sa atong igros
0: natang trip planting.
1: Trip planting ta. So uban ko na lang siya. O ga akong gitimbaya si Bilma Estrellada dia sa Kibugtungan na Carmen. Butabato, no? May butag kanimo dia Bilma Estrellada uban sa imong mga pamilya, sa imong mga kasilinganan na naminaw karon sa atong programa. May butag dia kaninyong tanan.
0: Igan Pastor Pilar ka dia sa Bukbuk, maayong buntag. Grabe ni music ni mo, Pastor Tim. Murag man karaang mga damang.
2: Laging dala.
0: Uy! murag panghara naman eh.
1: Ako dahil gintimbaya, dahil pasunik ang akong iksoon si Edgar Langgahid. Diya sa sumpong. Naigo ni Narcidra siya sa una. Wa nagitaon siya katindog, pasunik.
0: Oo ba?
1: So, sige lang. Yoyo, unsay kabubuton si Ginoo. Edgar Langgahid, mayong pagpaminaw ni mo diya, no? Kanunay ni kadabuntag nagapaminaw. So, may buntag o sa iyang asawa o sab, kang Sherlita. No? Ang Diyos magpanalangin diya kaninyo.
0: Atong oras, mga igan, 14 minuto milabay ang alas 5 sa sayong kabuntag. Bakod na, bakod, bakod na. Ato mga estudyante na gahinay-hinay na padulong sa eskwelahan ani Pastor Tim. Mga senior high.

0: Igan Isidra Palacio. Amen sa pulong sa Diyos, mga pastor. Dalay good atong buhing Diyos. Ako dahil pagtimbaya sa mga tanang mga kaibigan. Igan Idna Magduwa sa Valencia, Bohol. Kanya, pastor, pampo ko mawala ang sakit sa akong mga tiil. Sakit ilakaw binhod.
1: Ang aking nahay.
0: Ayaw palabi yung mga batong.
1: Nalikain mo, Diyos, para sa...
2: Ato din gitimbaya, Pastor Nick, si Pastora Marie Jocelyn Castle. Diya sa Tansa, Cavite. Mahimutag diya kanimo, Pastora Jocelyn Castle. Diya sa Tansa, Cavite.
0: Video bugtay, maayong buntag. Kumusta, kumusta ang Ginoo magauban, magapanalangan. Kay Glaysa Saway, no, naminaw mi sayo sa inyo program. No, from Kibangay. Oy, kumusta di, Pastora Nora?
2: Ato di mga patimbaya usab sa akong mga kauban diya sa Barangay Uno. Mga council, no, gipanguluhan ni Kapitan na Glendel Bilderol, maimbuntag sa mga staff diya sa Barangay Uno. Maimbuntag kang may nga gamutan, Aries Apaw, Jocely Dalinanto, Bridget Kirug, maimbuntag diya kang Jocelyn Dalinanto sa Graciela Magno. Salamat, salamat sa inyong mga pagsakripisyo sa diya, pag pamuhat sa itong komunidad.
0: Igan Lisa Sabas, na siyang announcement, no, katung wala pa nakahatod sa ilang mga remitan sa Inguog chapter. Salamat, no, from Igan Lisa Sabas. Uy, atong oras, apit na mahuman, Pastor Dim. Bert ni Pumoseno. Good morning, dia, no? Huwag kang Bert Ramilo. Good morning. Congratulations dia sa Sitio Abadjama sa kuya. Pastor Bernal. Good morning, mga abtik nga, Pastor. Good morning, kalanggan ta dia, no? Lanog-lanog ta sa Mausuwagon. Maayong buntag.

0: Atong gitibaya si Kuya Kagawad Joshua Kabug. Dia sa barangay si Malibala City. Maimbunta kanimo dia Kuya Joshua Kabug. Dia sa barangay si Uga naani siya itiluring pastronik, no? Atong kuya, no? Nadia sa Impalambung, no? Sa barangay si Joshua Tiluring. Kung gusto kang magpahimo uga uniform sa basketball, uniform sa mga kuan pastronik, pwede dito sa atong Eagles Club. Pwede kapunta dito magpahimo sa atong mga t-shirt.
1: Wow.
0: Joshua Tiluring dia sa Impalambung, Malibalay City.
1: Atong paminawon ang pila ka testimony sa BG Max Plus Herbal Coffee.
2: Maliog Pailaila din taga-asa.
3: Good morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
2: Ay, Tagum.
3: Tagum po.
2: Sige, Alex.
3: Tagum sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
2: Yes, Alex, ano yung testimony mo?
3: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, na dinggi po. Tapos po, yung BG Max, sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang treatment niya pagka umpa, nakagawas din sa hospital.
2: Ay, praise God. So, ang yung gigamit, BG Max Plus?
3: Opo, BG Max po, inalo sa gatas.
2: Okay, pila ka kapsula ang gihalo?
3: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kail itong 2021, kasa ng BG Max. Nabuto ang one.
2: Nagubag?
3: Salamat sa Ginoo po.
2: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat kay Gaya.

0: Facebook Live. Salamat ka ninyo.
1: Ako de kiti Maya Pasunek, ang akong pinalanggang asawa. Inday pinarlanggahid, I love you. Ako siyang gipukaw kaganiya, kaya nalimtan ang akong bag ganiha. Dugi-dugay po siya nakamata. Anyway,
0: gikapoy ni mo.
1: Anyway, kung niya, gasuportar ginasa sa mga pag-ampo pa siya. Salamat kayo, ngayong buntag.
0: Praise God, praise God. Si Parinjun Kapundag, retired po ni Dea sa niya, ingon niya, ipaabot ang mainitong pakigduyog sa kasubaanan sa pamilya sa akong kauban kanyan po, si Pare Tony Chang. Nipanaw ang igsoon ni Engineer Attorney Chang atong pakiguban sa kasubaan sa tibuok pamilya. Sa'yo lang ibibigay. Egan Gellord Rosalinda, good morning. Rosinda Pangilan, baby.

0: Mahimutang diya kanjian kasi pong Diligos nag-join sa atong Facebook Live. Lilian Villamor na diya karon sa Malaybalay man siguro ni siya. Lilian Villamor, mahimutang Judith Maputi, no? Mahimutang May Lance Sao Daniela. Mahimutang Maria Cristina Ayuban na mahimutang usab diya kanimo. Nag-join sa atong Facebook Live, Lani Aguila, Igan Rosalinda, Mila Abakita, mahimbuntag, Nel Fatih, nag-join sa atong Migo, Pasunit, Butsornong, Dia Sadangkagan, mahimbuntag, Merle Cubrag, Morning Pasunit Pastor Team, Alfredo Almio, mahimbuntag diya kanimo. Ubay gid kayo ang atong kuan Dundun de Los Santos diya sa Butuan City, no? Mahimutag kanimo diya igan dun Rusa Panuga na diri sa atong nag-join sa atong Facebook Live. Salamat kayo
1: Pastor Tim. Kailan lang kami nito nabilin sa atong si Biedre karon sa kanginan Jean Kasipong Gabiola Diligos watching live from Barangay Mambuaya, Cagayan de Oro City. Mark Rodimo, shout out dia sa

0: orbita dia sa kaligutan laak Davao di Oro may mutaga o kang Neil Loves no aga subay sa atong Facebook Live usab may mutaga Risa Jogoder Mitch saka tigpaminaw na to no nagabiyo sa biyapon sa atong Facebook Live may buntag
1: morning dia kang Bishop Gino Dang Bishop Alex Duabe good morning kang

0: Pastor Tim, ano milita? Amat salamat ka rin nyo. Akong itimbaya akong palanggang asawa. Mami Lea, I love you.
1: Alang sa itong mga sukintik paminaw, sa tanan nato ang mga technician, radio technician sa nakalahing mga radio station. Dagang salamat sa inyong pag hatag og panahon, pagsakripisyo, pagmataog sa iyo aron sa paghukap nini atong programa. Sa tanan natong mga kaibigan, dagang kayong salamat sa inyong pagpaminaw nini atong programa. Ang Diyos magapanalangin ka nato sa atong mga pag-inikaisikay, siya mag-uban ka nato karong adlawa. Dalay ko natong buhing Diyos.
0: Sa ngalan sa tibuok persa sa kaibigan, sa ngalan ni Pastor Dandang Galyo, dagang salamat sa inyong pakiguban kanamo. Sa tanang mga kaibigan, salamat, salamat. O sa atong sukintig paminawa na nagigampas na kailan laing dapit, there is sa tibuok Mindanao. O diya sa Bisaya, sa Bohol, Cebu, sa may Iloilo. Maayong aga, maayong aga ka rin yung tanan. Salamat mga igan ko, hangtod sa sunod na igayon, kini si Pastor Nico Bante.
1: O kini si Pastor Tim Langga.
0: Padayon ta sa pagkinabuhi yung matarong, kaya ang Ginoo na kanunay, magauban, magapanalangin natong tanan. To God be the glory. Amen.

0: May buntag mo di ang kaibigan.
1: Si Lorna apas ko sa Ipunan, Cagayan de Oro City. Sakit kay akong tuhod. Duha na kabulan. Magduha kabulan yun. Isa na lang kaada magduha kabulan. E nalisa ko. Kapalitog ka ng herbal oil na aroma. Akong gibubos akong kamot. Daghan. E formiro ako na itong do. E bubun ako sa akong palad. Dayon, gihuhuwad akong gihapas akong tuhod. Nahibuong ko kay sa grasya sa Ginoo, Pastor. Pagkabuntag kay nakaluhod man ko, nawala ang sakit akong tuhod. Asa sa akong istoon, ako magulang, ang iyang tuhod, iyang kamot na dili niya maarsa, ihapasan sa aroma ng herbal oil na nangahibulong naging mas, ni Pastor, kay pagkabuntag, parihamin doon nagtisimony nga, hala, tinuod yun, grasya gid sa Ginoo nga, makaayo gid ang mga tambal ni Pastor Dan, gigamit ni si Pastor Dan sa Ginoo para magsangyaw sa kaluwasan sa tibuok kalibutan. Dalaigon yun ang Ginoo, Pastor Dan. Salamat kayo sa imong kanang pag-ministry.
0: Yes. Glory to God. Salamat sa Diyos. Yes, Igan, salamat kayo. So, nigamit ka og Vegemax o aroma, no? Salamat sa Ginoo.
2: Oh. Lu, nganong katakiang kaman?
3: Sakas kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag, sakit pa jod kaayo ako tuhod, kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene, apan wadji hapoy alibyo.
2: Wa may problema, Lu. Ani-anay bagko. Ang solusyon sa imong hubag, maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikit, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
0: Yes, may buntag palayog pa rin lauga, taga-asa.
5: It's the Livia Maria, di sa Dumagog, Pagadian City. Pastor?
0: Taga-Pagadian, usa ka security guard.
5: Oh, Pastor.
0: Okay, unsay atong ipaabot nga testimony?
5: Akong ipaabot sa imo, Pastor, ang pagpasalamat kay dakuog na himo nga ang imong tambal nga gipanalanginan sa Ginoo tungod kay ang akong sakit, Pastor, sulod sa 12 ka tuig na kong inantos ang akil dakong pasmo ni sa kusog. Okay. Niya sa nining yaging bulan, gikan atong tuig, halos na hapit maguyod na ako akong tiil, dili ka na ako ikatikang.
0: Oo.
5: Kunya, sa dihang nadungog na ako ang imong programa na akong gisulayan pagpalit tulo kakapsula. Gikan kaghapon, atong isa kadlaw, duha pa kakapsula nga akong natumar. Oo. Pero naanay alibyo, Pastor.
0: Naanay alibyo.
5: Salamat sa Ginoo. So, kaayo nga, ipralangin na ng imong tambal, Pastor. Naayo gid ang akong ibati sulod sa 12 katuig na akong inantos.
0: Okay. Kanang imong punto nga, mawala-wala na ang sakit.
5: Nawala na gid, Pastor.
0: Nawala na gid.
5: Mayon na ang akong paglakaw. Mao nga na-proof gid na ako, Pastor, nga kaning imong tambal. Maayo gid kaayong ipralangin na gid sa Ginoo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
0: Okay. Salamat gid kaayo.

0: Pagbagsak. Mindanao, Visayas Headlines.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5.36.
0: Mindanao, Visayas Headlines. Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan nga mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headlines. Ug karon, ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headlines. Mindanao, Visayas Headlines.
1: Dalay ko ng news sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Auga sa ngalan usab sa itong aroma herbal oil at pinagpalang haplas. Sa ngalan sa itong mga partner stations o sa itong mga reporters, kaibigan, ako kini si Pastor Dan Danggalio. O badubantang to dalasay sa itong sayron kining pipilag ka mga balita pangitabo dini sa Mindanao o nabutay balita gikan sa Visayas. Atod ka nato sa Vigimax Plus ang atong gilang pinagpalang kapsula. Og musab sa atong aroma herbal oil ang atong pinagpalang haplas, mga kaibigan, mga kaigsoonan ko. Adlaw nga Huwebes karon og gapit sa 25 aning bulan sa Hunyo 2026. Baguhay pa lang atong nadungog ang programang pinagpalang musika. Ato na kauban si kapatid kaibigan na Pastor Nicobante o ni kapatid kaibigan kagawad, Pastor Tim Langgahida. Broadcasting live sa 98.5 ang Radyo Kaibigan ng Takbayan sa Valencia. O sa gihapon ang maong programang pinagpala musika tut kanato sa Vigimax Plus, mga kaibigan. Kamusta mong tanan mga kaibigan? Ako nang inaot nga sa gihapon, nagapaghihapon ang nagpabilin aron na ubanan kita ni atong programang Mindanao Visayas Headlines. Gawas ni adtong uban kinala mo gawas ilang puluyanan kay malate na silang trabaho. Aumusap sa mga teachers o mga estudyante nga sayo kay kinarket sayo kaayo maadto sa eskwelahan. Amping mga igan, amping tanan. Sa tanang mga drivers, extra careful yun mga kaigsunan. Huwag palayin tami mong anap mag-inapaonon. Labi karong panahon nga video. Daga mga dili kayong pagtabo sa palibot. Vigimax Plus, mga kaigsunan, gibuhat gikan sa 25 kumatanom o kinigi panalanginan sa Diyos. Huwag tungod sa panalangin sa Diyos igsoon, daga na nang ayo. Daghan ang nalipay o nagapasalamat sa Diyos sa kaayuan na naangkon human migamit sa itong produkto nga Vigimax Plus o dibakas itong aroma herbal oil ang atong pinagpalang haplas, mga kigsuonan, grabe ka kusog. Pahurot na ang atong haplas na po. Hopefully in the next few days may muna pong daghan ang atong supply sa itong haplas, mga kaibigan, mga kigsuonan. Asmund ko, welcome sa atong Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: May buntag diha sa Bayugan City. Labi diha ilan ni kaibigang Nelson o gabibing Dolo or Dolio. Ato ni mga diehard listeners, may buntag diha kanyang tanan, mga kaigsunan.

0: Ang numero nga atong ginagamit din nga asa mo pwede makapabot og mensahe mga kaibigan ko, ang numero nga 09-27-71-12-12. Asbon ko, numero nga among ginagamit din nga asa mo pwede makapabot og mensahe, maong numero nga 09-27-71-12-12. O kato nga buot magpangutana, maimurag ikaigsoon mo text, ay lang tawag ha, basta pangutana. Ang tawag lang atong ginalauman din ikatong mo-testify. Mo-testify, nga naayos sila. Kung ikaw mong utana tapos kinalag din mong itawag, unya na lang human sa alas 6 na itong programang Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Osbon ko, kung kinalang ka mo tawag kay di ka balumutex o di ba ka lesyon na kay itex, o niya na humasok programa ko nga in kaso pangutaan naman yun na siya. Atong oras karon 41 minutos makalipas alas 5 o karon sa aluang tudling sa atong mga balita.
1: Mindanao Visayas Headlines.

0: Balik lagi kan sa Iligan City, mga kaibigan, high value target na sikop sa bypass operation.
1: Mindanao, Visayas headlines.
0: Samtang Renea Bubeta Baterbonya gilubong na.
1: Mindanao, Visayas headlines.
0: Most wanted person arrestado sa Barangay Dao, Pagadian City, Zamboanga del Sur.
1: Mindanao, Visayas headlines.
0: Usa ka minor de edad nalatayan sa truck sa Talakag, Bukidnon, patay.
1: Mindanao, Visayas headlines.
0: Samtang Adip Eda Jinsan, gikasubo ang natigayong shooting incident sa usa ka tungaan sa Tacloban City.
1: Mindanao, Visayas headlines.
0: Balita gikan sa Bohol, mga kaibigan. Pusil sa sikyo nga na-assign sa Bohol. Pareho og serial number sa pusil nga nalambigit sa insidente sa pagpamusil sulod sa eskwelahan sa Tacloban City.
1: Mindanao, Visayas headlines.
0: Mga kaibigan, mao kanang ulan tudling sa ato mga balita tud kanato sa produkto nga Vegimax Plus ang atong ilang pinagpalang kapsula. Osbon ko o galing Osaka sa Daayo. Uman kami gamit sa atong produkto nga Vegimax Plus, mga kaibigan, manipay kayo kung makatawag ka. Ay kaula o ikadlo kigsoon sa pagtawag. Tawag nga ni kanato mga kaibigan, mga kaigsoonan ko. O kato ano yung mga pangutana, may tungkol sa itong produkto. Text lang mga igan. O niya, usbon ko, kumutawag ka o niya na lang man sa itong programa. Sa dili pa nato, dawaton ang unang report mga kaibigan. Ato na paminahon kini usa ka testimony. Na mapasalamaton sa Diyos sa kayuan na naangkon man kini migamit sa itong produkto nga Vegimax Plus. Ano yung mong testimony kaibigan?
2: Vivian, o sa may atong buti pa abot?
3: Ako itong sa ana dito, Pastor, nga nagpatabang sa iyo paampo. Among doon nga nakuma siya.
2: Oo.
3: Itong na-discuss siya sa motor, tapos iupirahan ang iyang ulo. Then nakuma man to siya, Pastor, mga doon, 3 weeks gid, Pastor.
2: Uy, 3 weeks siyang nakatulog, kuma, no?
3: Oo, then kanang, okay. Kuan na to, Pastor, kanang sige nilang patuloan dito sa Cagayan o Vegimax. Dayon, dala din sa pag-ampo sa itong buhi nga Diyos, Pastor. Naka-recover din siya. Then, ang tod nga kanang kuan, Pastor, nakamata siya. Kada tod di sa kong bana, Pastor, ginampuan din niya nga pinaagi sa Vegimax, pinaagi sa tabang sa itong buhi nga Diyos. Then, ito ba, gid niya, Pastor, karon okay na gid kaya mong isuon.
2: Okay na siya. So, nakagawas, Pastor, okay na siya sa ICU?
3: Oh, nakagawa siya, Pastor, mga kuan gud, dol gud upat ka semana, Pastor, nakagawa siya.
0: Okay. Glory to God, mga kaibigan, nakumatos. Imagine, tulog ka semana na ulian tungod sa Vegimax Plus.
3: Siya makatulod.
0: Ano pala ang testimony may tungod sa nakumatos?
3: Okay, nagig kayo siya, gitanggal na rin. Makalakaw na siya, kiya.
0: Ah, kinsa ni paliog o taga-asa?
4: Sige na, hurtado ni taga-akanday o glorito, agusan din, sir. Kagumanggong akong bayaw, pastulan, na nakuma, amo kong gikuan, amo kong ipainom o Vegimax, o niya, ibalibaran lang siya o bukol diha sa lorito, limak-adlaw niya diha. Oh. Ibalibaran na siya sa doktor, pagkalima kaadlaw yung iparipal sa tagong kay ito na daw mahibalan kung ka ng sakit niya kayo na kumamanggod siya, Pastor, di makatingol, di makamata siya, di pagitan ganin niya, di karga na siya sa ambulan sa amo, pagganin di bukan iyang mata, di bulikat na amo iyang mata, ba niya amo di tuslok-tuslok, di namang di mulihit iyang mata niya, amo na lang siyang dipagayan o paato sa kuan tagong niya, amo di ulitog na lang siyang baba kong Vegimax. Among gipusaw, gidasok na mo sa iyang babak niya. Pagkakaadlawon, Pastor, naginhuk-lihuk siya kay kalibangon ko na. Niya, nakalibang, nagihugasan sa akong manghod na banan niya, nagihugasan siya kay nakalibang nagigihas sa iyang higdaanan. Pag humili naghugas, Pastor, naglingkod naman niya sa katres. Nakalingkod na niya. Taod-taod, nangadtumi dito kay silingan naman na mo, nagadtumi dito, nagsitam. Amo siyang, ano ka na, ano, kumusta naman ka? Isa nga, isa, kaluoy sa Dios impan niya, maayo naman ko impan niya, nangayo dayon siya og pagkaon.
0: Kamusta si karon ang maong pasyente? Imong bayaw.
4: Kaluoy sa Dios pastor, dubera siya na ayon.
0: Magkatong sa ka testimony mga kaibigan, duwa actually duwa tudungo ka poros parehas og kaso. Ang usa lang aksidente, ang usa masabtan ang nganong sa hinungdan, pero para silang nakumatos, mga kaibigan ko. Unsa gigamit sa Dios? Vegemax, mga kaibigan. Lalaing mga sakit nagagalibyo sa usa lamang ka klaseng produkto o kinimao ang Vegemax Plus ang atong ilang pinagpalang kapsula. Sa pagdagagibati sa lawas, ayan na pagduduwa, mga kaibigan, na available ang itong produkto ng Vegemax. Test mo ka na mo. At magka dool mo sa mga kaibigan centers o sa mga partner stations, diya mo pangunta na sa dugang detalye mitungo sa itong produkto ng Vegemax o aroma, mga kaibigan. 47 minutos makalipas alas 5 o karon sa aluan tudling o karon sa detalye sa itong mga balita.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Balita gikan sa Iligan City, mga kaibigan. At magkauban sa unang higayon. Usa ka high value target na sikop sa Baybas operation. Atong siren ang detalye ni inipinagi sa report ni kaibigang Dario Oba Cannavales tanukad sa 91.5 Freedom Radio Iligan City. Kaibigang Dario, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
5: Nasikop sa Regional Drug Enforcement Unit Region 10 ang usa ka high value target nga si alias GR 29 anyos lumulupyo sa Barangay Suarez ning siyudad sa Iligan. Napalitan siya og usa ka pakete nga gituhoang shabu balor og usa ka 1,000 ka pisos og na-recover sab diha sa iya nga posisyon ang upat ka dagko pakete nga gibalabad ang mutimbang og usa ka 200 ka gramos umukantidad usab og 680,000 ka pisos. Giangkon sa suspect nga iya ang nakuhang ebidensya og sumala niya ikatulo na kini nga higayon nga siya na sikop gumikan lang gihapon sa pagpamaligya og droga. Anaa karon ang suspect sa Iligan City Police Station number 3 o giandam na ang kaso nga ipahamtang batok kaniya. Balita ang hatod kanato sa Vegemax Plus nanukad sa 91.5 Freedom Radio Iligan City para sa Mindanao Visayas Headline. Kinis Dario Ubats Nabales reporting live.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dang salamat kay Biang Dario Ubats Nabales o ba Freedom Radio Iligan City. Laing balita mga kaibigan, gikan dito sa Iligan City, atong siren na balita, gikan sa itong partner station dito sa Butuan City. Rene Clark Bubit Bartelbunya, gilubong na. Alang sa detalye atong dawatong report ni kaibigang Dundon de los Santos, nanukad sa 93.9 Sunshine Radio Butuan City. Kaibigang Dun, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
6: Gilubong na si Rene Clark Bubit Bartelbunya kagahapon sa bagong Talakogon Municipal Memorial Park kuman sa funeral mass sa gymnasium kun diin siya ang unang gilubong sa maong samang nga nahimutang sa barangay Labnig, Talakogon, Agusan del Sur. Gawa sa iyang pamilya, mga kabanay, higala, teammates, fans, supporters o mga kababayan nga naghatag sa ilang katapusang respeto. Kagahapon, hangtod na sa iyang paglubong, doon na usay pipila ka mga dignitaries. Isip paghatag o pasidungog o pahinumdom sa iyang ligasiya nga gibilin, gideklara sa lokal nga kagamhanan sa Talakogon ang Hunyo 8 kansamaong pizza sa iyang pakamatay isip Rene Clark Bubit Bartelbunya Day sa Talakogon. Aron sa matagtuig, mahinumduman ang iyang kontribusyon sa sports o sa komunidad. Kinigawa sa pag-ila sa lalawigan sa Agusan del Sur, kaniya isip o sports icon sa lalawigan. Gani sa pagpamulong ni Agusan del Sur, First District Representative Alphil Baskog atol sa pakikuban niya sa mga seremonya, opisyal na iningihatag ang pagpasidungog kag Rene isip agsurnon, sports icon tungod sa iyang gidala nga dungog sa ilang lalawigan. Aduna usay gihatag nga Certificate of Recognition ang Provincial Government sa Agusan del Sur na nagpasidungog sa pamilya ni Rene. Badumdumang nalumos patay siya atol sa team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Hunyo 8 kauban ang Nigerian teammate nga si Divine Adili. Gikan dinhi sa 93.9 Sunshine Radio Butuan City. Kini sa kaibigang Dondon de Los Santos, sa ngalan sa VGMAX Plus, ang pinagpalang kapsula o aroma herbal oil ang pinagpalang haplas para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigang Dondon de Los Santos sa maong report ang nukadiha sa Sunshine Radio Butuan City, mga kaibigan.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Laing balita, mga kaibigan. Most wanted person arrestado sa Barangay Dao, Pagadian City, Sambuanga del Sur. Atong sayron ang detalye pinagi sa report ni kaibigang Francis Ralph Yemet. Anukad sa 101.1 Barangay Radio Gipo, Sambuanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
7: Arestado ako sa kamos wanted person nga nalakip sa Enhanced E-Warrant System human sa gipahigayon nga operasyon sa First Sambuanga del Sur Provincial Mobile Force Company, kauban ang San Simon Municipal Police Station ug Pagadian City Police Station kaniya Donald Kalabayeng adlaw Hunyo 23, tuig bisper 26, alas 12:28 sa tuong gabi dagtong napita sa Barangay Dao, Pagadian City, Sambuanga del Sur. Ang suspitsado gidako pinagi sa warrant of arrest nga giisu sa Regional Trial Court Branch 55, 3rd Judicial Region, Makabibi, Pampanga, tungod sa kaso nga lascivious conduct nga doon ay girekomenda nga piyansa nga 200,000 pesos bugti sa temporary kagawasan. Ning kasamtangan ang mga suspitsado ananas kustodiya sa Pagadian City Police Station samtang naghulat sa pag-turnover sa San Simon Municipal Police Station alas sa tukmang legal nga proseso. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo, Sambuanga del Sur, para sa VegMax Plus sa pinagpalang kapsula, aroma plus herbal oil na pinagpalang lana. Kini ang inyong kaibigan Francis Ralph Limit para sa Mindanao Visayas Headline.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kay bigang Francis Ralph Limit sa maong report. Ang produkto ng VegMax o aroma palit mismo diya sa istasyonan sa Barangay Radio, mga kaibigan, diya sa Gipo, Sambuanga del Sur. Busa taga Gipos na ipangbati sa lawas, o bisag way gibati sa lawas, kaya nito to sabi ka na nga itong ilang prevention is better than cure. Maong ay nawata magsakita. Ato na dito mismo sa Barangay Radio, palit ka dito. Labi na ka itong nagipangbati sa lawas. Ang Barangay Radio ni Mutang Dia sa Sitio 1A, ang poblasyon na Gipos. O kanang dalan, subay ng dalan padulong sa Gipos Cave, makiksuunan na ay resort dia, katong Gipos Cave Resort. Obos lang yung gamay sa 53rd Battalion, makibigan. Pakita lamang diya si kaibigang Sir Francis Liemeta. At ang oras karoon, 54 minutos pangalipas na 5, laing balita, mga kaibigan. Gikan dito sa Gipos, atong sa Aeron, ang balita, pakita mo din sa Bukidnon. O sa kaminor de edad na latayan sa truck sa Talakag, Bukidnon, ng patay. Alang sa detalye atong dawatong report ni kaibigang Jeremy Pahangin, nanukad sa 98.5 Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigang Jeremy, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
8: Patay ang usa ka mayro de edad ga lalaki human aksidenteng maraganan sa usa ka truck sa Prop 2 Barangay San Antonio, Talakag, Bukidnon, niadtong Martes sa hapon, Hunyo 23, 2026. Sa inisyal ng imbestigasyon, nasairan ang maong truck gikan sa Talakag proper ug padalong unta sa Prop 4 sa maong barangay. Apan sa diyang iabot sa hitabuan, kalit lang mitabok sa danan ang biktima. Tungod sa kagalit sa panghitabo, wala na makaikyas sa makahunong pang driver, hinungdan nga nabanggaan ang naraganan ang minor de edad ga biktima. Dali gadala sa Amerikanan ang bitima ngadto sa tambalanan alang sa magpatambal, apan ang gideklarar kaning jadon na rival sa mitanaw nga doktor. Sa pagkakaroon, ang driver ng truck na lambigit sa insidente, ana-ana sa kusudiya sa Talakag Municipal Police Station alang sa dugang imbestigasyon, o garon matino ang tanang kahimtang nga may kalabutan sa maong aksidente. Balita grog grato sa VegMax Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Nanukad na lang ika sa 98.5 Radso, kaibigan, Valencia City News Center. Kanisigan Sarmay S. Pahangin para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigan Jeremy Pahangin sa maong report. Ang produkto ng VegMax dinis nagbayan sa Valencia, mapalit mga kaibigan. Diya sa Alquino Emporio. Adi sa first floor o niya kung magabihan ka na o sarado na diha, pwede ka mo adto dito sa Bufarco Pharmacy, dining dakbayan sa Valencia. Pag naamo diya sa Manolo Fortis, na diya sa kang kaibigan Tonton, na diya sa barangay Lingion, Tonton, Unahon, na po diya sa Immaculate Pharmacy, sa sentro mismo sa Manolo Fortis. Audio sab sa usaka gamay tindahan dool sa diya mismo banda sa Terminal Ligsoon kang kaibigang Mrs. Canadelia. Aw dito sa Dahilayan na diha kang kaibigang kagawa dahi di sumuoy na tayo VGMAX diha. By the way, diha ako onya karong buntag sa Manolo Fortis. Dinlaw sa dito sa Libuna kay naatay hatdan o ginabang sa atong membro sa kaibigang Nipanaw. So diha ako onya. Patingkabot ang mabot ko before 12 noon makaibigang magigsuonan. Diha sa Libuna. Laing balita mga kaibigan. DepEd Jensan, gikasubo ang natigayong shooting incident sa usa ka tunguan sa Tacloban City. Alang sa detalye atong dawatong report ni kaibigang Neonim Rafisura Kainoy, nanukad sa 98.5 Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigang Neonim, ibalita mo!
1: Mindanao, Visayas Headlines.
9: Gikasubo sa DepEd Jensan ang nahitabong shooting incident sulod mismo sa usa ka tulungaan sa Tacloban City nga nahitabo ni atong adlong Lunes, Hunyo 22 ni kasamtangang tuig. Sigon ni Kenneth Carisma, Education Program Supervisor of Spokesperson sa DepEd Jensan, nga usa ka mapasubo kini nga insidente hilabi na nga ang nalambigit estudyante ug ang mga biktima susamang estudyante. Tungod diini gipadayon sa DepEd Jensan ang pagpalig-on sa pagmugna ug bantay buhay crisis prevention task force sa Division Office ug sa matag eskwelahan aron nga mas mapakusgan pa nila ang ilang child protection policies ug child protection council ug pakig-alayon sa mga barangay peacekeeping action team ug kapulisan aron mabantayan ang seguridad sa mga tulunghaan aron dili mahitabo sa Jensan ang nahitabo sa Tacloban City. Kini nga balita hatod kanato sa VGMAX Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula ug Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Nanukad gikan sa 98.5 Radio Kaibigan Valencia City News Center kini si kaibigang Neonim Rafisura Kainoy para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Daghang salamat kaibigang Neonim Rafisura Kainoy sa maong report nanukad sa Radio Kaibigan ng Valencia City. Katapusang balita mga kaibigan. Gikan dinhi sa Mindanao at tutag Bohol. Pusel sa sikyo nga na-assign sa Bohol, pariyo o serial number sa pusel nga nalambigit sa insidente sa pagpabusel sulod sa eskwelahan sa Tacloban City. Alang sa detalye atong dawatong report ni kaibigang Nora Canelio Acas nanukad sa Hot FM at Tubigon Bohol. Kaibigang Nora, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
10: Gisubay karon sa mga awtoridad ang usa ka pusil nga gi-assign sa usa ka security guard dinhi sa Bohol human madiskubre nga kini adunay kaparehong serial number sa laing armas nga nalambigit sa baguhay nga pagpamusil sulod sa usa ka eskwelahan dito sa Tacloban City. Matud ni Police Colonel Elmer Cinco, hepe sa Regional Civil Security Unit 7 kon RCSU 7, ilang nasuta nga ang pusil nga konektado sa maong insidente sa Eastern Visayas ug ang armas nga narehistro sa usa ka security agency nga nakabase sa Cebu City adunay parihas nga serial number bisan og magkalahi kini nga mga armas. Base sa record, ang pusil nga narehistro sa Cebu City based security agency gi-assign ngadto sa usa ka security guard nga nagserbisyo sa probinsya sa Bohol. Sa pagkakaroon, ang maong armas gipaubos na sa forensic examination aron masuta kung adunay kalabutan sa nadiskubring serial number duplication aron mapamatud-an ang kahimtang niini. Samtang nagpadayon ang investigasyon sa Regional Civil Security Unit sa Eastern Visayas kon RCSU Region 8 aron mahibaw-an kung giunsa nga duha ka managlahi nga armas nakadala sa parihas nga serial number. Gipatinaw sa mga awtoridad nga wala pa ebidensya nga nagdugtong sa security guard sa Bohol ngadto sa insidente sa Tacloban. Apan importante ang forensic examination aron matubag ang mga pangutana kabahin sa kontrobersyal nga serial number duplication. Nanuka dinhi sa Hot FM 93.5 Tubigon Bohol. Alang sa VGMAX Herbal Capsule ug Aroma Plus Herbal Oil. Kini si Nora Canelio Acas reporting. Alang sa Mindanao Visayas Headline.
1: Mindanao Visayas Headline.
0: Daghang salamat kay bigang Nora Canelio Acas sa maong report. Atod kadto sa produkto nga VGMAX Plus sa pinagpalang kapsula mga kaibigan makigsuonan. Kapsang taguras mga kaigsunan. Sa ngalan sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula o sa atong Aroma Herbal Oil. Ang atong pinagpalang haplas kauban sa atong mga partner stations and reporters kaibigan. Ako kini si Pastor Dan Tanggalio temporaryong manamili itong magaingon. Prevention is better than cure. Amping mga kaibigan. Dalaygon ang Dios.
1: Mindanao, Visayas Headlines.

panahong karon mauli. Sa atong mga viewers, sa atong Facebook Live, ako lang ipadayon gamay. Oga, may buntag yung tanan ato mga viewers, followers ng Facebook karon. Salamat sa inyong pag-view, pag-follow ka nato every time nga mag-live ta. No, salamat di kayo. Oga, good morning to kaibigan Gian, Kasipong Gavio, Ladiligos, Oba, Mambo Aya, Cagayan de Rosite, umasab kaibigan Rosinda, Inonoria, tagasa si Igan Rosinda. Oga, mausab kang kaibigan Elma Loyola, asa mapalit sa Trento, nadiha sa Gin Pharmacy, mapalit na produkto, kaibigan

Asbun ko, patayin tigamay sa atong live karon para sa atong mga followers sa atong Facebook Live. Diha sa Trento, diha lagi mapalit sa Gina Pharmacy. So, kaibigan, at ito nangutana kaniya, Elma Loyola. So, asa daw palit niya sa Trento, na diha sa Gina Pharmacy. Ang Gina Pharmacy ni mutang sa along the highway, murag tapad siya sa RD Ponciapa. At bang niyan, murag gasoline station, and then, ang tapad po sa gasoline station mo ang public terminal, bus terminal. So halos at bang sa bus terminal na diha nimutang ang Gin Pharmacy at tapad ng yun sa RD Ponciapa. Diha, mapalit atong produkto nga Vegemax o Aroma. Ang kanindot diha sa Gin Pharmacy kay na ay Aroma. So diha mapalit mga kaibigan. Kung may kalista, good morning, Pastor Dan. Good morning, Vegemax Aroma user. Good morning sa sangay friend Rosinda in Anunnia. Salamat sab sa imo nga kinabuhi, mahal namong Pastor Dan. Yes, ability to birthday kay Beyond Gian o ba Mambuaya. Lorena Palaud, thank you for watching. And to Kabigang Edita Salazar. And wag live pa ko karon Diyos, live ko sa Facebook. Good morning to Rosalina Mariano Pante. Ako nga technician sa 98.5 na nawag na ako sa ako messenger.

0: Rosalina Mariano Pante, maayong pagpaminaw diha kanimo kaibigan, og salamat sa Dios. Sa kanunay pagsunod sa atong programang pinaga pala mo si kanyang tanan, no? O sa atong mga live, salamat kayo. By the way, sa tanan na gusto pala sa produkto ng VGMAX, PM na muna ako, PM. Kaya usay mo ko din sa comment, din ako usay basang gumikan sa kadagang gahatag o comment din sa Facebook Live. I-PM yun sa ako, direct ka. Pwede po titik sa atong numero nga 09-27-71-12-112. Spoon ko, pwede rin mo direct o PM ka na ko, utik sa itong numero nga 09-27-71-12-112. By the way, mga followers ng Facebook Live, na detay coffee karon. Wow. Ang first batch sa ito, ani, dalira kay Norot. So, natay, niabutig soon nga lain na po nga batch sa production sa atong coffee. Herviva Coffee igsoon o sa kinitsiya ka Herbal Coffee. Nindot kayo. O niya, nani siya Spirulina. And then, kini Spirulina mang good. Mura di kabati o nagutom. Ikadua, lami po na yung tulog anang gabi eh, sa Spirulina. Oga, dagani siya, magkapatag usab oga kanang dugang kalaksit ng lawas na iguyabano na unya atong sugar gamit ang igsoon mao ang stevia. Og tungod sa stevia, digid ni maka problema kung hindi makapataas imong sugar. No, stevia atong sugar. So, at ito di ko gainom oga ubang mga 3-in-1 nga coffee kay grabe katamis. Oga ang sugar niya ana, okay na ko tamis kung stevia, pero di mangod stevia ang sugar ana. Maong di kay di ko inom oga 3-in-1 nga mga commercial coffee, mga kaibigan. Gawas pod nga stevia ang gamit, napag-insulin, makapaubos atong sugar in kaso taas ka ga sugar. Kung diabetic ka, kiniigsun im na. Kaya na ni siya ay insulin. So ay pag-inom, ang una nakagamit ani ni palit, buog balik. Nayusa ka lawyer igsoon nga ni palit ug usa ka pack. Ang usa ka pack ani pulo ka kasashi. Ang sulod ani pulo kay ngon ani. So napalit siya. Uy, ni palit na po siya og laing duwa. At tulo. Then namato pa niya na siya gitagaan nga usa ka na po siya lagi tagaan og ganahan po dayang gitagaan. So lawyer ni gamit ani. Daga na, o gani, so, usa sa mga gagamit ani nga nakasulay si Mami Alice. O nahutdan man tag stocks, nibayad na daan siya, nagpa-reserve siya. So natagkaroy stocks diya sa atong kaibigan center sa Maramag. Ano fully ugma, maka-deliver ta o products dito sa Kadingilan, no, sa atong offices kaibigan dito. O sa akong biyahe niya dito sa Manolo Fortis, magdalaw ko aning coffee in kaso na gusto mo sulay o gamit sa coffee. O di ba ka mamaligya po diya, ana, bilang presyo ani, barato rin soon, 220 ra. Katusulti tag 22 lang matag sa siya, unya, herbal na. Herviva, kanang herbal na, lami pa. Osbon ko, Herviva, herbal na, lami pa. Herviva, coffee blend. O sa herbal coffee magsunan, available na karon sa merkado dinhi sa ato, at least sa ato, no, sa mga kaibigan centers. Di patanan gipadala na kay daghang orders dito sa Ingog City, gipadala na kahapon sa diary, so fully maabot ugma kung dili karon mapunta sa Ingog City, I mean sa Mangagoy Bislig City, gipadala na pud kahapon through GRS ang usa ka box nga coffee nato igsoon. So pabutan nyo Ingog og Mangagoy Bislig City diya sa Agusan del Sur ang ato nga produkto, nga bagong produkto nga alang kanako makatabang punis tong radio program og gilauman nga padayon kini panalanginan sa Dios og magamit para sa iyang buluhaton. So sulay mo ani atong coffee. Good morning Pastor Dan, VGMAX Armayo sir. Yes igan, salamat igayo. Ninin Idirango, may buntag kanimo og igan ngutan na lang pastor kung naabay coffee diri sa Bisliga. Kahapon lagi padala. Oh, fully mabot. Unya, di ba ka, ugma ang atong coffee dia. Lorena Palawod, thank you for listening. Og, sa tanan no nga nag-view kato karon, daghang salamat kayo ninyo maigara. Tilor na Ibkas, good morning. Og mausab ka ibigan Rosalina Mariano Pante. Og dalay ko ng Dios. Og sa gihapon na igsoon, madungog kita sa 98.5 Radyo Kabigan karon. Tungod kay naigamay kabilinggan ang atong broadcaster si engineer Romy Chang, wa makaon air karon, so padayon ta madungog sa 98.5 Radyo Kaibigan. May buntag kanyong tanan nga mga tigpaminawa nato sa 98.5 Radyo Kaibigan, temporary na kining programa. Og sa gihapon igsoon, natud kanato sa produkto nga Vigimax Plus atong ilang pinagpalang kapsula. Bisita mo sa Alquino Emporium. Dito kita tumahihap ang mga testimony sa mga tao nga nagpasalamat sa Dios nga naayo o man migamit sa itong produkto nga Vigimax. Kana magud mga tao gatawag sa ato while ga programa ta dinhi, di na mo nailan ang kadaghanan kanila. Di kita mo nailan. Natoy ay problema sa tutoy nga nanay buslot, matud pa buslot ang gigamit gyud nga term. Oy, Vigimax mao'y gigamit pag igsuonan. Nga naayo no, ani among testimony ato kini paminawon na para sa mga listeners nato sa 98.5 dinhi sa Bukidnon. Paminawon ni mao nga testimony, problema sa tutoy igsuon na taga agkasulbaran. Gamit o sa lamang kasimpleng nga produkto ang Vigimax, ang pinagpalang kapsula. Ano yung mga testimony? May buntag din mo diyan, kaibigan.
1: Good morning, Boston.
0: Good morning. Pwede ba magpaila-ila, Igan?
1: Ako si Judy Ann. Umagad ko ni Gina nga hatad.
0: Okay. Kaibigan Judy Ann, pila imong pangidaron?
1: 26, Boston.
0: 26. So, paliog istorya ka na mo ang may tungod sa problema ni mo si mong tutoy o unsay na imong nitabo.
1: Kuwatan po siya, Pastor, na pag-anak na ko sa akong kinamahulan ni anak, pagawas niya, wala siya katutoy, kay hubag kayo akong tutoy niya. Libuto, murag nahimuan siya o bito. Niya, ang, ako ang libutan ato, Pastor, katulang di Gmax, pito kabuok.
0: Imong gipatuluan?
1: O, gihaplas niya. Kuman ang iyang bangag, di ba kabuok, ako ang isa, nasamad. Niya, ang design sa doktor, mayroon ang doktor nga kana daw maglaplap daw siya o kanang unod sa ako ang pad sa lawas, tapos mo daw itahi dito sa kapong ako kaayo nga bangag.
0: Oo.
1: Na si mama, gikan man si mama ato og sanpan, nagpalit siya og video mag isa tagrapa, gitagaan ko niya og pito kabuok. Nya maura to ako ang ginamit pito so nga ginahaplas.
0: So okay na siya? Napali na katong sabad o na kuha na siya? Naulian na?
1: Wala na, Pastor. Okay na siya, Pastor.
0: Salamat sa Diyos. Salamat sa Ginoo.
1: Oh, dako kayo ang aludyo, Pastor. Napitulad yun siya kabuok akong yes. Hihaplas sa samad.
0: Glory to God. At ito ba, Tigso, na mo ang testimony o problema sa tutoy, buslot. Gipatulo ang Vigimax. Uy, naayo. Daga mga doktor na ibulong ani kay ubay-ubay na gyud ang nagtestify igsoon nga naay problema sa tutoy nga naayo gamit lang ang produkto nga Vigimax Plus. Ubay-ubay na gyud natoy taga talakag mga kaibigan nga niduol ka nato. Gipakita ang tag picture sa tutoy, no. Inano ang niduol kay kanako. Dala ang picture si anak nga intawon nagtulo-tulo. Ang iyang tutoy nga naay nana na idugo. Hubag kanang medyo lain na kayo tanaw, no. Gitagaan na usa ka garapa. Akong gihatag niya. Kaya akong debate ang dakong kaluoy. Akong gitagaan. Uman sa usa ka bulan, mitawag ka na ko ang mama. Pasudan, salamat kayo sa Ginoo. Naayo akong anak. Among gibalik na to siyang doktor na ibulong iyang doktor. Ibulong iyang doktor. Kung sa tayo among gigamit. Karon igsoon, amo ang anak niyang na problema sa tutituan na sa Manila. Nagtrabaho sa Manila. O sa katawang nga magdawad na paglaom apan na naayo. So samtang to sa Manila na po si kailan to na po sakit. Itawag sa ako. Kato mismo ha, kato naayo yung tutoy. Itawag na ako pasudan na ako silingan din ni o I mean kaila sa Manila. Nga naay sakit. Kanang asa palit din ni sa Manila na ako wapatay mapalitan niya. Pero pwede ka na ako padadaan through GRS or GNT. Og tuod man, atong ipadadaan. Og salamat sa Diyos. Itawag ko tro, naayon na po na ito. Nalimot ang usay balatian. Mauigsoon kining atong Vigimax. Halos ito ang all-in-one. Paingog ang all-in-one, halos tanang sakit, matagag alibyo. Matagag alibyo. Mga samad, gani ha, nakumatos. tulo ka semana na komatos na disgrasya sa motor. Gipay na OVG Max na ulian. Naputong taga Lurito, Agusan del Sur. Gi-give up na sa doktor dito sa Lurito, gi-refer nga at gidala sa pamilya nga dito sa Davao. Pero samtang na gabihay na sa ambulansa, ilang pugos gibuksan ang baba o gipatuluan o VG Max ang baba. Uy, pagkabuntag, nilihok. Hangtod nga nakalibang. Og abtan sa tulo o patbatok adlaw, ni pauli na. Og naulian na. Daga nagkayo, igsoon, nga ayoanin na patoy gipapaulit na si doktor kay hopeless na kayo. Uy, gipay na o VG Max. Uman sa pinagkadlaw, may tawag anak. Naku, kamusta imong papa? Pastor, nang lampas na. Nang lampas na. Ani, igsoon ang VG Max na nakauban sulod sa mga walo na katuig. Og mauni ang pinakamin sponsor nato para itong programang Pinagpaala Musika o itong Mindanao Visayas Headlines na kaukap sa almost 50 registrations, mga kaibigan. So, tawag mo sa itong numero 09-2771-1211. Tosbon ko, 09-2771-1211. To, diya mo tawag mga igan, katong nga gusto yun nga magka-testify nga ni ka nato. Sa kaayuan nyo na angkon, gamit itong produkto nga VG Max, o di ba ka, gusto mag-inquire, pwede mo text. Kanato ka ron, umu-PM ka na to. Or mag-comment sa itong Facebook Live, katong gusto gid mangutana. Maayong buntag pasudan na akapatak sa mata. Kini atong aroma, pwede po na ipatak. I mean, atong not aroma, di VG Max. Pwede po na. Nagatid na samat ang mata igsoon. Nasama ng dugo yun. So, go niyang ba ng pangitag tambal dito sa taga park area man to wao. So, ang banan ni ato nga to sentro sa wao. Pag ulit idalag kapsula. O sarap po duwa kapsula ra. 60 pesos ang duwa. Kahit tag 30 itong SRP gudani. So, kan ito 30 itong baligya matang kapsula. Sigun sa sawaon sa mga ako matang dugo na kanara imong gidala. So ay lang good day kay ako may dungog sa radyo nga maayon ipatak sa mata. Gipatuluan ang mata mga kaibigan magigsuunan og salamat sa Dios. O man gipatuluan ang mata matud pa ha magigsuon mga kaibigan kanang naibulong ang asawa katong dagu ang mata. Ala. Nawala ang sakit, nawala ang hapdos. Og dali ra kay paspas kayo ang pagkaayo sa mata wa na maoperahan wa na madoktor. Unsa gyud patulo VG Max. Napunta diha sa San Miguel. Nga matubo niya kanang itub siya mata halos na nagputi na. Taga San Miguel ha, bago pa to nagsugod ang kaibigan mi duol kada ko ug usa ka babaye. Pasudan. Salamat sa VG Max ako mata nga kini akong itom kalimutaw nga halos nagputi na. Ay nibalik ang pagkaitom. Unya hayag na kaya ko panglantaw. Nakuyon sa daigi, patuluan na kong VG Max o akong giinag VG Max. O pwede patuloan, gamay lang igsoon, gamay ra. O will ang sulod ani og dili pa o debo sa digi makapuling. So panagibati sa lawas, nagkaroon panahon nga mahal kay mga tambal, igsoon, nahi VG Max. Pero advice ko niyo kung ang inyong sakit, uman mo nakainom sa atong produkto niya, naragihapon, nindot yun dool mo sa doktor, ha? Pacheck up yun mo, ako ka pa doktor man po ko. Gani regular kong nagapalarbatoris o niya ako nadadaon sa kong doktor. Pagtaas ka uric acid mag-ibigan, mangupong ka, tritison ka, taas mong uric acid tungod sa itong mga pagkaon. Niabot ang punto igsoon na akong uric ha. Perting taas sa kayo. Iguna akong doktor dito sa Davao City, matut pa niya, Pastor Kanang. Ako ang i-refer sa espesyalista yun sa uric ay taas kayo mong uric. Nakudo ka ng tagay lang kong resita sa ayaw lang sa kong i-refer. Ako lang suwayan. So, yun niya, actually, Pastor, taas po kong uric. Kining akong ginainom,

mo. Nako na magkukuya, laing tambal dok di magkamuto ani kay actually food supplement ani dok pero naimo magus ang tambal tungod sa patalangin sa Dios. Ako ginang doktor. So karon igsoon every 3 months gapanarbatory ko, glory to God. Wala akong problema sa akong uric. Pero likay na po ko sa pagkaon guys. Kaya na tumagudilig kayo ko ang mga lamang loob. Ah, grabe ng lamang loob igsoon, magkapataas sa mong uric. Likay ha, likay eh. Kaya bisag unsa ni mag-inom o Vegemax o mga tambal, kung magsige po kagkaon ang mga bawal sama sa lamang loob, di gina makaya igsoon. Di gina magaya mga kaibigan mga igsoonan. By the way, namin na magkaroon kang pastor Dandang Galio. Tungod kay wala si Engineer Romy Chang, gumikan sa pila ka kulian. Naputay gamay problema ganitong signal sa 98.5. Kana gumikan sa internet nga may atong gamit aron paglabay nga to sa atong transmitter dito sa Bukid Igsoon. So, karong adlaw na nagkoy instruction sa atong technician diha nga atong i-upgrade ang atong internet. Gikan sa 350 to 750 Mbps. Transfer mi og internet provider karon. Karon mismo ang adlaw amoy process. Kay matikta namo matag buntag. Wan moga wan tagan mo gamit sa internet apir mi kay nay. Atong oras karon 23 minutos makalipas ang alas 5. Tama lang ta alas 6. Oh, makalipas alas 6. Tama lang ta alas 6:30 mga kaibigan ha. Napatay 7 minuto sa bilin. Kung usa ka sa naayo tapos gusto ka mag-testimony karon madungog sa 98.5 Radio Kaibigan, pwede ka mo tawag karon iga na 09-2771-12112. Ang atong produto ng Vegemax sa Dakbayan sa Valencia mapalit din ni sa Alquino Emporio. Sulod ka diya, first floor, pagkita ang dating opisina sa Kaibigan. Oh, nakakamakita ang guardia. Agad sa entrance, galingkod o gatindog, pangutan na asang kaibigan din eh. Asang kabligang Vegemax, tudloan mo, ha? Maragi di asa atong daang opisina sa kaibigan sa first floor, mga kaibigan ko. O niya, pag sarado, panalitan, alas 5 ratataman diya, pag alas 6, mapulit mo, wa na, sarado na, add to mo sa Bufarco Pharmacy. Pero patay aroma sa Bufarco. Naragyo diya sa naragyo Vegemax diya sa atong Bufarco Pharmacy. I mean sa Bufarco Pharmacy. Sa tanang Bufarco Pharmacy na atay Vegemax busa palit mo. No. Sa Maramag na diya sa Perimeter Building Stall number 18, mapalit itong produkto ng Vegemax aroma. Asbon ko, Perimeter Building Stall number 18. Unya pagsarado na kay alas 4 close atong opisina diya sa kaibigan. Ato mo sa Navarro Regustore, diya sa Grosite, o diya sa Perimeter Building. Nagya po'y Navarro Regustore diya o niya sa, diya po'y sa Grosite. Dili na siya, gawas na siya sa Perimeter Building. Ito mga daan na commercial buildings diya sa Grosite sa Maramag. Nagya po'y ang Navarro Regustore diya. Diya mo palit. Pag Don Carlos mo, Yosef Pharmacy, o Bascos Pharmacy. Then, pag dito mo sa Kalilangan, nadiya sa Butika Kalilang. Grabe kusog atong haplas dito. Mapalit na Butika Kalilang tag-usa karton ng haplas. O niya, tag-30 ka garapang Vegemax apriton sa Butika Kalilang. O na po diya sa Madayag Store sa Kalilangan. Pag naa mo sa Wao, nadiya sa Adyong Building. Wao, abot man tag-Wao. No, atong Sibya sa 98.5, abot man tag-Wao. Nadia sa Adyong Building, kanang color green nga building, usa ka commercial building. Nadia atong tindahan. Atbang na siya sa bag-ong site sa merkado. Kamulo pag-construct ng merkado. Dia atbang ana. Dia ang Adyong Building, dia usab ang atong produkto nga Vegemax o mga palit mga kaibigan. Naputay bayo sa dia. O niya karoon na, bag-o. Hopefully, karong adlaw makapadala po ta dito sa Wow. Herviva Coffee. Nindot kayong coffee egson kina itong Herviva. Excited ko ani. Ang atong unang batch sa production ani. Dali na kayo na hurot. Dali kayo na hurot. Usbon ko na i-lawyer nga ni gamit. Ganahan kasi ni palit siya uglaing tulo. No? Tapos na si taga-isa. Unyang yung kitagaan po. Ganahan po. Herviva Coffee. Egson.

0: na ay coffee robusta. Na ay chia seeds. Kanang chia seeds yun, grabe na siya kanindot nga antioxidant kanang chia seeds. So, minum kamrag na igalutaw nga lisong gagmay, chia seeds na siya, tambal na siya igsoon. Andi na is prolina. Og na ay barley grass. So, na ni siya ay barley igsoon, kini atong coffee. And then, kanindot na po ay moringa, turmeric. Na po na siya ay tungkat ali og mangustin. So, ato makita igsoon ka itong mga nindot kaing mga herbal o mga prutas. Og herbs. Atong gibutang din ni apir ng guyabano. O niya, ang kanindot na ay insulin. Problema ito karun, so tag-as, tag-sugar, insulin, ang naadini. Eh. Plus, ang atong sugar po dani is stevia. So, dili magkapataas imong sugar, plus na insulin, ipaubos pa niya imong sugar, mga kibi magkiksuunan. So, suway, ang atong coffee, ang Herviva coffee na to. Herbal na, lami pa. Dinita, okoy, diansay, morning pa Sudan. Yes, good morning kanimo igan. Alicia ka po kanan usab. Na ako sa, saan na ako sa pastor? Saan napit na yun? Saan na yung buti pa sa buta? Pastor Asa mapalit ang aroma diri sa Davao. Wa patay aroma di sa Davao, no? Sige lang, mabutan ko dito sa akong anak diya sa Davao. Ito akong anak sa Davao, tumutan dito aroma o VG Max. Pero pag naamo sa Kalinan, naaragi diya igsoon sa L300 Multipurpose Cooperative Pharmacy. Natay aroma VG Max diya sa Kalinan, L300 Multipurpose Cooperative Pharmacy. Ani diya po sa Davao, murag RG, Ryle Janssen ba ito, Pharmacy? RJ, halos at bang igsoon sa hospital ka ng German hospital diya. Nipalit sa mo 150 ka aroma. O niya, VG Max po. So, available diya sa Buda, no, ang ato produkto. Bibi Gaborno, may buntag diya kanimo. Asbun ko, di ako niya sa Manalo Fortis. Going ko actually Libuna. Kay naatay hatod ngay nabas ng kaibigang ni Panaw. Atuhatan ang pamilya. By the way, anong pipila ka minuto si Tsuan at sigutan may tungod sa grupo sa kaibigan. Ang kaibigan o sa kinika asosasyon na itong gibog na 13 years ago. Glory to God. 13 na katuig ang kaibigan ni Atong Junto. 13 years na sa pagtinabangay. Ato kiningi paristro sa Security and Exchange Commission sa pangalan nga Kaibigan Brotherhood Christian Association Incorporated. O niya appeal sa atong commitment, membership commitment mao nga kung adunay mupanaw nga atong membro, mutabang ta pinags pagkatag og 5 pesos, 5 pesos ra mga igsoon ang atong hihatag. Tungod sa atong kadaghanon na ang atong mupanaw matag bulan, 80 ang average ana. 80 ka patay ang average matag bulan. Pero paminaw, ang atong ginapangayo nga 5 dili 80, dili 80. Kung dili 12 ngadto sa 15 ra ka 5 matag bulan to pangayon regardless nga matay mo average og 80 matag bulan. 12 ka 5 kung ang usa ka bulan adunay 4 ka Domingo. May mong 15 ka 5 kung adunay 5 ka Domingo sa usa ka bulan. Like for example, ang bulan sa Mayo there are 5 Sundays. So 15 ato ipangayo kay matag Domingo. Tulura ka 5 ang atong pangayoon, bahalag 20 ang matay nga atong tabangan anang bulana. So, sulod sa 13 katuig igsoon, ubay-bay na atong gipang tabangan kay ubay-bay na po ang namatay. Kay ang kamatay mo igsoon, usa ka realidad. Matod pa diha sa libro sa Salmo 90, gibutangan sa Diyos o katapusan ang kinabuhi sa tao. Lasulting son, timil ka mo pa na magitao niya. Pag mamatyan manggod ta, masakitan ta, mo na maghilak ta, magsubo ta, o niya, magkaproblema pagid ang mga pobre. Pero tungod kay na'y kaibigan o namimbro sa kaibigan at least, di manggita na ito mahatag, pero at least, igsoon, mapaganggaan na to ang ilang kabugat na no, pinagi sa tabang sa grupo sa kaibigan. nganuman. Pero itabang atong hatag. Una, pagmimbro ka aktibo membro sa kaibigan, automatic zone atong partner nga Villanueva. Anong Villanueva man? Kang ilang tag 35,000 nga serbisyo, basta kaibigan 17,000 ra. Osbon ko, nganong kaibigan man, anong Villanueva ang atong partner? Unang rason, ang ilang tag 35,000 nga serbisyo, 17,000 ra. Ikadua, nganong kaibigan, kay once mo serbisyo ang Villanueva, di nila mangayog down payment. Dili. Mubayad lang Manila, 15,30. Kanya ito gani, maningilan na sila, magbili sa samo, katapusan na. O niya, kung mamatay dito, Davao o Cebu, kung mangayo sila 8,000 o 10,000, I mean, mamatay sa Davao o Cagayan, kung mangayo sila sa uban o 8,000 o 10,000, sa kaibigan, 4,000 ra. Ana, no? Kahapon na ay kaibigan ni Pano dito sa Cagayan. O niya, dadon dito, ihaya sa Taguluan. Ang ilang 35,000, 17,000 na, tapos ang fuel ang ipangayo sa ako, 4,000 na. Naku, di kalugi ana igan ko yan. Sige lang, Pastor, tabang sa kaibigan, kay kaibigan man po ko. Membro man po na sila sa kaibigan ang Villanueva. So, mo na yung unang beneficyo pag ni-appeal ka sa kaibigan, si mong 5 pesos, mga kaibigan. At is libre na wak ka na yung problema sa funeraria. Pastor, wak may decoration ng inyo? Wak decoration, pero dakong pugkas ang atong ihatag. Pilay kas atong ihatag sa regular member. 28,000 to 30,000. O, 33,000. O, wak to decoration, pero na ay kas nga 28,000 to 33,000. So, bisa gastuanin mo nag 3,000 para decoration. O, 5,000. Nakapay sobra igsoon. Nga at least, di maubos sa 25,000. Pilay mo na tabang? 5 ra. 15 ka 5 matag semana, 60 pesos matag bulan, or 75. Ingon sa pastor, di may anang kaibigan kay lifetime ka maghatag. Lifetime. Kinira ko kay limar ka tuig. Pwede man. Pwede ra ka diha. Pero, ang natabang nimo sa lima katuig niabot og 28,000 sa uban, ha? 28,000. Kanang 20,000 sa kaibigan, halos 30 years nimo nang hinatagay. Mabot ba kag 30 years ng tabang? Oh, salamat sa Diyos kung maabot kag 30 years ng tinabangay. Pero dabi kung pulo ra katuig, palay mong hatag sa kaibigan, 8,000 ra. 8,000 ra. At least than 8,000 gani. No, less than 8,000. So, mga kaibigan, ang Vegemax atong giampingan mao ni abot og 30 ka tuig. I mean, ang kaibigan atong giampingan mao ni abot og 30 ka tuig. Kaabag nato ang produkto nga Vegemax atong mga lakaw og atong haplas nga aroma. Kay mao ni tabang mo ko sweldo sa kaibigan bisag piso, wagi ko sweldo. Once in every 2 months or 3 months. Karun quarter day among meeting. Nagid mi board meeting o yan ay financial report. Pilay ni sulod, pilay ni gawasa. Transparent ta mga kaibigan. Natay auditor, natay treasurer atong kwarta na sa bangko. Pag na ay mamatyan, matug opisina, mamatay karun, ugma, at tug opisina, itsigida, taga-agkas. At taga-agchike, ang atong bangko na rin sa ubos. Naura ka sa Agdanigson na diha ang Bangko Makati. Diha igsuon ang atong bangko. Dali ra kayo pagpakambyo sa imong chike. Dali ra kayo. O niya, wala ako appeal sa signatory sa withdrawal. Osbon ko, wala ako appeal sa signatory sa withdrawal kay gusto ko nga way kasawin tao na ako. Nga di magduda ang tao sa ako. Tulo sa membro sa Board of Trustees, maudagi magkapirma sa atong ang principal signatory si Pastor Nick atong Vice President. Watay kadlukan ng Pastor Nick ay luag kay nakatubuan. Ugangan niya ng tagiya sa halos iya ng yuta diya sa airport sa Don Carlos. Unta ni Elias family, maliugangan ni Pastor Nick. si Pastor Nick na isariling negosyo, na isariling uma, na isariling katubuan. Naibalay sa Maray-Maray Don Carlos, naibalay sa Maramag, naibalay din sa Valencia. Anak si Pastor Nick. Subos ipasabutig soon, huwag itay katudahan niya. Pero di po siya ka-withdraw si Pastor Nick kung dili mo pirma ang among treasurer o di ba kang among sekretary. So anang atong pag-amping sa kwarta sa gabi ka ng Glory to God. Year 2025. Modeste aside. Una, subo lang kay ang nipano nga membro sa kaibigan sa year 2025, 922 kabuok. Osbon ko ah, subo nga ang nipanaw sa membro sa kaibigan sa tuig 2025, 922 kabuok. Pero, ang akong ipangayo nga 5, 161 lang ka 5. Actually, 157 raunta. Pero nag-add-on lang kukupat ka 5 kay atong gigamit pagpa-raffle na to pag-anniversary sa kaibigan last year. So, kung una-unaong yun, 157 ragit ka 5 sa 922 ka namatay ng membro sa kaibigan. O salamat sa Diyos, nakatabang kita igsuod ng mga 29 million. No, di na pahambuga. Modesty aside. 29 million. Dako ng tabang nato sa gobyerno. Pag namin mamatay, adto manggita sa ato mga officials, sa kapitan, sa mayor. Nay mayor, nagpasalamat nga matumasukad na mugna ang kaibigan sa akong lungsod. Na minimize na ang mga taong gaadtong opisina nga maghila ka mga tabang. Kay naan ang kaibigan nga natudluan sa pagtilabangay. So, katong gusto mapir, saka mo sa itong opisina, naimutang diya sa AMQ Building at bang sa NVM o itaas sa Bangko Makati. Na diya second floor, saka mo diya. Pero ang atong walk-in orientation, membership orientation, Monday, Wednesday o Friday lang, MWF lang. So, extend ko kami mga igan, total, wapas engineer diya. Wapas engineer. Diyos, wala pa. Sa gapanig soon, gawa sa atong Facebook Live, madungog kita sa atong 98.5 Radyo Kaibigan ng Tagbayan sa Valencia. May muntag kaibigang Maria Linda Buena Opog and Joy Joso. By the way, sa mga karumpa na kapaminaw, matagadlaw na tayo programa, sulod na kini sa 15 katuig nga programa ito matagadlaw, ang programang Pinagpalang Musika. Pinagpalang Musika magigsuunan 4 to 5.30 in the morning. Then, pag 5.30 to 6 ang atong Mindanao Visayas Headlines. Ang programa ng atong isugdan o tugas ang programa Pinagpalang Musika na mugna ang grupo sa kaibigan. Nindot tigsoon na itong unahon ang Diyos ay sa buntag. Sa di pa tami mong busy, karong adlawa. I mean, di pa kamahin mong busy, matag-adlaw. Una ang Diyos. Paminaw sa programang Pinagpalang Musika, badug diya ang mga awiti makalang itugang balaang pulong sa Diyos. Nuburang ang balaang pulong sa Diyos diya. Dili devotion. Natay dili devotional sa programang Pinagpalang Musika. Pamalandong sa balaang presensya sa atong Dios. By the way, ang kaibigan is non-sectarian. Bisag unsang reliyon pwede, so natay membro ng dagang katolikong membro, na mga alagad ng membro, na ay pari ng membro. Na ay pari ng membro sa kaibigan na kumusultian. Na ay pari ng membro. Oga, kininga pari ng membro, apil iyang mama, membro po ang iyang mama. Oga, daga mga alagad nga membro gani usa sa mga membro sa Board of Trustees sa kaibigan si alagad Yun Anog o Barangay Sinayawan natay SDA gani usa sa membro sa Board of Trustees kaibigan SDA pod SDA member Linlin Jimenez na ay Baptist na ay Pentecostal na ay mga membro sa Evangelicals. So lala igreliyon, si Pastor Nick atong Vice President, lai siyang simbahan, lai igreliyon, ako lahi po da. Wa migis itong reliyon sa kaibigan. So, non-sectarian, sentro ang Diyos. Ikadua, it is a non-profit. No? Di inigosyo, di pangwarta. Kay kung pangwarta pa ni, kay ako may founder, akong ingnon yod. Pag na ay mamatay, hatag-tag yes. O niya, ang 5 mo ay akong itabang, ang 5 ako. Pero wala ko na buhata, ang akong ipangayo, singkura, singkura. kong pangwarta. Anion po na ako, kada patay. Mga ita, pero kadagan man, ako lang inon nga. Kada bulan, mangayo ko oga kanang 20 kasingko. Kay ang 5 kasingko, ako ara. Pulo ra kasingko, aming 15 ra kasingko, ako ipanghatang niya. Ang 5, ako ra. Wa na ko nabuhata. Ikatulo. Pagmugna na ako, ako'y founder, ako'y nangita. Kay may pagsugod, ako'y namili og membro sa board of trustee, appointed. Ako'y nag-appoint. Wa ako magpili og kadugo na ako o akong anak o pamilya aron may mong membro sa board of trustee, wala. Pwede na ako buhato ng akong pamilya para nga, kayo na po'y magsabot-sabot para makapangwarta mino. Wala na ako nabuhata. Wa na ako buhata. So nagkuha ako lalaing representative sa mataghalos mataglungsod nga nauna na ito na mugna na organize ang grupo sa kaibigan. Ani ang ato pagdumala sa kaibigan, maong rasunig suon, nag 13 years na kita itong yunto. So usbon ka itong gusto mo appeal, ang atong registration muraga 20 or 30, kanara. Fill up kag form. By the way, dili pwede mamimbro sa kaibigan nga di mag-appeal sa kanang atong itawag nga membership orientation. Dili miga panghatag og formas para bisag kinsa ray ang maka-appeal, no dili. Dili. Kay kung maghatag mig formas bisag kinsa. O ya bisag di maka-appeal sa atong orientation. Sultian ta mo. Tanang naglubog sa bukid noon, mahimo nang membro sa kaibigan. Ah, okay man na kay gusto ta mo tabang kaso lang atong membro puros naglubog, kinsa na pay mo tabang nila? Mao nga istrikto kita igsuon sa atong membership. Dapat mag-appeal gyud og orientation. Ang exempted lang sa orientation mao ang mga sundalo, PNP, nga pamilya. Pwede ra gid asawa mo adto kung bana niya sundalo. Pwede ginato na taga consideration. Then, ang nag-edad og 18 taman sa 25 nga dalagag ulitaw. Kasagaran lang estudyante na nabaw baka, pwede ra pud fill upan silang mama o papa. Abisag wa diya, pwede na atong dawaton. Sila lang exempted mga kaibigan mag-iksoonan. Pero kung nag-edad o 22, pero menyo na, aw, naikagulo yung pamilya, adtogin mo diya sa atong opisina sa kaibigan niya. Kung layo, dool mo sa atong mga coordinator sa matagbarangay yung nailan. Kung naatay coordinator diha, dool mo diha, o diha mo kaibigan, inquire o palista mo para ma-orient mo. Siguro by July, ako nang tugutan ang tanang coordinators nga mo'y mag-orient, no? Sa tanang mapamimbro para katong gusto mag-appeal, mo-appeal, matagigayon sa pag-appeal kaya di na mo kaya libuton ang tanang karon kaya tumanggot for the first 6 years, ako mismo ang galibot-libot aron pag-orient. So, doon lang mo sa mga coordinator. Kung wala mo'y, wa may kaibigan sa iyong barangay, din mag-grupo mo diya. Pangita mo yung leader, nga mo po yung mahimong kolektor. By the way, ang atong mga kolektors, ani, puros volunteers. Naaging adlaw na ay kapitana ni Saka. Kaya na po sa grupo, kapitana ha. Ni Saka sa opisina, kaya nag-remit po siya. Imagine, kapitana, busy ka. Ayaw, pero na'y panahon. Kaya tabang magod ni sa tao. Tabang sa barangay. Kining grupo sa kabigan nga atong gituduwa lang tao sa pagtabang. Akong giingon, kung kabalo ka mo tabang karon ugma! Makalaom ka ng mga tao mutabang nato. So mga kaibigan, di kayo bugat ang singko, di kayo bugat. Gaan na. Nanaingon nga, pastor ka nang undang akong bana kay di makaya ang singko, ay ako na lang magpabilin. Good morning to kaibigang Kuya Berna Marsan. Ang grabe, singer-composer sa nag-viral na kanta Unang Luha is viewing now. Thank you, kapatid, thank you. Tagalusun eh. Good morning, kapatid. Bern Marsan, ang singer-composer sa nag-viral na kanta nga Unang Luha. Viral to millions ang views, ana. Murag 8 million na ang views. Grabe, YouTube oga. Grabe nga, nindot kayong kanta. Bakit mo na gawa usa sa mga kanta niya? Mga heartbreaking nga kanta igsoon. Palay mga igan, yes, Pastor Dan, good morning. Di ako niya igan Alma, magatutugin ginabang diya sa libo na unya. Usa ka senior nga ni Panaw. Mugikan ko unya mga siguro mga 9:30 or 10 o'clock. So di ako siguro by 12. And then paguli na ko, pit ko diya sa Dahilayan. Kagawad Heidi. Kagawad Heidi o ba Dahilayan? Yang membro diya 1,000. Usag ka incumbent barangay Kagawad. Siya ay koordinator. Siya rapo ay kolektor. Ang mga membro diya 1,000. Moigat to siyang balay aro paghatod. Wa na siya gasto as pangulikta. Mga buotang membro sa Dahilayan. Mo pag na mamatay diha, wa na problema si kapitan, automatic ang Villanueva mo adto dito sa kuan sa Dahilayan aron at manon ang patayng lawas. Sa ilang kadagan ubay-bay na pa tong tabangan diha, wa gyoy ni pano nga membro nga wa tong tabangan, basta aktibong membro ra. Ha? Basta aktibong membro. So mga igan ko, daghang salamat yung tanan nga naminaw sa tong programa. Oga, salamat yung tanan mga igan. Temporaryo lang ta nagtingog aning oras kay wala si Engineer Chang at ang inyo ugma si Engineer Romy Chang nalay kakulian nga wa siya makatingog. So ako lang ning gitingogan igso na iyang programa, pero nagsabot namin ni Pastor Joel kahapon nga magbuhat balik sa atong regular programa tagbuntag sa Radyo Kaibigan 98.5 mga 10:30 to 11 o'clock in the morning. Manya atong buhaton igsoon. At least 30 minutos matag-adlaw para isgutan ang grupo sa kaibigan. By the way, ang katabang sa atong ministry, mao ang atong Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula, o ang atong Haplas nga aroma herbal oil nga grabe kakusog. Grabe kakusog. Tungod sa kanindot sa itong Haplas igsoon, dili greasy, dili baho, dili magkamansa. Aroma herbal oil. Nana siya ay kanang VCO, virgin coconut oil. Nga nindot kay nga tambal sa samad, paso. Nindot kay igsoon. Haplas sa likod, sakit mo likod, panot, rheumatitis, kabuhi. Na, panghaplas kay igsoon. Bago nga ligo, umlakaw ka, di ka maulang manghaplas kag aroma. And then, Imnag Vigimax, kang kapoy kay igsoon. Ako kapoy magunod kasi ulakaw. At doon naman yan, halos kada gabi eh. Kapoy kayo, ako pa'y mag-drive. Vigimax lang akong imnon. Duwa ka buok. Ma-energize na ko, ana. Imnan pag ito ka loong coffee. Samot. Samot. Herviva coffee. Herbal na, lami pa. Salamat mga kaibigan. Oh, good morning. El Magayo, naibuntag. Yes, kita-kita taon niya. Last aya ni... okay. Last anak niya sa Valencia katong nag-anniversary nato sa kaibigan, wala gyud ko kakuha sa iyang kalo. Kalo gipangatag ni Bern Marsan. Oh, kaibigan Bern, Bern kapatid. Oh, may gustong ano? Malisot ang Tagalog. si Gian, gusto niyo yung kalo mo. Pag makabalik ka dito, dala ka ng kalo. Sombrero. Sombrero. Maria Linda, buena upog, may buntag. May buntag niya, igandining sibog sa Wao, ang tagiya sa Lami, ang Litsumanok. Nana siya ay duwa na karong kabagong bransi sa kalilangan. Grabe kanindot. Dagko ang manok, frisco kanunay, lahi ang ilang timpla, juicy kayo. Makapanginamot ka. Ang ilang litsuna na ikananan, mao nang lami po di kaon dito mismo. Kay labi kaunon ka lang init pa kayo nga litsun manok o ka na mo ang sibog litsun manok. Gipanagihan ni kaibigan diding sibog atong Federation President sa kaibigan sa Wao nga naisakop ang Banisilan, Amay Manabilang, Lanao del Sur o apilapod ang Alameda North Cotabato. Kana si igan diding sibog ang tagiya sa lami ang litsun manok diya sa Wao, Lanao del Sur. Sa Gapanig Zone, matungo kita sa 98.5 Radio Kaibigan. Huwag mo sub sa atong Facebook Live, Dan El Evangel. Yes, Pastor Dan, wait ko. Tawag lang. Yes, Igan Alma. May buntag niya, Igan Ay-Ay sa Kalugmanan. Kita-kits taon niya. Huwag sa na itong mga functional sabot, magkikita ka na ako. Tis mo ka na ako, kaya di ako niya sa... Manuel Fortis. O niya, ang Canadilla store diha sa terminal dool sa outpost sa PNP. Nataw daw kapon kay nag-order siya og 5 ka grapang Vegemax kay Oga. Parit po siya aroma kay gabaligya po sa diha. No, sa iyang gamay tindahan diha sa terminal dool sa outpost sa PNP. Og salamat kayo sa tanan na minaw sa 98.5 ang Radyo Kaibigan. Naglulunog din sa bukid noon. Padulungan to sa Lanao del Sur o gapart sa North Cotabato. Diya sa lungsod sa Talakag, naminaw sa 98.5 ang Radyo Kaibigan. Sa lipag ko manamilit, ato paminawang kinausaka testimony. Ako nang ipigan niya, pero ato paminawang igsoon, kinimawang testimony.
1: Yes, may buntag paliyog pa rin oga, taga-asa.
2: Isti, Livia Maria, di sa Dumagog, Pagadian City. Pastor?
1: Taga-Pagadian, Usaka Security Guard.
2: Oh, Pastor.
1: Okay, unsay atong ipaabot nga testimony?
2: Akong ipaabot sa imo, Pastor, ang pagpasalamat kay dakuog na himo nga ang imong tambal nga nalanginan sa Ginoo tungod kay ang akong sakit, Pastor, sulod sa 12 ka tuig na kong inantos ang akil, dakong pasmo ni sa kusog. Okay. Niya, sa nining yaging bulan, gikan atong tuig, halos na hapit maguyod na ako akong tiil, dili ka na ako ikatikang.
1: Oo.
2: Kunya, sa dihang nakit na dungog na ako ang imong programa na akong gisulayan pagpalitulo kakapsula. Gikan kaghapon, atong isa kadlaw, duha pa kakapsula nga akong natumar. Oo. Pero naanay alibyo, Pastor.
1: Naanay alibyo.
2: Salamat sa Ginoo. So, kaayo nga, ipralangin na ng imong tambal, Pastor. Naayo gid ang akong ibati sulod sa 12 katuig na akong inantos.
1: Okay. Kanang ay mong punto nga mawala-wala na ang sakit.
2: Nawala na gid, Pastor.
1: Nawala na gid.
2: Mayon na ang akong paglakaw. Mao nga na-prove gid nako, Pastor, nga kaning imong tambal. Maayo gid kaayo gid. Nalangin na gid sa Ginoo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
1: Okay. Salamat, salamat gid kaayo.
3: Good morning, Pastor Dan.
1: Ay, yes. Palig pala ila. And then, taga-asa. Dudu Akop
3: ni Pastor Dan
1: taga Kiari Manolo. Dudu Akop, Kiari Manolo. Yes, igan Dudu. Unsa may ato ipaabot sa kanginan?
3: Pastor Dan, ang testimony lang ko sa Limak nga akong napalit.
1: Okay, sige pa tayo igan.
3: Kay na magukoy pa pa Pastor Dan nga 91 na edad. Ako ni singi palitan og Limak, Pastor Dan. Sa una dili ni siya kakalimbang, dili ka ma dili kay siya maka i dako ang iyang tiya. Pero sa diyan ako singi palitan Pastor Dan sa Limak. Tagka na siya Pastor Dan gibawas gamay na iyang tiyan, pakaili na pulchang tarong, tapos magtulog na pulchang tarong. Sa karon, Pastor Dan, nag-reduce na iyang lawas, laskog na siya karon. Pasalamat ko, Pastor Dan. Bigimak na akong ipalit na kanunan ako balungong sa radyo, ako ito rin na mapangal na pamatulaan ang imong abigimak, ang ipalagan dito sa Ginoo, huwag makatayo sa balatian.
1: Salamat pagtawag o gadalay ko ng Diyos.
0: Ato na bati ang mga testimony iksoon. Duwa ka testimony sa pasmo sa kusog. 12 years Osaka security guard nga taga Pagadian City. Nawala. Maglisod sig lakaw, apan salamat sa Dios igsoon gamit ang usa lamang ka klaseng food supplement, Vegemax Plus. Naayo siya. Naulian siya. Nawala ang sakit ug maglakaw na makalakaw siya tarong. Onya, katong taga Manolo Fortis pod iyang papa Plato 96 ang edad. Maglisod og bawas, maglisod og gihit, idako ang tiyan. Igsoon, Vegemax gigamit, nagbawas o ganun mong normal ang pag-ihi. Mauning kanindot igsoon sa atong Vegemax. Maglitso nagbawas, pag inom mo Vegemax, dungan ang tulo ka buka. Walay overdose, kay kinipurong herbal. Walay side effects, mga bata ni, lanlano lang, tag lima ka buka, akong apo igsoon. Kini atong Vegemax yung na-endorse din sa kanginan. Api lang ako mga apo, kapi ako mga anak, apo, mga kauban sakop na ako din sa balay. Kaming tanan gayon naman eh, pag naibatiyon sa lawas. Among associate pastor din eh, gihilantan. Among yapong gipin, Vegemax, kaman tanan may gagamit din akong apo. Ayaw ibutang sa iyang magkabuot kay once magkabuot niya, hurot yung naglanlanon, walay overdose. Niya pa ang kanindot ani. Di lang ni pang tao, pang hayop pa pwede iro. Dagan mga nag-testify, kanding, iro, kabaw, baka. Nga di na kabakod igsoon, niinom mo Vegemax, naulian, nate cooler. Hello, may buntag.
4: Hello?
0: Iga, naka-on-air ta karon ka programa ko. Unsay atong tuyo?
4: Pasuran, si Blasco ni Pasuran sa maasin.
0: Nagpaminaw ka karon. Okay. Outside atong tuyo. Igana.
4: Ay, nagpugaw
0: ako, sir. Oo, nag-live ko sa Facebook karon, and then madungog lang ko din report sa 98.5 Radio Kaibigan sa Bukidnon.
4: Pwede na i-text ako.
0: Okay. Pangutana na. Siya, unsa tayong pangutana di ay?
4: Alam, pwede ko kasi ito yung aroma, pastor?
0: Ah, mag-order ka, aroma?
4: Mayroon ka, pastor.
0: Ah, sige.
4: Lagi aroma din sa masin.
0: Lagi wa pag aroma di ha, pero sige lang kay... base unyang management sa atong partner station diya ang radio ng masa maka amo mapadadaan siya na lang butang diya ah siya na lang
4: okay
0: ah sige ako nga atuloy nagisuri na mi sa tagiya sa radio ng masa diya sa Maasim Sarangani province din ako pati kamutan nga makapadala na ko niya kay nagkapadala sa iya, VG Max na itong ipadala, wala pa ay haplas. Okay. Salamat kay Igana, salamat kay Gayo, gikan sa Maasim, Sarangani Province. Atong urasing suang karoon, 58 minutos makalipas ang alas 6. By the way, de, ang rason nga nung wala si Engineer Chiang kay namatay di iyang igsuon. Ako ang pag-ampo man sa pamilya Chiang sa pag-panaw sa iyang igsoon. Dito si Ronnie sa Davao iyang igsoon kung di ko masaya pa. O rasa baka. Rason nga wala magka-on-air si Engineer Chiang sa atong gulaman yung oras ato ningi padayon igsoon ang programa. Gikan pa sa atong programa ganyan pinagpala musika o sa atong Mindanao Visayas Headlines ang pinagpala musika ang naga onboard ganiya si Pastor Nico Bante o Pastor Tim Langgaheda ato mga kuya. So ato nadungog igsoon ang testimony nga taga Manalo Fortis. Rason nga kusog usab atong produkto diha kay daghang gyud ang natabangan daga nang ayo. Usbon ko, usa lamang kini ka food supplement. Pero nimong tambal tungod sa panalangin sa Dios mo ato ginitawag ang pinagpalang kapsula. Tawag mo sa itong numero, di ba ka PM mo sa akong messenger Daniel Evangel. O niya, sa itong live, pwede gid mo mag-comment sa itong live karon. Good morning to kaibigang Miming Pilinyo Borja. Anduri Sumanggaing. Palit unta ako og tambal nimo, asa dapit imong baligya na amanggod ko sa Davao Oriental. Asa dapit sa Davao Oriental. Pwede rin nato ipa-GNT or GRS. Ang atong produkto, Vegemax, ang pinagpalang kapsula, aromable oil, atong pinagpalang haplas, o atong bago, ang Herviva Coffee. Herbal na, lami pa. Lamig soon, ha? Taga 22 ra, ang sasyaan eh. Di ka bang mahay kay herbal mango ni siya. Lami, tambal, herbal, lami pa. Stevia ang sugar, napag-insulin, magkapaubos sa atong sugar. Dore Sumanggaing of Davao Oriental diya sa okay, Barangay Pitson Caraga Davao Oriental. Igan dore. Di kay nako gid ma kuwa lungsod ning Caraga. Ako ba ang murag Caraga region so pero murag lungsod niyang buti pasabot siguro para niya barangay pitch wa kayo diya sa dapit so murag wa pata diha wa pata diha pero pwede na to ipa giante ang atong presyo din ni discounted siya palit kaga tulo kagarapa libre na ang pagpadala kami na ibala mapadala kami na bayad basta at least tulo kagarapa ang Vegemax may mong paliton 3,000 lang 3,000 ang tulo na ang ipadala diya na outside. Pero pag naka diri sa Bukidnon, mas ubos pa itong presyo diya. Basta maadto ka sa itong tindahan, ubos pa yun diya. Morag 900 ra karon, igso na, take advantage 900 ra nato sa promo price sa itong mga kaibigan centers. 900 ra ang garapa. Hindi ka bang maayos yung 900 igso on kay daghana ka ayo. Panalit ang giubo ka, imong tamalay mo ubo, wakabalungan na kay laing sakit sa sulod. Oy, apilog ka ayo. Apilog ka ayo. Kay all in one kini siya. Kumpiyansa sa tigitaga. Wa ingon tawa tay sakit pud balungan na adae gaturok nga cancer cells sa atong lawas. Samtang masayo, mapakgang kya tungod sa atong Vegemax uban sa pagampo. So Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula o ang atong Aroma Herbal Oil ang atong pinagpalang ha plus o ang atong Herviva Coffee. Herbal na, lami pa. Diha sa Damulog, papalit mag-iksunan, diha sa Kabahog Store, o sa dakong grocery store, iksun, Kabahog Store, papalit ang produkto nga Vegemax o Aroma diha. Then, diha po sa Hamura Pharmacy. Mga igan, manamilit at tawad akong oras. Kay mubiyahe pa ko to Libuna. Pareha to dang hinabang mga kaibigan magsuunan sa pamilya sa kaibigan ni Panaw. Og madaya, diha ako sa masimag tungod kay ang bana sa atong koordinator diha. Kaibigang molde, no? Bana ni igang ipang molde ni Panaw igsuon, kaliti kamatayon kay atake kay Blada. Ugma ang last vigil, diha ako ugma. Arunduyugan ang pamilya, sila pagsubo ugma sa gabi diha ako. Kita-kita, tamang kaibigan, sa last vigil sa atong kaibigang ni Panaw. Bana mismo sa atong koordinator diha. Mangigan man namilit ako. Kay mato pag opisina sa kaibigan. Uwiti salos kada adlaw na ako diya basta wara ko ilakao. Asbon ko, gato na yung mga pangutana. Atix mo sa itong numero 09-2771-12112. Boy no, sa ngalan, sa bukang persa sa grupo sa mga kaibigan. Abusab sa itong Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula o Aroma Herbal Oil at itong pinagpalang ha plus. O sa itong Herviva Coffee Blend. Herbal na lami pa. Ako kini si Pastor Dan Dangario. O sa ngalan po ay sa Radyo Kaibigan 98.5 ning Dakbayan sa Valencia, Bukidnona. Ako mag-ingon ang pagmamahal sa bayan ay ang pagmamahal sa Dios. Maing buntag kanyong tanan. To God be the glory.

0: Kitsa ni Palayog o Tagaasa?
1: Sige na ho sa dumin, Tagaahanda yung gumulito, Agusan del Sur. Katumanggong akong bayaw, Pastor Dan, na nakuma. Amo kong di kuan, amo kong di pa inong o Gigi Max. O niya, ibalibaran lang siya o doktor diha sa lorito, limak adlaw niya diha. Oh. Ibalibaran na siya sa doktor, pagkalimak adlaw niya, iparipal sa tagong kay... Ito na daw mahibalan, ugun ka ng sakit niya kay nakuma manggod siya, Pastor, dili makapingog, dili makamata siya, di pagikan ganin niya, di karga na siya sa ambulans, amo pagganin di bukan, iyang mata, di bulikat na amo, iyang mata, ba, niya, amo di tuslok-tuslok, di namang di mulihit iyang mata, niya, amo na lang siyang dipagayan, og paato sa kuan tagong niya, amo di ulitog na lang siyang baba, kung video max, amo di pusa, di dasok na mo sa iyang baba, niya, pagkakaadlaon, Pastor, naglihok-lihok siya kay kalibangon ko na, yan, nakalibang, yan, hugasan sa akong manghod na banan niya, hugasan siya kay nakalibang nagigihas sa iyang higdaanan. Pag humingi naghugas, Pastor, naglingkod naman niya sa katres, nakalingkod na unya. Taod-taod, nangadtumi dito, kay silingan naman namo, nagadtumi dito, nagsitam. Amo siyang, amo ka na, amo, kumusta naman ka? Isa nga, isa. Kaluin sa Diyos in paninya, maayo naman ko in paninya, nangayo dayon siya ang pagkaon.
0: Kamusta si Karun ang maong pasyente? Imong bayaw?
1: Kaluin sa Diyos, Pastor. Bubera siya na ayon.
2: Siya ang Diyos! Ang tubag sa tanang buhay!

0: pakinggan mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend chili paste.
7: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend chili paste.
8: Sukad karon, mataghamal, kaupan gid nato. Kanunay ang bida sa lamisa, ang fuego blend chili paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
11: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
12: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
11: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
12: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
11: Hala Mare, pagdali nga, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
13: FA Phone Shop.
14: Everybody line up!
15: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
16: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato, ragit na ayo.
15: Naapadi ay na!
17: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
8: Kanindot no?
17: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
16: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
18: sa GRD, Quezon Printing Services.
15: Doon natadiri no?
19: Accessible o affordable nga printing services.
17: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
20: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
21: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
22: Kumusta mga kaibigan?
21: 90s.

Radio Kaibigan. Nadi 8.5 Radio Kaibigan.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Tung June 27, namay na matay nga mo ang kauban sa simbahan, ang ihang papa. Ano gihapon to? Kanang murag libaliwali lang nako akong hupong sa tilba. Ingko ama ayo ra ni panuhot kay bagsige man mig serbisyo. Unya pamang gyud na ayo, pero human gyud na mo ang lubong na ko naging unya. Ay magpalit na lang kog bidin max uy murag dili na mo ayo naabot naman ni sa akong tuhod. Mo to nga nagpalit ko, bali pito ka buhok, murag lima lang gyud. Nawala pod akong hupong pastor. Mo na nga kanang nagpasalamat gyud ko sa bidin max nga gigamit sa Ginoo para sa akong kaayuhan. Rosinda Pangilan ni pastor.
3: Rosinda Pangilan o Malungon. Daghang salamat kay Bigang Rosinda, dalay ko ng Dios.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
5: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.

0: Surprise, Lola!
1: Hala, onsyan na!
2: Happy anniversary, Lola!
1: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
3: Naapay ba nga t-shirt, oh?
4: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
1: Naapagi mga match nga na atong nawo
4: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
1: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro ani. Pero, ay siya, sikang mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
4: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
2: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
5: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
7: 90s.